0: Niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
1: Unsa pa jud? Ang D3bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawas sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
0: Wow.
1: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imong notch pathway. Ang notch pathway na sad mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave pagkataod-taod na anay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3bio makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3bio mao na epekto sa imong lawas.
0: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
1: Yes.
0: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot like upat ka soft gel sa D3bio niya imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
1: O unya gahatag jud kana nimo og hair growth.
2: D3bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3bio.
5: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Natunggan ako sa radyo ang D3bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na yun ako ang mga kausaban.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3bio.
0: Naapoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
1: So, gibalansi kini ang atoang metabolism. Ang papel sa atong thyroid gland sa metabolism.
0: Correct.
1: Usahay na labi ana kataas ug usahay na labi ang pod kamubo.
0: Ang ordinary nga plain D3 naapoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3bio Sir JP kabalo ka, di may hap million ni Sir JP.
1: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga napod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3bio, dako jud kaayo ang kalahian.
0: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP, lahi ra jud.
1: Lahi ra.
0: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
1: Yes.
0: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
1: yes.
0: Normal nga mga tangtang ng imo
1: mga
0: buhok.
1: Mga tangtang.
0: So ako jud i-suggest nga kung kasulay ka niini, D3bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna. Kung sa ato pang giingon nga ang D3bio na siya'y gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
1: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3bio over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil, hangtod sa sulod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako ra sab si Doc Ramil, oy maayong pangluwas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3bio.
6: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3bio. D3bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3bio. D3bio Health News.
8: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
9: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
8: Handos Balita. Handos Balita.
9: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Showbiz.
8: Balitang Showbiz.
2: Handos Balita.
8: Handos Balita.
2: Balita.
9: Okay, magandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayo, butay, babutay, babutay, babutay, babutay, babutay, babutay, babutay. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kamusta ba itong mga higala karon nga mga miss o misses? Kamusta ba ngayon nga pagbamisbis? Ilabi na giyod sino ang nag-inusarang bulak inong gibutang sa flower bee. Sige mga boys, ito nga Balitang Showbiz. Pahimugatan sa aktres o television host nga si Kem Chu ang kaminong danon sa pagpadayon sa pagtinabangay sa mga Pinoy alang sa mga nanginhanglan, ilabi na sa mga komunidad na napiktuhan sa kalamidad. Aktibo usab si Kem sa pagsuporta sa ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation. Inubanan siya nga mga endorsement partners aron nga makitabang sa mga napiktuhan sa kalamidad. Okay mga bay, gipakita ni Kimchi mga bay nga importante nga ang pagtinabangay. Na mga bay, bisan sa managlahi man ang mga baruganan o prinsipyo sa matag usa, importante gyud mga bay ang magtinabangay. Eto makita mga bay nga ginaing pa mga bay nga importante ang pagtabang sa usag-usa. Dili lang kay kinipod nga kuan mga babay kini nga kanang kanoy lang ta magtabang. Manghunauna po ta nga usaon po nato nga makatabang. Dili kay magsitag reklamo, sige magulbol sa ato ang gobyerno. Kundi maning kamot ta nga unsa nato pagtabang sa ato ang gobyerno. Uban po kami nga subo kay palandungon gud. Muna sa ginhaw na itong kinabang, kita nagpakabana ta, nagsunod ta sa itong gobyerno. Ang problema kay naman po yung mga tao nga naglingkod sa pwesto sa gobyerno nga nagpahimulos po. Ganag ipadayon pa na mga bay. Game based nagahan pa na. Amo na nga kung tambag, samtag-usang ato lang lauman ng unta nga magmalampuson ang ilang investigasyon sa matag habig mga bay kun aron nga mutumaw jud ang kamatuoran. Na mga bay nga apo lang yun ta nga sa labaw nga makagahom nga lamdagan ang matag-usa aron nga magtinuod sa serbisyo mga higala. Ipot to nga landag kaya okay, nang landag patan landagan takag itlog lay parang landag ha sa mga ang lamdag kwan mo na siya ka na mga lamdagan ka na nga matinawan ang imong huna-una mo na nga mo na kita nga malamdagan lay po tong landag kay katong landag kwan putos siya ka na nga itlog po tong lutuon. Ang lamdag, tinaw nga panghuna-una. Mga tinaw ba? Klaro, hayag, hapsay. Muna nga, magampot na nga, malamdagan sa panghuna-una. Ang ito ang mga kwandiya, mga senador, kongresista, kwandiya karon naglibog na ba itong mga higala, naghulat. Hulat kay, nga naman mga bay, naghulat kay, padulong na, unsa magkaha, mahina yun ba o dili ang barangay eleksyon? Wala gihulat karon samtang nga ang mga buhatan sa kumilik Lukop Nasud, busy ni sila papagandam. Samtang ang mga senador po o mga kongresista, paspas po sila nga, mapuspon po. O na mapangunta na mga bay magkandos sa zaman, kamaroon diha nga naminaw. Kanang uyon ba mo? Ang ipadayon ang eleksyon o ipuspon? Ang tubag, duhara po itubag anak mga bay. O kayo pa tubagon, duhara d'yo itubag. Baka kandos duhara d'yo itubag. Para na ko, huwag ako'y maglingkod ron. Ang kapitan o konsyal, o yun kong ipospon. Apa para na ko po nga, nagpanikad na ko nga, mudagan sa pagkakapitan o sa pagkakonsyal, o yun kong idayon. Una, doon na dito bag, mga bag, maghanda. Hindi, doon may mong usa, doon dito bag, ano? Ito ako nakahabig, mga bay, o yun kong dili. Wala nga, depende lang yun na o asay madayon ang duha. Asay madayon, mapuspon or mapadayon. Wala nga, matang, ako tabaga sa matang usa, sa matang usa karon nga minaw, kato mga nagplano nga mulansar, nagplano nga mga tungdanan, nga mahimo nga mga kapitan o konsyal, madayon magdili, hala, paning kamot ang budiha. Kayod na mo diha para nga abot ang panahon nga nana eleksyon dako na mo napundar. Manang gani ba to nga hala pugas-pugas na mo diha, pugas-pugas na pamugas na mo diha, ay bulahan inig abot sa tingulan wana manggitim na yapan siguro apo na nagipugsan ha nga nagpugas mo na siguro po diha nga tabunok pong yuta ang napugsan. Kaya basig na pugsan, mga batuon diyan. O niya, imbis nga ang gipugas, kailangan nga gipugas diyan sa kabatuan. Imbis nga ito ka mutubo, wadi ay mutubo. Mutubo man, karutkot. Niya, magbantay po kasi pagpumugas, basig doon na po yung malayang, doon na po yung mga manok, mga bay nga mga agi, pangtuhakon rin. O na nga, agin nga paglansar, pamangatungdanan, sugal na mga bay o maghandos. Panalitan, nagplano ka nga mulan sa pagkapitan ng pagkakonsyal, andam ka mudawat sa kapildihan o kadaugan. Managinapat ng mga bay nga, kulbahinam rabagun ni pinili ay, kinileksyon kulbahinam. Ngano kulbahinam ang mga bay? Kulbahinam. Okay, managinapat ingon pa ng mga bay, kulbahinam. Ngano kulbahinam? Hinam basta kay klaro dumadaugan. Apan kulba, huwag lang tanong mong pilildihon ka. Okay, magandos. Ano ka itong balitang showbiz?
8: Balitang showbiz. Andos balita. Andos balita. Balita.
9: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
8: Balita. Balita.
9: Okay, maghandos ka itong balitang showbiz. Gandos ka na ito sa Bus Abloy. Vulcanizing siap, bulkit sa ligid o mualain siya ta sinong mga motorsiklo na imutang diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, vulcanizing siap. Yay, panag-iag dumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
8: Handos balita.
9: Mga handos, kini mga tulumanon, handos balita, dungan kining madunggan sa tulo ka mga istasyonan o tulo ka mga sibyaanan. Una, diri sa Star Radio Tayasan, ikaduha sa Bago High School, Farm School, Star Radio. O dayong ikatulo, ang Battle Radio Canlaon City. Nagawas niya na, makita o madunggan sa kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page, nga Star Radio Tayasan. O gato ang kining YouTube channel, ang Star Radio Tayasan PH sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
8: Handos balita, handos balita.
9: Sige mga bayha, sa tarantaran ka namin, okay, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga nakatulog pa, hala, bangun na kay alas 8 na. Hugasa, inong unlad o habol niha. Lukota ang tinidor o kutsara. Sige mga bay, sa tanan-tanan hang, namin karon may bunta, good morning. Naglagubodi ko ni taron mga bay, diya sa Butor Pulos, Tayasa. Matupato ni bay, Garko Balasabas, niya always po sa kanunay, namina po diya sila si Ma'am Lilibek Lebrelia, o si Bay Dundon Lebrelia, diya sa Prinsa. Ang kinuyanan sa mga guwapa o mga prinsisa. Samtang budiya po sa magtuhaw, kanunay na minaw, waipakya si Boss Digoy Herodias. Napol diya si Boss Dendo Abrensilio Vlog, kanunay naglaag-laag. O sa mga guwapa o guwapo, kanunay ikahibalag. Nada ito'y gichat nato gahapon si Boss Dendo Abrensilio, pa nato malantaw mga bay murag. Nagkuluhan na ba itong mga lama sa kagahapon murag? Nagpadala na po ito si Boss Dendo. Sige Boss Dendo, sa? Ato nang lantaon ron nga, di tamabi si Boss Dendo para po nga, ato po nga, mabasa po karong gabi ang mga sugilan ron kayo. Doon naman ko ito'y nakalinya po, naka-standby na nga akong ibasa gabi kang Dudong Marco, taga Himalalod. Niya address na yasa nagtrabaho. Bota akong ibasa gabi, Sir Dendo, sa? Kay ningin siya, bay, basa abay, yun bay ha, kay, para makaingon ako sa kuwa nga nahigugman. Kay, o sa magdudula patubay, kanuna ba ako nga makadawat o trope? Kay di magkukaingon. Di magkukaingon sa kuwa nga naibgan mo nang itawag ko o trope. Hindi na trope, torpe di ay. Sige mga bay, arita sa itong mga pahibalo. Itong lantado mga pahibalo, kidagha mga pahibalo. Oy, kwan ron! Agosto 28 itong mga higala diha, mga bay, magkahandos kay Agosto 28 maron. At itong makigalaan diha nga doon ay problema ba nga murag naglain mga huna-huna, murag magkinangalain naman. Ano, lutaw mo na kung huna-huna? Basta kinaghan na murag, kapalaki nga, ano nga, mutulob na kung luha o bisag di ko, ka na nga. Bisag, ka na ba nga? Lami katawa pa, lami yung punghilan. Daghan nga, kabalaka sa mga nauna, murag na depress ka, doon ay anxiety, o ganang kagtambag sa mga panghunauna, kayo musik sa panglawas, sa mga panghunauna, o nangatiman makasi mga musik sa mga lawas, at di man na pwedeng hunahuna. At di man yung pangisip pa. Quadron, consultation ron diha sa Tayasan Primary Care Facility, mga bay maghandos. Diha sa Tayasan Primary Care Facility, Wano ko katong wak kabalo ko sa nang tayasan primary care facility kaya ng sentro ba health center muna siya ano diya kaya naroon si Dr. Yap kaya muwi mo atiman ninyo muna nga alang ni sa tanan mga tayasan nun, ha tanan nga mga tayasan alang ni sa tanan nga mga tayasan nun, mga bay magsuguro kalas 9 muna nga kung tambag ha ano mo diya atiman na inong panglawas kaya panglawas o kining pangisip importante yun yung pangisip kaya kinato nga pangisip muna nga gadala sa ito nga lawas ha. Doon na dapat yung ginaingon mga bay sa mga bugoy nga maayo pa ng mga babae may malisuan kay mapuslan pa. Kita ta mga lalaki may malisuan sa pangisip na matuon ninyo ta sa mga bata musuro-suro ta sa kadalanan. Apan o ganang mga babae may si bakulang malisuan pangisip unya guwapa sus pagkadaghan ng balipay. Sige, ni Arta sa dugang nga pahibalo.
10: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
9: Okay, pahibalo. Okay, pahibalo ni HRM Oto Ogpeso Manager Chris Ramirez nga pinaagi ha, sa papangulo ni Mayor Ben Roberto. Karong adlaw ang LG Tayasan magpahigayon sa pagtakop o culmination sa buwan ng wika na karong adlaw Agosto 28 magsugod diri mga bayo maghandos karong alas 9:30 aduna silay kompetisyon aduna silay contest kabahin sa gitawag og lutong Pinoy kanang lutong Pinoy nga pagluto ba sa mga kanang linutuan sa mga Pinoy mga bay okay gina mga linuto klase-klase man eh aduna ay Chinese aduna ay American o sa mga klase ng ilang nasa dakya to ah ato ang yun ang linutuan nato nga Pinoy magkonte sila diha uni ang mino mga bay maghandos gitawag ni og ginataang munggo with pork og relinong tilapia niya ang sangkap usara upat ka grupo ni ang sangkap usara uni dagugo ni sa presentasyon og salami mga bay kinsa jud ang pinakalami ang kuan mga bay makana pinakalami ba nga linutuan muna magkonte sila diha dayon pagkahapon sayaw na pod sayaw karong hapon doon na sila folk dance o pagsayaw sa katutubong sayaw. O mudabay mo sayaw karong hapon o kining tinikling sa? O kining karinyusa? Amo man ay kinaraan nga kwanjot. Magana nga bata pa ko sa una naman na sayaw tinikling o kining karinyusa. Ani kalabanan kining tinikling, talagsan mo sayaw kay risko magunis simba kung maipit niyong tiil sa kawayan. Yeah. Naglibog po ko. O gani ba nga unsa magyoy pambansang sayaw na to? O gani nga pambansang sayaw? Unsa man tinikling or kariniyosa? Ay tubag mo na sa amigos. Sultian ay glibog ba? Ay glibog sultian ta ka. Nga ang pambansang sayaw na to, sultian ta ka. Og ma pobre gyud mo sayaw, pambansang sayaw tinikling. Apan og badato gyud mo sayaw punang kariniyosa. Human ni anak mga bay maghandos. Human sa pambansang sayaw, doon ay costume contest ka na pagsuot sa katutubong kasuotan. Okay, dayon. Ang mag-contest nga po na, mawa ang mga teams. Upat ka teams ni red, blue, yellow, o green. Amo na yung magkuan, ha? Dang MC na to. Natural ato ang mga higala ang MC. Sila si Lido, Janel Inicio, o si LYDC staff, Jesus Macario. Eh, magkabalaki kay ang mo judge ini, mo hukom ini maong kompetisyon, away wani kanay nga walay pabor-pabor ni kay dili man taga tayasan. Tagalaing lugar man, banggiitan po sila nga maghukom. Banggiitan maghukom nga maghukom kana nga way lalis ang ilang paghukom mga bay. Muna. Ganahan sa mulan taw hala ana mo diya. Diya sa tayasan, covered court karong buntag o karong hapon para makita mo sa mga kalihukan.
10: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
9: Okay, aripot na sa gipahibalo. Kanoon na ginibalik-balik ang pahibalo ni Bay Glenn Sumano. Ito nga main road designate. Importante yun po ni mga bay. Kini nga pag bahig o paglabay sa basura kay mo reflektar bago ni sa tuwa nga kaugalingon po ni mga bay. Magkakataro, tauhan si Byron Diway. Pagkakuan yun. Kanang musuroy at pagkapurmaha yun. Apan o gatun silang balay. Pagkawakat ang aking. Pagkahumutas ha. Ni abot sa balay. Anso mga agi? Ayaw mga... Pagkagwapa. Gwapa ha, yun yung bayhana. Sus, pag-abos silang balay. Samtang bayhana. Gwapa na magbusuro. Eh, pang ilang balay. Kuan makayo di. Ay, ganang nga. Pagkahugawa man. Managipat yung mga bay, bahala. Bahala, gamay, tagbalay. Importante nga. Kung busuro ito, abot sa balay nga limpyo, Jod. Kung sa manadakong balay, ni pagkahugawa po. Amo ni, aron nga malimpyo dyan na, imong palayo katong palibot, ayaw hagbahig ang basura. Okay, mo ni, kwan ha, mo ni paglabay sa basura, ayaw tigo mo na basura sinong palibot. Labay na. Kabalaka kay tag take it ato barato ra tag 5 ra to tag 5 ra nang sako. Oh, nam. Okay, mane pa kolekta ha. Tag kolekta matag Lunes, kolektahon ang malata. Gamit ang green ticket alang sa mga panimalay. Lakip sa mga makolekta kanang malata, panit sa prutas o kanang mga sanga sa kahoy o dahon sa kahoy, uban pa nga basura nga dali nga malata o madugta. Adayo matag Martes o Huwebes, mao ang pagkolekta sa mga residual o kanang basura nga gamiton ang black ticket ini. Mao kini ang mga napkins, disposable diapers, mga ceramics, buhok, plastic bags, mga silopen, ingon man mga ubang basura nga dili na mapuslan o dili na mahalin o kanang dili pud ma-recycle o magamit pag-usap. Pagka Miyerkules, kolektahon katong mga basura nga dili malata. Kasama ng basura dili malata ni ang gamitong ticket ini, yellow ticket. Oh, say yellow kanang dalag. Lakip nini ang papel, clipboard, karton, pipila ka mga plastic bottles o kanang mga butilya sa plastic. Demputhaw, aluminum, bronze, mga lata, mga mahimo nga mapuslan pa, ma-recycle pag-usab. Pagka-Bernes, mo na pagkolekta sa mga toxic o hazardous waste. Agamit ang red ticket. Mo ni ang mga to nga ng mga battery ba, yung mga battery, klase-klase ng battery, na battery sa cellphone, battery sa truck, battery sa radyo. O kana nga kay radyo na bay double A, triple A, size D. Og sobra sa nahibilin nga mapintal. O kana ino nga mga suga diha, mga fluorescent, mga bombilya, o ban pang mga electrical nga mga materials, o guba nga mga TV, guba ang cellphone. Akan cellphone ay nagilabay ha kay palito ng mamchichi diha sa ban. Computer, radio, stereo, refrigerator. Aga refrigerator ay rin labay, pwede nang himuon ng kuan, pwede nang himuon ng kabinet. Ingon man, mga electrical components, mga bildo. Kana mga bildo, mga botilya. Ilabay yun na, kay likado makasamad na. Kaya makaingon ka nga, abinakuogan ng crystal ka, bildo, madi ka makasamad sa kundughan. Oy, matag sabado. Pagkasabado po mga bay, kolekta sa mga malata. Balik na kolekta sa malata. Kunay siya ka ng alang sa mga balay-balay po ni Gihapon eh. Dayon, green ticket Gihapon. Pagka-Domingo, balik kolekta sa malata. Green ticket Gihapon, anha na sa public market o sa trading post. Yeah, timani ha, timani yun mo, timani ha. No segregation, no collection. Dili ba segregate ng basura, di yun na makulikta. Kulay ticket, adi po kulikta-hon. Manang nga, kinitanan, dibuhat ni sa itong lungsod sa tayasan para magpabilin niya. Atong lungsod, limpyo kayo, hapsay, wala mga basura. Niya ka na po nga, nindot kayo ba? Kaya kung amoy nga tayasan ang pinakalimpyo sa tibok kalibutan, dako ng garbo na itong mga tayasan. Saan na pagkabuot? Makabuot na pinagi sa pagtinabangay natong tanahan. Pinagi sa Pangulo ni Mayor Bim Roberto, Vice Mayor Ronong Roberto, mga isbitanan ng mga opisyal diri. O kitang yanong mga katawhan magpakabana para mutabang alang sa dugang, timusbawan o kalambuan sa itong lungsod sa tayasan.
10: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
9: Okay, mga bay. Kuwanta maroon, katapusan derong adlaw ha sa Mr. Chia kanang sa pagbakuna sa kontra sa tipdas o sa rubila. Manang kaong napay mga bata niya ang nabilin, hala pabakunahan na. Unya, kung doon na ganyan mga balatian yung anak, itong ang juda sa doktor nga muni na gimulo. Kay resulta po ito, katong mga nagpost sa Facebook nga ilang anak si Bako mitaliwan nga nabakunahan at tungod kay naman po, kanabang wala mo magtugan ngay balatian. Wala po magtugan. Maklaro, good. Maklaro ba? Ang tugan o sa tinood. Dahil pangutana sa doktor. Doon na mo yung mga kabalaka kahadlok. Pangutana mo sa doktor. Ayaw mo. Tuan ng Facebook kay kanang ubandiha. Nagkuan na, creator na o panic o nag-creator na para daghang mga viewers. Para mo taas sa ilhang kuan ka ng ilang engagement mga bayong maghandos. Sama na nga, kuan mo, na ka ng dool mo sa doktor, destayasan, pangutana mo ni Municipal Health Officer, Dr. Mira Solzing Suniga, para nga, ma-advisean mo. Kabahin ini nga mangkuta. Mangkuta na magduna may kabalaka kalibo. Pangkuta na mo. O kapanay tayo buto mo sa Facebook o magbulo mo di ato mo sa Facebook pagkonsulta. sige, arita sa dugang pahibalo.
10: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
9: Okay, gay pahibalo. Ako nga hinamat. Himamat. Atong himamat gabong adlaw ang gwapo o batan-on ang coconut development officer dere sa Tayasan ang mao si Sir Daryl J. Imperado yang giklaro nga apil diay pindahan apil na pindahan diay dili diay pito walo na sila ka barangay mo to ni nagchat nako ang kalimot ko sa nagchat nang imo siya bay wa mo apil nga apil ba may pindahan bay sa kwan bay apil ba may

0: September 1 Medical Mission diya sa taya sa Cabal Court nga gipangaluhan sa PCA uban sa pakigtambayayong sa LGU tayasan gipangaluhan ni Mayor Bimbo Roberto. Unya alang legyunis sa 8 ka mga barangay. Unya 300 lang ang ilang ikiter. Niya kana nga 300 ka mga pasyente bahin-bahinon pagyuna sa 8. Mo na nga kamo diha mo na nga kuan mo palista mo dito sa inuhang ni Sir Marcial at umabdikon nga ME natong lungsod sa tayasan para nga maapil mo. Amo na atong iklaro diyon ha. Okay. Kanang 300 ni kanang 8 ka barangay ug tanang masakiton kuno ana. Kulang ra kayo. Mo na nga palista mo daan dito. Mo na nga katong wala malista. Ay lang jud mo ganha sa September 1 ha kay di jud mo ma-cater kay nanamadaan na kaangkon nga slot. Ano yung mahago mo? Eh, nagbagulbol po ha. Muna may tabo ha. Ang barangay nga ma-appel rin ha. Timan itong magkadungog ini nga mga barangay para nga makapalista mo Sir Marcial. Okay, bago, maglihi, dala opon, ginkalaban, pinalubngan, banga, pinukawan, o pindahan. Dayon, nga inong mapahimuslan nga maong konsultasyon. Kini ha, muna yung mga kuan ha. General Medical Check-up, Optical Consultation, Dental Services, o nakaday ang laboratory procedures sama sa ECG, chest x-ray, ultrasound o blood chemistry. Okay, panra ka ng appeal rang ka ng away labot mga bay, magpalantaw na kung tango, kinapangag na ba ni?
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Sige, amo to tong, uy, ato din ikwadan, atong, abibahan o kana mga suportahan ang mga boxers dere sa tayasan nga musalmot dito sa Nuraa karong September ug man pa nga mga players kinaha mga players dere sa tayasan dili lang sa boxing adaha mga players dere sa tayasan ang musalmot dito sa Nuraa nga mga estudyante ato nga kun kana magampo ta dayon nga moabiba ta musuporta ta sa mga kaigsoonan nga mga players kay kaluyan sa Ginoo nga musidlak ang ilang kahanas o katakos dili lang sa Nuraa mabot pa na dito sa regional na diri sa Negros Island region dahil sa larong pambansa o sa gawas sa nasod. Okay, ang ilang paglambo, ang ilang pagsikat unya sa tibuok kalibutan o sa ato ang lugar garbo sab nato nga mga tayasanon.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service.
0: Sige, ganihara ni kwan atong higala, ganihara ni gachat, wala itong mapansin tayo. Sorry kay Pastor ha, Pastor Isaias Elentorio. Okay Pastor, may buntag Pastor ha, bato-bato, mayong buntag bay, bisag talagsar akong makakomment, but siging palagubo dire, good morning na lang sa ato ang station manager di ha, Sir Ayan Haniel lahat. Okay Pastor ha, pasinja nga, waday na ako mapansin na kay nag-story pa mga napaday kabalaka Pastor. Ako nang gibasa ang imo nga pagtimbaya. Ani ay po demo kalimot mga bay. Paminawa ninyo ang programa ni Pastor Isaias Elentorio. Matag Domingo na mga bay maghandos. Gikan sa alas 6 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa Kabuntagon ang naguluhan og oras sa grasya. Muna kay kun maminaw mo sa tong impormasyon kasayuran nga alang sa mga kalambuan ni atong lungsod sa tayasan og sa tibuok kalibutan. Paminawa na kay kanang ihang programa maghatag na sa ato nga kaluwasan nato nga mga katawhan. Oh, kaning kalam iha nga programa dili lang sa kalibutan kundi alang sa umaabot nga kaluwasan. Kana bang ato nga gipangandoy nga eternal life o kanang forever life, everlasting life. Okay. Asa may tinud na pastor. Pagre ka sa kuan kanang sa Biblia gitawag na og eternal life or everlasting life mga bay maghandos kada bang kinabuhing walay katapusan. O gyud na gipangandoy nato mga bay kay kining ato ang kinabuhi lumalabay lang mga kalibutan og ini kamatay nato dili kuno na ang katapusan kundi ini kamatay nato mao na ang pagtukas o pag-abli sa laing anib sa atong kinabuhi. Siya pragbalag baga sa ang atong kamatayon dili mao ang katapusan kundi in mao kini ang unang bahin sa pag-abli sa laing anib sa atong kinabuhi. Muna, ganang-lan nga, paminaw mo, para nga, kanang magiyahan mo sa mayong panghunona, pinagi sa oras sa grasya, o ba ni Pastor Isaias Elentorio.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
1: Public Service.
2: Public Service.
0: Sige, hasta na tanan

0: na karon doon na pabayo lang ato ma-mention mga bay makandos. Okay, adere. Adere, kwa dahil si Pastor Isaias. Mayong butag bay bisag. Okay, ay balik ko kwa si Pastor Isaias Lentorio. Adere, asa pa? Adere, nag-type pa siya. Ako na rin nabasa yung pagtibay. Napalis na kita-type sa busan niya. nagpitok-pitok pa itong nagpabuot pa sa buot niya nag-type. Okay, katulad na basig doon na pailain. Okay, hasta na tanan kanamino karon mga kandos, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto sa tibuok kalibutan. Good morning. Matapaton ni Pastor Isaias Lentorio. Pulos jud na sakto bay. Imo gisulti ba? Salamat ya Pastor ha, nga imo jud nga gichikan ako nga gisulti. Salamat jud, salamat. Salamat Pastor, salamat, salamat. Okay niya, sa tanan digon kanamino mga kandos, gikan diri sa Tayasan ngadto sa tibuok kalibutan. Pinangluhan diya nila ni Mayor Bembo Alberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan ng mga SB, tanan ng mga kapitan, pinangluhan ni Liga ng mga Barangay President, Kapitan Arthur Dagley, o siyang sekretary nga si Ma'am Marley Benjula. Okay, dere sa unang distrito, nila ni Congressman MMEY o kanhi Congresswoman Jocelyn Kachung, kaban siyang Tayasan Care Coordinator, Boss Debo Hinoo. Diya sa kanlaon sete, Lago Boss si Pasibata, pinagin sa Battle Radio kanlaon sete, pinangluhan diya ni Station Manager Pastor Pedro Eladio Jr. Tanang kanlaonon sa pinaluhan ni Mayor Bacho Cardenas, tanang mga ni Grense, pinaluhan ni Governor Chaco Sagarbaria, o, uy, ato din nalimtan di M. Ato nga higala, buutan sa kanunay, matinabangon, niya, kanunay ni nga muhatag premyo, basta magsuroy-suroy, si Board Member Rusty Sirion, mahigalaon, sa yung duulon, o dilinisod pangitaon, mauna si Board Member Rusty Sirion. Okay, dayon po, tanang nga diya sa sugbo po di ay, ni Gobernadora Pamela Barikwatro, tanang Pilipino. Pinagluhan diya nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte. Mag-ampo ta ang kining duha ka grupo. Magkasabot na para malinaon o malipayo na o happy na ang Pilipinas. Kaya mong saw-saw diya. Ang kumbandiya, good guy. Pabor speakers. Ang resulta, nakaguliang na hinoon. Mag-ampo ta da. Akong iampo dyan mga bay. Nga magkauli ay ang kabuton sa duha leader para nga malinaon ang tanan. Sige, wala ba yung nakating baya? O napay wala? Kuhan lang, magkanang commit lang kung magay. Ako ganyo mga bay nga, tanang mood nga mga kanabangan ay magtimbaya, ang inihibalag natin yun nga, bay, naminabi ako. Ano niya, pasinsya nga, kisa man to, nakalimutin. Tuwas ka naghan ba? Panmalingaw ka, sung higala, pero nga, bay, tigilan muna nga pag-mention ang pangalan ko, tuwing nga magprograma ka. Murag, naka-mention ko niyo bay, kasara YouTube bay, katong nag-text po ka nga, bay, namina ako. Kaya ano man, maminsin mo nga lang, daku na kayo na nga kuan bay, ka na nga daku na kayo nga dungog, maminsin mo nga lang. Kaya naman, daghan rin ka gusto mo paminsin niya, tungkol sa kabisuin na ito maminsin. Oras sa Pilipinas, alas 8:36.
1: Kandos Balita. Kandos Balita. Balita.
0: Okay, maghandos na. Pasinsya. Totong mga higala diha nga ganahang magpatimbaya. Magpatimbaya na yun mga bay maghandos. Tungod kay apigin na yung panahon mga bay maghandos. Kinahalan nga matumantas sa ikatakda ang oras sa itong programa mga bay maghandos. Okay, sa ngalan sa ginatibok ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumaptikon nga station manager nga mo si Bus Ayan, Hania Lahato, uban sa teknisyan nga usasab ka DJ nga si Bay Rez Sureño. Daghang salamat sa inyong nga pagwina at bibuntag pag-usab ka natong tanahan at angi kay musunod na ang tulumanon ni Duk Ramil Oy nga kasayuran sa maayong nga panglawas. O gumani anak karong alas 9:30 musunod si Madabarebong Ngira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita.
0: Uban sa tumaptikon nga mga reporter nga mausula si Handos 38 Buyag Slabio Karinal ug Handos 42 Handos Icon, kini ang inyong tigbalita. Handos 98 Byron ni Bay Librado, magbilin sa kabanultion nga nagkinayon mga Handos bisan kabus kaman aban kun maayo ang imong binuhatan sigat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado.
2: Handos Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
1: Handos Balita.
2: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon o unya.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita. Handos Balita.
2: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 8:38.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkaw katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: sa mga kadidribayo. Hello! Hello, hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab nga edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban kanunay Doc Hans Lim Nolo. Sa inyong mga paborito nga mga simyaan, sa atong mga suki nga mga tigpalamati o mga dili suki, mga viewers na to via Facebook Live diri sa Mindanao o Visayas, mga lungsod nga abot sa itong pagsibiyang karon, mga solid na to nga mga consumers nga kanunay gayod na gainom, gagamit sa Klinika DTX 500. Uy, nainom na. Ha. Ganina ra, no? Manangyengon, mga higala nga, kailangan pa bang i-memorize yan? Kada humanong kaon, nakainom na og DTX 500. And of course, Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pwede na ito ng isabay kada adlaw. Yan. Para hamis ang pamanit, batanon kanunay. Hayag ang pananaw, ligo na mga bukog. And of course, layo ta mga higala sa mga aneurysm. Delikado kayo na. Okay, kung na'y aneurysm sa mga ugat, ballooning sa mga ugat, pwede ka nang mubuto. Eh, mag-lead ka na sa mga higala sa bleeding. Mag-lead ka na sa pagka-stroke or either heart attack. So, Mighty C ang alkaline-based na vitamin C din. Of course, nakakapi na, no? Mga penataha, so wala pa ka inumog kape, mga higala. Katong wala pa ka pangape, lapangapi mo, mga higala. Ganahan mo batsada kaayo nga herbal nga coffee. Naatay coffee nga batsada kaayo. Kape nga walay asukal. Pero lami. Oh. Gamit mo, mga higala, DTX Coffee Mix. Kini nga tong programa, tulumanon, mga higala, hatod ka na to sa itong mga produkto nga available sa mga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join din atong programa, lihog kong send mga higala sa itong mga linya sa cellphone, open na siya. O kanang ayaw mo pag-hesitate nga magpadala sa inyong mga mensahe. Sa ito mga viewers ba yung Facebook, pwede mo magka-comment sa Facebook, nato nga live. Ang atong linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Isend na yun kay ato ang basahon. Isgutan tagadali mga higala ng pipila ka mga common bitaw nga mga balatian nga naa sa pamilya, nga naa sa sosyudad. Most common. Hindi natamuan itong layo, mga higala. Halitas mga most common nga sakit. Number one is kining hypertension. High blood. Daghan yun kayo ang may high blood. Pag mulapaw na ang atuang BP, blood pressure sa 120 over 80, mo 130 na na, mo 140 na na, it means nga may hypertension na ta. Usa sa upat ka mga Pilipino ang may high blood. So, yung anak ka taas ang risk kung ikaw usa ka Pilipino Kay laban yun ni sakit sa Pinoy ning Haimblan. Number one, mga higala, because of our sa tuang gitawag nga kultura, no? Sa tuang diet, grabe. Unsa ganito yung Pinoy diet? Ang Pinoy diet is cargador diet. Cargado rice, cargado patis, cargado asin, cargador diet, cargado asukal, laban mga higala, daghan, sobra-sobra. So, usang atos upat ka mga Pilipino ang may high blood. Gani, edad og 30, gasaka na ang risk nga makabato og hypertension. Another one, mga higala, tungkol is panahon, no? Sa climate na to, diri sa Pilipinas, laban init, mga higala. Kung init ang panahon, ang ato ang lawas gakulang sa tubig. Nabinagyod ko nga ato ang trabaho, gabulad na sa init, gapasingota, eh laban yun ta mga higala magka-dehydrate. Kung ma-dehydrate ta, laban mga higala gasaka ang hypertension. Mulidagan ma-heat stroke, no? Mild stroke mga higala. Tungod sa klima o panahon. Ani abi pila ka mga tips? Oh, ani tas mga pipila ka mga tips na mga ka-DTX. Oh, number one, giyod mga higala, di giyod pagkalimtan ang pag-inom, pagtumar sa DTX 500. Pati ang ato ang litri bayo. Dili yun na ito pagkalimtan. Kinahanglan na agad tayo imnon nga makatabang sa pagpakalma sa sistema sa atong lawas. Nga makatabang sa pagpanindot sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. At the same time, makatabang mga higala sa pagpahimsog o pagbaligon sa ato ang mga organo sa lawas. Pinaagi sa antioxidants nga naa sa DTX 500 Mighty C o Clinica D3 Bio. Higit pagkalimtan, number one gina. Dayon, bawasan nato ang atong timbang. Sabi ninyo, dako kayog porsyento nga mukunhod ang blood pressure kung muubos ang timbang sa usa ka tao. For example, high blood ka, magbawas kag timbang bisag usa ka kilo lang duha sa pagdagan sa pipila ka mga bulan or semana. Dako kayo na siya og porsyento nga muubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat. Kaniging parat mga higala. Number one nga, makapahay blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, toyo, patis, bagoong, unsa pa. Mga dried fish, mga higala, ang parat kayo, likayan gyud nato. Dayon, mag-exercise, walking, stretching, mga higala, walking, pasingot. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana, makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Nga kung may high blood, kinahanglan yun nga mainom yun ng tambal. Kung naatay mga medication, imnon yun na to. Kaya dili yun na magkumpiyansa. Lisod yun magkumpiyansa mga higala. Sabi na init ang panahon. Inom yun na. Pero, dili ta magsalig sa ato ang mga giinom nga mga medication. Ang problema manggod na ito, magsalig manggod ta. O niya, mapabayaan na nato mga higala ang healthy lifestyle. Ah, okay rin eh. Nabita ko'y maintenance. O, di ba? Ayaw. Dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tambal, nga ato ang mapabayaan ang pagbahimsog sa panglawas. Kinahanglan na agyod ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, sakto nga katulog, inom sa saktong kadaganon sa tubig, likay sa stress. Hindi ka ni kanis ma-stress sa makapahigh blood ba yan? No. Makapahigh blood. Then na ay mga medication nga ginainom. Then di pagkalimtan yun, no? Mag-klinika DTX 500. Mag-klinika D3Bio. Nakuntabang ba yan eh? No. Kaling ato mga suplemento. Nakuntabang ni mga higala. Muna nga sa mga nungutan na, sir, asa man taka-avail kapalitan ng D3Bio. DTX 500. Na ani mga higala sa pinakadoon nga mga butika. Another one, ikaduha nga very common kayo nga sakit. Gawa sa high blood sa pamilya, pamilyang Pilipino, is kining diabetes. Di ba? Mumani mas most common nga sakit mga higala. Kung kita na atay may experience nga pagpaminhod, kanunay tang ginauhaw, kanunay tang sige, ihi, balik-balik sa CR, ganiwang ta, no? Wa man ta nag-diet pero ganiwang ta, try na itong magpa-check up base na atay diabetes. Kung ato ang blood sugar mula pa sa 126 milligram per deciliter, paghuman sa napulo ka mga oras nga nag-fasting ta, taas na gihapon na siya, makonsider na siya nga naatay diabetes. Likay sa duha ka mga butang. Number one, mga tambok, mga mantikaon nga mga pagkaon ug tamis nga pagkaon. Kung uban tamis ra ang gilikayan, pero naay duha ka mga kinahanglan likayan sa may mga diabetes. Dili lang tamis. Mga mantikaon nga pagkaon. Mamanay na miss, good mo nang gaantos mo na inyong diabetes. So tamis og mga mantikaon nga mga pagkaon. The best gyud kaayo sa may mga diabetes mag-exercise regularly. Ya dili gyud magpadako. Once nga overweight ta, obese ta, nga naantay diabetes, dali kay mga higala. You know what mga higala? Grabe ning kinabuhi, no? Makurat na lang ta. Batan-on pa pamunta. Wala man nagmulo pero nay diabetes. Yo, kasaka ang asukan. Grabe kalit lang. Kinabuhi mga higala. Hadlok ba yung kwanin diabetes? No, makahadlok kay the same sa cases sa ako na experience. Based akong mga minahas sa kinabuhi. Grabe nin diabetes. Once nga na akay gibatyag, no, niya, ma-admit ka, niya, diabetic ka, grabe, pas-pas ka ay. Sa dugo, manggod siya. Na amanggod sa dugo, ang asukal kargado. Pag naa sa dugo, tangkanan dugo ko na to, muagig yun na sa tanang organo sa itong lawas. So kung diabetic na mga higala, maapiktuhan gyud ang mga organo. Mag-cause gyud na og organ failure. Another one, gawas ng organ failure, mag-cause po nag-infection sa dugo, pati kapaspas. No. So diabetes, no? Mag-exercise, magbawas sa timbang. Ang usa sa nindot kaayo nga buhaton sa mga diabetic. Oh, mamati itong mga ka-DTX na to, dira nga may diabetes. Gainom ng DTX 500. You try to adapt intermittent fasting. Very, very effective sa pag reverse. Kaniha, dili lang kay mukunhod ang inyuhang asukal, ang sugar sa lawas, kun dili mo reverse sa diabetes. Intermittent fasting. You try it, mga higala. Fasting. Oh, tested and proven na ni siya. Na yung mga pagtuon o na ay mga clinical study nga ang fasting is very, very effective to lower down diabetes. Mag-fasting ta. Intermittent fasting, the best kay mga higala. Kung wala pa mo kabaloon sa on pag-adapt sa intermittent fasting, you try to search sa YouTube o sa unsa pa na, daghan kaayo og mga pamaagi. As long as nga na ay 16 hours, 15 to 16 hours nga na ay fasting. Dayon ang may tabuan na 2 meals a day na lang ka. Oh, that's the basic principle. 2 meals na lang ka a day. Mas mahimo gani 2 meals pero less ka sa carbohydrates. You change your carbohydrates from white rice to brown rice. Then mas maayo mga cereals, oatmeals kana. Mas maayo na la. Lagot mo no. Lindot kay ni mga saging no, lindot kay mga higala. Kana na lang. Nilungag nga kamuti. Mas maayo na nga kanon kaysa rice. You try it, mga higala. Ma-reverse yun na ang inyong diabetes. So, usmo na ako, maglikay ha sa mga komplikasyon. Delikado kayo ang diabetes. Ano may standby sa mga higala kaya ito sa nintagaan ng pagdagan din ato mga pipila ka mga consumers. Nga natabangan ng mga higala sa pag-inom o pag-tumar sa ito mga epektibo ng mga produkto na available sa mga botika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Uro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga D3Bio, DTE, o MITC. Itesting ko pag-inom. Pag-testing at pag-inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko dana ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ninguman ang doktor nga biyain na nang inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa D3Bio o MITC o DTE. Kaloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3Bio, mabibilis sa mga butika.
3: Hi, ma'am. Unsa pangalan, ma'am?
4: Lourdes Pantay, 51. Sa Isidro Labrador. Sa wala pa ko naparahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko, sabi po, wala po mo ko kabalo nga kidney dito akong kuan, sakit na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, hubag na gid akong kidney na akong mga organs sa ilalong, limpyo.
5: So, unsa may nakaayo, ma'am?
4: DTX.
5: DTX, nga medyo na wala-wala na.
4: Oo. Napag-operahan ako, wala gyud ko nag... Sabi sa hospital ko, inuma na gyapon ko DTX. O ko nagsama sa doktor nga nag-maintain ko DTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita. DTX, ay good hand to cure na palit na akong sama. DTX, gyapon.
5: So, ma'am, unsa mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Miloy ang Clinical Alternative?
4: Nagkaroon mo kong gi-advise sa mga tao nga may pa-DTX inyong... Palito na yung imintin kay cholesterol sa ako lai basihan kay pag gikan sa pag-opera detect sila kung gimintin o ilain.
6: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala niyong mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamunin akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamunin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, ngamunin makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabalisa mga butika. D3Bio. mabibili sa mga butika.
7: Ako si Corazon Rotraot, nagpuyo sa Barangay 24A. Sa una, naka-experience po o arthritis, sakit akong tiin, akong kamot, akong tuhon. Pero galison ko o lakaw. Dahil yun, dagan na kayo mga synthetic na tambal akong ginainom. Pero wala lang yapon. So, kapaka-paminaw ko sa radyo nga DTX lagi na nag-try po. Only nakapacheck up na ko na yung Dr. Linhe. And I imagine siya na, na mag-inom ka o DTX. Na pasahay ang akong gapaliton DTX o D3 Bio. So, kaluwi sa Ginoo, ang akong ibatik karon dili na yung sakit akong tukod na maglakaw ko.
1: DTX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
8: Conchita Balagosa.
9: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
8: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
9: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am? Sa
8: kuan yung sakit yan murag imong minor ba makatumar kita sa estate ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abtik ba siya basta maka-estate og tumar ani.
9: So wala pa na siya ninyo man unsa day ang gibati ma'am?
8: Nang luyahon siya.
9: Luyahon.
8: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
9: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
8: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
10: Pag may PC para aron mo aptika.
0: Di ba galimdan sa mga higalaha ang alkaline base nga vitamin C? Ang ato ang Mighty C. Kada adlaw. Oh, alang sa mga nagkaedad na, pwede po niya sa may mga high blood, may mga diabetes, pansada kaining ato ang alkaline base nga vitamin C. Available at dodayin sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar. Another i-consider nato mga higala nga most common nga problema sa susyudad nato. Kaning pagtaas bitaws cholesterol, no? So nanatay high blood, diabetes and cholesterol. Taas. Mula paw na ganin asya sa 200 milligram per deciliter. Eh, taas na gid na. O, 300 na na. 400.
1: Sa mga butika.
0: Taas na na. Ito ang gitawag nga cholesterol. Mas labing maayo mga higala na mag-control na number 1 sa diet. I-try ninyo ang diet approach. Yeah. Kini-consider po nato niya. Kanang bitong pagkaon bitaw sa mga taas og calories. Number 1, rice. Carbohydrates. Unsa pa? Mga pagkaon nga ginama sa harina. Taas kina silang mga calories. Taas og calories, 240 calories na taas na kina. And then kuan, maglikay sa mga mantikaon, karne, oh, daghan kay ni mga tamis. Nakapasaka usab sa gitawag nga cholesterol. Oh, most common ra ba gyud ni kining problema sa cholesterol. Actually sa Amerika mo ni number 1 nga tambal nga ginareseta kaning mga tatin-tatin. Oh, kabalo na mo ana, no. Kanang tambal sa cholesterol mo na yung number 1 nga kinarisenta. Taas ang cholesterol. Muna nga, diet approach na. Pwede nga ma-reverse ang pagpakunhod, pagsaka sa cholesterol ko na ay sakto nga diet approach. Magbawas din ba? Mag-exercise, pasingot. No? No. Another one is kaning sakit sa kidney. Nganong daghan ang may problema sa kidney? May kidney failure. Tungod kay daghan ang Pilipino nga nay high blood o nay diabetes. Kay kanang high blood o diabetes, mga pangga, mga ka-DTX, muna'y duha ka mga sakit nga gakos o kidney failure. O, muna'y daghan ang may kidney diseases. Hindi kayo sa parat ng mga pagkaon. Limitahan ang pagkaon sa taas o protina. Karne yun, likaya number one. Mas maayo nga mukhaon tagulay, prutas, isda kaysa kanunay nga karne. Ang mga painkillers. Unsa man ang mga painkillers? Kanang atong ginainom nga mga pain reliever, likayan yun na to na mga ka-DTX ha? O, sigihon na to na madaot atong kidney. Inom sa daghan nga tubig. Cancer! Naapod ni no ang cancer mga higala. So likay ta sa mga pagkaon nga magkapaingan niyo nga musamot or magka-cancer ta. Carcinogenic ang mga pagkaon. Laban ani ka ng mga ready to eat nga mga pagkaon, fast food nga mga pagkaon, karne, mantikaon. Mas maayo pa tong mukaon sa mga dahon-dahon, gulay, isda. So, muna mga common ng mga balatian sa susudad sa pamilyang Pilipino. Number one, high blood, diabetes. Kaduha, ikatulo, taas ang kolesterol. Ikaupat, sakit sa kidney. Ikalima, iskaning cancer. So, tanawan ninyo ha. Mas maayo pang mukaon sa mga pagkaon nga gulay prutas kaysa kanunay ka magkaon og baboy, baka, hotdog, bacon, ham ug longganisa. Mas common ning ginapakaon nato sa atong mga anak. Oh, mamis. Mas common nato ning ginapakaon. Breakfast. Kini sila nga mga pagkaon is unhealthy. Dili maayo. Makahatag kinig problema labi na giyod sa ato membros pamilya. Kaya di ba galimtan ng klinika D3 Bayo ha? Ang D3 Bayo na to uy, nay mga textures din na to no, kalimut na ko mga higala. Before anything else mga higala, ato ni basahon ni ato mga textures. Ang pag-take sa D3 Bayo o DTX sabay ba? Yes, pwede isabay. Inom kag DTX 500 o D3 Bayo. Pwede nimo nang isabay. And before or after meal para sa bata. Sa bata, actually anytime eh. Ako mga higala mo inom kog DTX. Mo inom kog D3 Bayo. Bisan sa kong pamilya, akong bata, akong mga bata. Anytime ko na sila ginapainom. Ganahan silang mainom, ginatagaan naman ito na ako. Wala may problema na, good guy. Ang D3 Bayo, DTX sa bandin, food supplement pang good na. Mura na sila gakaon o prutas o gulay. Pero, gipaagi lang nato sa pag-inom sa food supplement. D3 Bayo, usapon ko rana. Bisag unsang orasa. Walay tubig-tubig usapon. Nami man. Nami istutunan, no? Magkapanindot stingog. D3 Bayo, DTX 500. Tapos muna ako, anytime pwede mo magkainom. Pero kung gusto yun mo nga kanang makuan, ma-sequence ninyo, pwede ninyo ni Imnon 1 hour after meal or 1 hour before meal or 30 minutes before meal. O 30 minutes after. Ayaw ninyo isabay sa inyong mga medication, ha? O tagain ninyo ang oras. Anyway, atong oras limitado kay Musay Babay ko higala. Huwag mapuhon, the same nga oras o the same nga sibyaan. Usmon ako, mga higala nato diri sa Dipolog, ang ato ang mga klinika products. Available, mga higala, mapalit ninyo sa pinakaduol nga mga butika. Anto lang mo sa mga butika, ha? Ay, nakunin nyo i-message, no? Kay gusto mo mo palit, no? Anto lang mo diri sa mga butika. So, asa man nga mga butika pharmacy diri sa Zamboanga del Norte. Available lang ang itong mga product. Sa gihapon mo sa ibabay ko, mga higala. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo, kalimti ayaw. Nga ang lawas dapat pagampingan dilipag Abu Saran.
11: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati mataas ang sugar ko.
12: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
13: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
12: Okay.
1: DTX 500.
13: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
14: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
15: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
16: Star Radio.
15: Basta naka-star, sikat.
16: Feel the music, Star Radio.
15: Oras sa Star Radio, alas 9, 11.
17: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
18: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
19: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na pod sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyuhang kinaham nga sibyaanan. So maayong adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na pod sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
20: Yes, welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Maayong adlaw sa Dragon. Welcome sa atong mga sokin tikpa Mindanao, Bisaya, Sogo, Mindanao. Ano sa mga sokin tikpa ninyo ubos sa galag-alagad sa kahingin uban ni sa pipila ka mga minuto sa amo usab mga programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Kauban ako si Dragon Mill. Alang usab sa pag isuot-isuot may tungod sa maayong lawas. Uban ni sa pipila ka mga minuto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nga doon na mga produkto mga sokin tikpa Mindanao nga nasaksihan na sa kadaghanan na nagagamit ni ini. Nakainom na sa ato sa mga kapsula. Sila nag-ingon nga napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalit usab nato mga sokin tikpa Mindanao sa nakadaang butika o Pharmacia Bisaya Soga Mindanao. Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule napaka-epektibo. Pwede niyo ipagsabay mga sokin tikpa sa pagtumar buntag o hapon 1 hour after meal. Nagubikan usab kinigi mga sokin tikpa Mindanao sa mga natural nga mga herbal, no? Ang sangkap ni ini nga klase sa mga kapsula. Dasop na pud mga sokin tikpa Mindanao sa nagkadaang klase sa vitamin C. Ay mo kalimot mga sokin tikpa Mindanao, ha? Basta Dragon imuhang tumaro, sigurado dili supplementation ang dunay kabag-uhan ang imuhang panglawas. Ang ato usab nga 12-in-1 nga Dragon Herbal Coffee Mix, ha? Ay mo kalimot po na mga sokin tikpa Mindanao. Napaka-epektibo po, nindot kayo, walang palpitation, ha? Ang dili maghapdo si mong kutukuto, di po ingon nga di ka katulog, mas nindot good para sa ano itong doon ay mga batanon o mga senior citizen, ha? Mone si nindot kayo inumon mga sokin tikpa Mindanao. Ay mo kalimot niya na 12-in-1, ha? Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ah, mapalitin nyo na siya mga sokin tipo sa nakadaing butika, ha? Basta ang ka-effective ani, nindot kayo, ikaw na makasugilon ini mga sokin tikpa Mindanao. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, nindot kayo, i-prepare mga sokin tikpa Mindanao. Ang imo usab nga kaugalingon, alang usab sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs., ha? Hard Max Stream mga sokin tikpa Mindanao. Ang hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-Hard Max with all kinds of ginseng niya. Basta mga sokin tikpa Mindanao, basta kahago ka sa matagab adlaw, kanina yun ang pinakalindot kayo. Akabag usab na to mga sokin tikpa Mindanao, kasama ang Dragon Massage Oil with Chubaki. Ang Dragon Massage Oil with Chubaki mga sokin tikpa Mindanao. Nindot po nila itong doon ay mga varicose veins, rheumatism, arthritis, nanay, tatay, matagabi eh. Pwede mong magpamasahe, gamit mo Dragon Massage Oil, ha? Mapagpilian ninyo ang kahumot, sama sa sampagita, sama usab sa lavender ilang-ilang. Ah, sa tulog kasens ini mga sokin tikpa Mindanao inyo mapagpili ko asa mo ganahan. Ay mo kalimot usab sa katong na problema sila pamanit na mga minor skin disease, problema sa pamanit mga sokin tikpa Mindanao nagilay katapat. Ang Dr. Punji Soap lamang gyud mga sokin tikpa Mindanao. Ah, nindot og maayo kayo ang resulta pag mogamit mo sa Dr. Punji Soap. Kabag pud usab nato mga sokin tikpa Mindanao muhabis inyo hang aping, ah, gamit pud mo og okay, Skin Glow Power Whitening Soap, ah. naghambit po ni siya mga sukin tikpamino sa dragon fruit. Mo na kadindot gini ini. Gamitan ninyo na. Hamis inyong aping, hamis pa inyo ang tiro kalawasan. Basta kay kamo naka kay Skin Glow Power Whitening Soap, ha. Wa nagilaen basta hamis kutis ang artistang resulta. Sa ato usab nga kay Skin Glow Power Whitening Soap. Ay magkalimot mga sukin tikpaminaw, ha. Ang ato nga produkto mapalit inyo sa Naiden Butika ug Pharmacia Bisaya Soga Mindanao. Pwede mong motek sa itong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Okay, dili na to kalikayan mga sokin tikpaminaw ang leg ulcers, ha. And of course mga higala are called mga sokin tikpaminaw ulcers sa binti or open na ang mga sugat mga sokin tikpaminaw sa mga batiis. Open wound on the leg, ha. They are deep, sore that take a long time to heal mga higala. Mao na nga daghan gid kay mga kaigsuran nato nga naa ni ini nga mao mga problema. Basta makatumar mo mga sokin tikpaminaw sa ato sa mga produkto, mga kapsula, ang dragon herbal capsule o ang dragon foot gold, basta mao na siya imong inumon matag adlaw sigurado imong binti. Ligunon.
19: Yes, mga suking tigpaminaw, ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams nga available na Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
21: Si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kari. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kumayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
22: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
22: Mabasa sa butika.
25: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
26: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
25: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
27: Ako gali si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, namintinan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngayos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
22: DTX 500. Mabalis sa mga butika.
28: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
0: Where every guest feels at home.
28: Visit us today.
3: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunung kabulan hangtod wala pa'y 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
4: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
6: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lang yung kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako dyan namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
7: Yes.
6: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, eh, paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
7: So, salamat kayo.
6: Tinood yun na.
5: Mga penata!
8: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Nights Dumaguete Pension House.
29: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipahila itong kapangalan, no?
30: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mauyusang nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mauna nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. tanan mga kaluya mawala pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
29: Okay, salamat kayo nang.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
11: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Dabi lang ko na ang Dragon Massage Oil.
7: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
11: Panakit sa kalawasan. Tuon sa may mga ikawang sa mga kaiksunan na ito nga naminaw na ito karunay.
7: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
1: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee tagainin ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nance Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mamensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po. Kasi effective po siya and walang side effects. So, yun. Thank you.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts og uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayin ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas abti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede regdi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
6: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
11: Many more.
10: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: makapaggana, makapadasi,
11: hard mama,
3: hard match, maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity, makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar, makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis, makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max, Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Mama Extreme na.
13: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
14: White Nights Dumaguete Pension House
13: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
14: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
13: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Knights Dumaguete Pension House.
15: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene muna. Nakadumi ang about sa ng Nance capsule o UAID food supplement. Kaya ako gakong ba, nakadiabetic man, kagadjad. Ipalit yung liyan na muna mong ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kay na siya yun kay akong ba na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule o UAID. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Nakugyo din ang tabang ang imong produkto sa lunch.
16: Atong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
17: Pangalan o kumpletong address?
18: Daday Briones Talakulabang Agunay Dabadiso. Pwede Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
17: Naggamit ka sa Vitron tablet?
18: Oo, Vitron. Kung di ko ka to, uinom ko anak.
17: Mm-hmm.
18: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang tanong kaming tanong. Mga nalang po yung ako ang di ko anya. Mahayo ko. Dali ka kang baka. Inumugong magtanong. Umugong magka itang mahinot.
17: Limtanon kay ka. Pero pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
18: Naulian din ya.
19: Vitron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
20: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte din sa taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalis sa mga butika.
2: Ako ay Roseli Nimbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C.
4: Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon, ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Sa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong madawat, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
7: Analisa Tolentino, sa laptop payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong banat. Hangap siya. Hindi ko siya hangap. Naulian.
6: Bila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw gianto sa iyang gibating paghangap?
7: Isa kasima na rato, yung gipalito ng pugi. Wonder is Calling. Mato na, kung ang good siya, naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
8: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Sira mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Dragon Fruit Plus.
10: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangyad. Gikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuhan.
12: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
13: Emps Flower Shop.

0: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Oh yeah!
5: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasig.
3: Hard Max.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Max. Extreme na.
6: Ako si Mary Lutag sa taga-Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taon-taon na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation na mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka na ko.
7: Taya sa nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon.
8: Jornel Brand, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jornel Brand. Ang Jornel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jornel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
9: Jornel Brand.

0: You're tuning in to 98.3 FM, sa Radio Tayasay, na kay Basta Nakastar, sikat na sikat ganda. Siya nga lang siya mga station manager. So, ayan na niya lahatog sa kinatibukang first sa 98.3 FM, sa Radio Tayasay. Oy, today is Friday, August 28, 2026. Kumusta man mo diha tanan? Okay ra bagyod mo diha? Lungsod sa Tayasay Loco 28 ka barangay, lakip daw sa mga kasilingan ng mga lungsod dugdak bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibuok, Pilipinas, good morning.
1: Sana all.
0: And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
1: Sana all.
0: O banay ko mga ka-star sa programang Morning Pasyada, pamasyada na sad ko, pero na-late ang inyo hanga driver. Oh, na-late inyong driver tungod kay kinabitang nasangit-sangit pata. Sangit-sangit pata ditong dapita. Anyways, para sa inyo mga greetings or shoutouts and of course inyong mga song requests, you can call or text itong official call and text line, but later na kumakater ha. Smart line na ito, 0969-484-5454. Sa itong globe line, 0956-664-7734. Sa itong website, itype lang ang www.starradiotayasan.webla.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio.
1: Sana all.
0: Pwede sa mong mupadang itong minsay sa kuang personal Facebook account, kapnod sa kawanangan. Later

0: Ako mga Facebook Live ha. Ako pang gina-sheet up.
1: Sana
0: all. And of course, please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasine. Congrats po sa Star Radio Tayasine page sa 59,000 followers na po mga ka-star. Okay?
1: Sana all.
0: Sige, please do follow. And of course, please do share sa mga posted photos, videos. Aguban pa diha mga lahat mga impormasyon ngayon yung angay masayran. Matagkaroon o gonya.
1: Sana all.
0: Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 35 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Ito mong oras, gatod ka nato sa Ayo Sabona Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabona Beauty Shop. Paang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L-acetin collagen. Nga mawi mo paputi, o mapahamis sa imong kutis, naturally. Ayo Sabona Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika o gatindahan. Sige, sit back, relax. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom do.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po niya og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maayo siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
9: Adong paminawon ang testimonya sa Vitron Syrup.
10: Si Jane masugbod sa KPL Davao Oriental. Kadtong mitabang ko sa akong bayaw kay nanganak siya na si Isya. Nya, gibili na ko akong mga anak dito sa akong ugangan. Nya, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata mo, wala nila napakaunog maayo. Nya, gikuha na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nya, karon nawlian naman ang ilang lawas, nindot ang ilang kaon, o tulog, nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
9: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Say pangani mo, Nay?
12: Lucy Sardimio.
11: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
12: Toong.
11: Pila edad ni mo?
12: Sa 28.
11: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
12: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
11: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
12: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
11: Nang hubag?
12: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
11: no, tuan. Sa mga yung tail?
12: Nang hubag, siya maayo.
11: Nahubag tanan.
12: Oo, kanina yung inyo, huwag abot diri, huwag sa abot diri. Kuan?
11: Punuan sa paha.
12: Oo. Dapat tayo sa radyo, nga, naaday. Kanang amigos ko pe siya ni Incha sulayan na to dito na mauju ni nakakuan niya dong hantod karon
11: ya karon okay na yung bana okay,
12: na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
11: pa edad to
12: kuan 79
11: so sa mga naminaw karon mamon sa ika istorya ni mo
12: okay gamit sila ini keng tambala kay mauju ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe moy nakaayos sa iya
11: amigos ko pe ra gino
13: sa daga salamat mga idol.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
15: and
14: more.
15: Many more.
14: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
15: E&C Mart.
14: Your all-in-one store.
16: Maria Bunangera.

0: Alright, welcome back ang mga ka-star. Oras sa Pilipinas, 11 minutos. Sa dili pa mag-alas 11 sa kabuntagon. Oy, nga nakapaspas ang oras sa Pilipinas. Pagkadali aman sa Pilipinas, lagi nga oras. Nga kamudihan natuli na po tingali mo diha karon. Sa inyong ginaobra karon diha. Namun pon ba mga dahong lara. Sa paniha inyong giasika sa diyan tag sa kapanimalay. Ya, bago pa man itong namahaw, paniod to na po drong taod-taod. Sige lang, ina na mga kinabuhi, mamahaw, maniod to, manihapo, magtimo-timo. So may timo-timoon ninyo diha. Ang timo-timoon ninyo diha kaysa una giyod sa among panahon. Nagpaila na giyod nga, idara na giyod ko. Pero sa unang panahon, mo na ginaingon nga magtimutag bisol, magtimutag gabi, balanghoy, ay solve na. Oy. Labi na katong labo kaayo nga balanghoy. Sus katugani nga puti nga balanghoy, mangliki na yun. Agay! Doapay balanghoy nga katugani ng yelo nga mupilit-pilit yun. Agay! Talami, good. Oy. Parisan tayo na nimog bulad nga katong palotpot kaniyan. Okay, maumang yun to. Sa kakilo nimong palotpot sa una, pagkadaghana naman yun. Ay, kalami, good. Moto, dayon, agoy. Sugba dayon. Ay, pagsugba, ningamhot yun tayo ng bulad. Samtang nang liki na tong mga salagon dito sa pikas dakong kaldero. Hasta ng umuta. Gipa ilaluman pa yung tanglad. Dako kayong bugkos. Hasta ng umuta. O, oh, diba? Sige. Kaya mga programa, ginalit ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandin o tambal. Sulay o natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol na dunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Shiva Essential Oil. Ang haplas nga humot og epektibo, Shiva Essential Oil. Ang mapalit sa inyong mga suking butika o gatindahan.
1: Sana all.
0: Diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak's Labiog Karinal. Diya sa may Malabuyok, Cebu, mapalit sa Beth Sari Sari Store in front of Malabuyok New People's Palace.
1: Sana all.
0: Sige mga ka-star, nag-live na koron sa ako ang personal Facebook account. Pwede na mo diya mo drop by sa inyong mga greetings, sa inyong mga song requests, sa inyong mga shoutouts, sa mga washouts diha. Sige. Kaya ito po nang i-acknowledge ang inyong mga greetings sa karong taod-taod mga kastar. Sige akong i-check kung nag-live bagyod ko. Susihon na ito ni Susihon. I think hamurag diya na okay na. One viewer, salamat ka ayo. Sige, sige, sige. Alright, Philippine Standard Time, it is now 8 minutes before 11 o'clock in the morning. Itong mga oras, getod ka na to sa Herbs Meda Pharma. Ang tigin mo sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Eye Drops, Remain Capsule, Remain Choco, Tawa Tawa, Cesar, Vicar, Miga, Manugalin na Beauty Shop. Kung diin, madungog dress sa Star Radio, tayasan ang ilang programa, Mataglory, Sangtod, Sabado, ang programang Sincerely Ati Arlene. Sa may alauna, imedia ang takna sa hapon pagkahuman, masunod na yun ang balong degree. Shout out di itang bye Rony Bay ang atong handas na pintay otsa nga busy cute di siya kayo. Oo, pero di pa ko ka-move on sa iyang million views. Ano, ituloy pa rin. Good job, congrats good anang inana no, ganing inana good views ba, ganing panalang sarap bagod ta maka views gugdagan good nga makalipay manggod po magpaminaw ko. Mitatangi ang programa Mataglone Sangtod Biernes alas 7 taman alas 8.40. At tangi pwede ang programa nga mga lamas sa kagapon every Monday to Friday alas 8 taman alas 10 sa kagabi yun. Wala na ilain. Bye, Ronny, bye.
1: Sana all.
0: Diba? Sige. Kaya busy po taon siya himog mga balita. Siginig pa nga lapog mga balita, mga labas nga kalihukan sa itong lungsod sa Tayasay. Ah, diba? Sige. Ay, Lola Iska! Oh, siya man! Oh, asa man di ka ganina? Dito ko, naghinahinir akong labang kay kinilayeng. Bisag pedestrian lane atong giagian mo rag magmatngo naman tarong panahon na kay usahay po di mag minor ning na eh, kay balong idadadara na ta. Oo ba, sige. Advice na ko sa mga drivers di ha, sa mga nagkariyang mga vehicles. Bisag ka wala mo sa pedestrian lane dapit or something like a hinahinirapod mo. Kaya for mas may nang safety first. Kung katulogon ka gabi ay hala padaplin piyong-piyong sa. Kung don't drive kung pananglit drunk pog ka. Bawal na, violation po na sa tong balaod. Nalimot ko kung sa tong republic ako, sa tong code basta kay pwede mo mag-google pod para sa dugang kasayuran. Ang importante di have responsible regyud ta sa tuang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon para wala po'y maangin nga uban. Nara na ha? Kaya importante di ang ng imong destinasyon nga imong padulungan maabot ra lagi ka. Pero pagdali kay maabot ra lagi ka. Di ba? Di ba mga suking tig paminaw? Kung asa mang karon diha na imutan, nakagpantawan, kay higda-higda ra baka diha. Oron siya man, gasima-sima ka or gainom kag amigo sa coffee diha or something like yan, nagkaon kag nagkaon ba kag kalibkib sa lobby diha ay mong giparis o nakatry ba yata po o sudaan ang kalibkib sa lobby o sudaan na to o ganoon na survival food ba importante diha nga ang contentment nato magkakauntag lami mayo magkauntag asin okay ra po na kay importante nga pinaka basic gyud ang atay ka bugas sa tuang panibalay kay di ba so, sa unang panahon bitaw no kanang minus na gitag supply sa tong pagkaon nagtutag kabulutan kabulutan barangay kabulutan na kanabang kabulutan kanabitaw ang kalasangan daplin og sapa niya daghan na kay mga balago niya gatuo kag unsa man ning bugnaw nga nasa ko ang tangkogo sus hawa man ni balikon ay nako sa ola lang sa Rastilana ana romanggod na karunuan laban ra gid puta sa tuang mga tagsa-tagsa ka mga gipang atubang. Oo, naagi atubang nga nagtalikod siya. Apoy, ikaw po'y gatubang, siya mo'y gatubang. Gatubang ay mong duha. Nag-istoryahan na yung mag-unsay angan ninyong istoryahan. Imbes, ang topic sa usa, gumagugma, ang usa kay gira-gira. diba? Sila laban lang ta mga kastar. Oo, sige. Alright. Minaw sa tag-importante yung pahinomdom gikan sa Dragon Fruit Station. If I'm not in love
2: with you. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
4: Radio. Oras sa Star Radio, alas 10:59.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
7: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyuhang kinaham nga sibyaanan. So maing adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
9: Yes, welcome sa kamong mga suking tigpaminaw. Maing adlaw sa Dragon Mel. Welcome sa atong mga sokin tikpaminaw, Bisaya, Sogo, Mindanao. Ano yan sa mga sokin tikpaminaw yung upo sigalag alagad sa kahingin o banis sa pipila ka mga minuto sa amuosa mga programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Kauban ako si Dragon Mel. Alang usap sa pag isuot-isuot may tungod sa maayong lawas. O banis sa pipila ka mga minuto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nga doon ay mga produkto mga sokin tikpaminaw nga nasaksihan na sa kadaghanan na nagagamit ni ini. Nakainom na sa ato sa mga kapsula. Sila nag-ingon nga napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalit usab nato mga sokin tikpaminaw sa nakadaang butika o Pharmacia Bisaya sa Mindanao. Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule napaka-epektibo. Pwede nyo ipagsabay mga sokin tikpaminaw sa pagtumar, buntag o hapon 1 hour after meal. Nagubikan usab kinigi mga sokin tikpaminaw sa mga natural nga mga herbal, no? Ang sangkap ni ini nga klase sa mga kapsula. Dasok na po mga sokin tikpaminaw sa nagkadaang klase sa vitamin C. Ay makalimot mga sokin tikpaminaw, ha? Basta Dragon imuhang tumaro, sigurado daily supplementation ang dunay kabaguhan ang imuhang panglawas. Ang ato usab nga 12-in-1 nga Dragon Herbal Coffee Mix, ha? Ay makalimot po na mga sokin tikpaminaw. Napaka-epektibo po, nindot kayo, walang palpitation, ha? Ang dili maghapdo si mong kutukuto, di po ingon nga di kakatulog. Mas nindot good para sa anyadtong doon ay mga batanon o mga senior citizen, ha? Manisay nindot kayo inumon mga sokin tikpaminaw. Ay makalimot niya na 12-in-1, ha? Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang mapalitin nyo na siya mga sokin tipo sa nakadaing butika, ha? Basta ang ka-effective ani, nindot kayo, ikaw na makasugilon ini mga sokin tikpaminaw. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, nindot kayo i-prepare mga sokin tikpaminaw. Ang imo usab nga kaugalingon, alang usab sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs., ha? Hard Max Stream mga sokin tikpaminaw. Simula, max ang sarap pag ikaw naka-Hard Max with all kinds of ginseng niya. Basta mga sokin tikpaminaw, basta kahago ka sa matagab adlaw, kanina yun ang pinakanindot kayo. Akabag usab na to mga sokin tikpaminaw, kasama ang Dragon Massage Oil with Chubaki. Ang Dragon Massage Oil with Chubaki mga sokin tikpaminaw, nindot po nila itong doon ay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Nanay, tatay, matagabi eh, pwede mong magpamasahe, gamit mo Dragon Massage Oil, ha? Mapagpilian ninyo ang kahumot, sama sa sampagita, sama usab sa lavender ilang-ilang. Ah, sa tulog kasens ini mga sokin tikpaminaw inyo ha mapagpili kung asa mo ganahan. Ay makalimot usab sa katong na problema silang pamanit na mga minor skin disease, problema sa pamanit mga sokin tikpaminaw na gilay katapat. Ang Dr. Punji Sop lamang yun mga sokin tikpaminaw, nindot o maayo kayang resulta pag mugamit mo sa Dr. Punji Sop. Kabag po usab na to mga sokin tikpaminaw, habis inyo hang aping, gamit po mo o okay, Skin Glow Power Whitening Soap, ha? Naghambit po niya mga sokin tikpaminaw sa dragon fruit, ha? Nakadindot yun ini. Gamitan ninyo na, hamis inyong aping, hamis pa inyong ang tiro kalawasan. Basta kay kamuna ka, kay Skin Glow Power Whitening Soap, ha? Huwag nagilain, basta hamis kutis ang artistang resulta sa ato usab nga kay Skin Glow Power Whitening Soap. Ay magkalimot mga sokin tikpaminaw, ha? Ang ato nga produkto, mapalit ninyo sa naidang butika o pormasya, Bisaya Soga, Mindanao. Pwede mong motek sa itong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Okay, dili na to, kalikayon mga sokin tikpaminaw, ang leg ulcers, ha? And of course, mga higala are called mga sokin tikpaminaw, ulcers sa binti or open na ang mga sugat mga sokin tikpaminaw sa mga batiis. Open wound on the leg, ha? They are deep, sore that take a long time to heal mga higala. Mao na nga daghan gyud kay mga kaigsoon nato nga naa niini nga mga problema. Basta makatumar mo mga sokin tikpaminaw sa ato sa mga produkto, mga kapsula, ang Dragon Herbal Capsule o ang Dragon Food Gold, basta mao na siya imong inumon matag adlaw, sigurado imong binti. Ligunon.
8: Yes, mga suking tikpaminaw, ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams nga available na Visayas ug Mindanao.
10: mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Philippine Standard Time. It is now 8 minutes past and the hour of 11 o'clock in the morning. Itong mga oras, getod ka na to sa Asta Sign. Kung ikaw diyan, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuan, dili kay ihi, arthritis, tatsug, uric acid, taas ang sugar sa dugo, aduna ay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa Asta Sign, ang pinakabagong mangostena product, nga gipakusgan ka uban ng Asta Santin Organic Seaweed. Mas taas ang santon purity, 5 times beta-carotene, taas ang vitamin C pure energy. Dili sayang magkagasto para makaangkon og mayo nga panlawas tungod ang Asta Sign, barato lang. Ang Asta Sign mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may Ayungon mapalit sa Butika Gil o Lorraine Drug Store. Diyan sa may Bago Tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Buyak Slavio Carinal. Luha by Ages. Napapaluha ka ba? Oh, bakit naman ganyan? Oo, maraming klase ng luha. May napapaluha ka dahil sa saya. May napapaluha ka dahil sa lungkot. Napapaluha ka dahil sa biglaan. Kumbaga, managing on, dili ba yung lalim mo pa hila kag tao? Maasya, nindot na nga mo palipay kag tao. Ito, oy, pero na mga cases, good, no? Pero case-to-case basis na lang, good. You need to choose a positive mindset. Whatever the trials and circumstances na hinarap mo ngayon, lumaban ka. Hindi ka nag-iisa, marami tayong lumaban sa buhay. Kasi marami tayong pinagdaanan. Kumbaga, iba't ibang klaseng pinagdaanan. Kung sa pilosopo na kasabihan, yung tipong dinadaanan natin, yung kumbaga matirik na daan, kumbaga, pero ibang klase yung usapang dinadaanan, dinaanan natin sa buwan. Yung mga pagsubok, pagsubok mo, may pagsubok ako na hindi katulad sa'yo, may pagsubok ka nga, hindi din katulad sa akin. Kumbaga, ganun. Dapat magpakatatag ka, lumaban ka, dahil may iisang tataas-taasan na naging gabayan. O, diba? Sige, mga ka-star. Laban, mga kapatid! O, dapat mag-smile ka din. I-smile mo para ma-smile o ma-refresh ni mo imuhang kasing-kasing o brain. Ana gina, listening music. Then, alam mo na ang kaugalingon. Then, you need to smile and pray acceptance and everything. Importante po ng acceptance and prayers. Okay? Para dili po nga, dili ka mahimong weak. Okay, go on. Na hinahinay kag barog, hinahinay, ngato-ngato, ma-realize ni mo nga the challenges ngay mo ang ginatubang, dunay mga rason. Okay, and be strong. Be strong. Be inspired. Acceptance and prayers. Okay, sige. Padayon ta. Matat pa diri sa Facebook live na ko. Good morning, DJ. Matat pang Jennifer at Tanilon Gutiev. San manay San Carlos Mantuka Dam. San Carlos Mantuka Tingali. Okay, sige. Salamat ng marami. By the way, ang Asta Sign mga ka-star, uy, shout out ay kong TUV Velia Moore o siya nga partner. Salamat kaayo. Salamat kaayo sa inyo ang pagpalangga po na ako sa mga suking tigbami na mga usay maagian ko. Salamat kay ako usamang ko ka-commuter. Oo, mahilig ko kanang commuter gani. Umura gani, stop na mangu ko driving. Ining mga atay po via gamay ining driving. Ako, commuter, nag-yud ko for safety na lang. Asay, bagian ko. Salamat kay sa inyo ang pagpasakay, ha? Ako po mga kaubanan sa buhat. Ara-ara din. Kini pong PNP. PNP Tayasan. Salamat kayo mga sir. Kuyawan na lang ako mga amiga. Hala! Si TG nagsakay naman to sa kuwan. Sinasakay ng police station. Okay, sige. Hala. Salamat kayo ni Sir Yako po. Dihan siya may matuog. Salamat kay Sir. Ito pong mga anonymous po nga ako pong masakyan sa sahay. Salamat kaayo sa mga supportive kaayo sa ako nga journey. Salamat yun kayo ninyo nga tanana. Thank you so much. Ay, kining mga programa. Ayaw mo kalimot sa pag-take og Amigos Capsule. Ang Amigos Capsule, aduna 15 ka mga nagkaday ang mga sagol nga matambal sa nagkalain-lain mga sakit sama sa ubuhilan at sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog dress sa Star Radio, taya sa nilang programa. Matag alas 6 hangtod alas 6 imedia ang takna sa gabi ilo ni Sangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blaze sa Chason.
1: Sana all.
0: Diri sa tayasan mapalit diya sa Ike Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Diya sa may bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. And of course, sa mga kasilingan ng mga provinces like Cebu Bohol, Siquijor, Negros Island Region, sikat na kaayo ang Amigos Coffee. Capsule pod mga ka-star, okay? Sige, salamat kayo sa tagiyog tagdumala. Boss Angel Blaze, that's your song.
1: Sana all.
0: Ay, matot pa din rin ni Edna Kenyo. Nag-sign siya dirig heart, heart, og pray. Praising God. Ang prayer ganyo. Og matod pa din ni Balak Kanimo Pinanga nga Facebook account. Yung Facebook account name kay Balak Kanimo Pinanga or Facebook page ba niya? Matod pa niya, Lula Iska, nga nung maglama man ang kagahapon. Gusto na unta, kalimtan apan, naagayod higayon mahinumduman ang mga kasakit sa iyang pagkamaluibon. Nga nung lisod kalimtan ang mga kasakit tungod anang mga lama bisan sa kangit-ngit, makita ang iyang anino sa dapit kung diin nagpauraray sa iyang bukton. Apan sa likod, nanamilit nga mo palayo, nga dili may balik. Pabisan unsa panimo paghangyo, balik in town nga ri Pinanga. Balik nga ri kay dili na ko tabunan na aron imong balikon. Ha? Unsa bay gitabunan? Ay gugma, ra jud ba ang gitabunan? Na unsa na jud lamang? Kinigyud si Bala Kanimo Pinanga nga Facebook account name. Lahi man siya do bitaw tabunan. Ako na ilhang tabunan kay kinimang setyo tabunan sakop sa ginkalaban. Kamo diya unsa may inyong gitabunan? Tabunin ng inyuhang kinabitang wala ninyo matiwas nga pagkaon tabunin na kay naon yay mga ang langaw wa bayan na nagsapatos. Ito ay chikara. Wag masyadong seryoso. Kamo diya nga nagpaminaw. Inaot na alanggit mo sa kapis kay kanunay o inspire mo sa tanang higayon para mahimong productive ang inyong tagsatag sa kamangaging buluhaton. Okay? Diba Edna Kinyo? Kumusta naman ni si Edna Kinyo diya sa may bakong? Ato ding itimbaya ang atong mga kaigsuunan ng mga public and private utility vehicle drivers. And of course, itong mga public and private sector sa mga nagkarigang departamento sa tuwang panggobyerno, DPWH, PNP, BFP, DA, DepEd, DSWD, LCR, PSA, NBI, on siya pa ng mga department at mga agencies sa itong gobyerno. And of course, itong mga small and big establishments owners, mga stall owners din sa mga nagkarigang mga public market. Labi na din sa may Sugbo, sa may Ronda, Barili, Malabuyog, Dumanho, Alegria, Bajon. Kumusta naman si Sir Nick Declan diha, Ma'am Sally Declan. Ayan, sige. Anyways, mga ka-star, balikan na tamarong taon-taon. Stand by.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Namun yung akong gimintin kay kamera na akong kita na drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ka kayo yung gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa G3 Bayo o GTX 500.
3: GTX 500. Mabali sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
4: GTX 500. Ako si Alex, nagkayot gusti ay jud ko.
5: Sakit ipangihi o ako po diapos on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
5: Kung tulog po ka kapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Ito balagusa.
7: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kalang kuan ay D3 bio o kanang kung saan ba isa o DTX 500.
7: So kung saan ba ipilde sa imong bana day ma'am? Sa
6: kuan iyang sakit. Iyan murag ni Muminor ba og makatumar kita sa estate ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate og tumar ani.
7: So wala pa siya nanginom ana. Unsa dayang gibati ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon.
6: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
7: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Nagamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, Jimmy Angkuan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
8: Agi.
9: Naunsa ka din ha?
8: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
9: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
8: Dili uy. Gikan mangguko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid ko kulan. Dalang panuhot siguro ni.
9: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
8: Imo na bukong binuangan ha?
9: Dili uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
8: Mauba? Unsa man na?
9: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
8: Dagana din ingredients ani, no?
9: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayid ayun.
8: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
9: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, diba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
8: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli-un sa nako, ha?
9: Dragon Herbal Oil with Subaki.
8: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: O, si Merinda Rebello, sarap Guanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nan Capsule UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, paunay nakaayaw sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan munay naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes, muna na ako gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo inom ko no nga wala pa'y kaon ng Nan o UAID. Munang gisikir akong inom ka noon, hantod ka ron, hantod lang akong lawas, mula na kanunan akong inom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
11: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Dragon Fruit Plus.
12: Ako si Hermes Hinlayagan, taga Purok Trees, Hinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, muakot ang mga wal kawalo, usahay gani kasi ang pangihi sa usa ka gabi, halos o anak ko tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kodiyutay lang mo at tukog kasilyas. At sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ka, ipitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
3: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Aminawandang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
14: Nabilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa bitrom drop ng anak manggod ko o triplet kanang gagmay kasi laban na libo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga ganado ilang tulog o pagdidi nakadugog mako nga na ay bitron kung silang gitisingan hello yan sa Ginoo abti kasi lahat ng time nga kung silang gipainom maminaw sila sa imong pingog kung kisa to'y adunay mga bata pa infants pa nga gagmay gamitin niya sa bitron drops para hinsog o lapsik ang inyong mga anak.
15: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
17: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
18: White Knights Dumaguete Pension House
17: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
18: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
17: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
18: White Knights Dumaguete Pension House.
19: Tayasan nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
20: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
21: Merna bro mo.
20: Pila edad nay kusga nay?
21: 60.
20: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
21: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
20: Pagsugod
21: gyud. Sugod oo.
20: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
21: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
20: Ah okay, sa una day nay
21: gato. 180, 200.
20: Mo na blood pressure ni mo.
21: Oo, bisag inom pa kog para sa high blood.
20: Karon wala na kay lagi.
21: Wala gyud.
20: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
21: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
20: Jutay raman. Asa dapit ninyo adere sa Tayasan ay?
21: Matuo.
20: Barangay yung.
21: Barangay yung.
20: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
21: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
20: So, maayod yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Salamat mga idol.
22: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tayasan. At una sa puso ng bayan. Isang radyo. isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlap. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tayasan. At una sa puso ng bayan.

Alright, oh, welcome back mga ka-star. O yan, ito din itin ba yung mga Hinoo family. Ni Timir na Hinoo kaubang di boy Hinoo. Sir Sui, Ma'am Gasparita. Sa Bana sa Pera, mamay may Hinoo. Shoutout kaninyo di ha, Hinoo family. Sa may magtuhaw tayo yasan. Kanunay yung galagubo ni lahapo di ang radio. O, sukat pa sa pagpamukaw ni Bayer. Bayri ang inyong mga bayro na agoray igo man tayo ning bayri sa bayri bayri on air pagyo itaw itang inang programa ni Bayri every Monday to Saturday alas 8 y media ay no alas 4 y media taman alas 6 sa Kabuntagon. Oh, okay, yung programa Pakurat sa Kabuntagon. Mauna siya'y tiga. Tiga, pamukaw ninyo. Oo, diba? Sundan na yun na ni Sir Puyax. Love you ka rin na lalasay isang tadalasay si media ang takna sa bunta. Monday to Saturday. Pagkala 7, ata na. Setback, relax na yun mo. Kay ready na po ang mga balita. Gikan ni Byron Ibaya. Tangi po ng programang Morning Pasada. Kining inyong gipaminaw. Kay kung doon ay tiga tatog balita, tigpamugaw. Love you sa mayang panlawas. Ni apoy mamasada sa kahanginan. Yasa mamu kung musakay mo. Asa mamu ganang musakay. Dayo sa driver, sa front seat, or sa kanang dool sa pultahan. Yan to sa Leo. Diba? Diba? Sige, shoutout po tayong nanay Erlinda Ali, Sir Danilo Aliho, Ma'am Nili Aliho Altate, Sir Doming Kalombang, nakasakin ako kahapon, ni Sir Lorito Luta, o sa tibo kay family, Ma'am Alma Escarpi, Sir Linard Aponer, Sir General Ridoble, Ma'am Jen Ridoble, Ma'am Island Ganaganag, hello, Ma'am Cresti Taob Del Monte, hello, Sir Jubing Taob Chavez, Tididing Asintesta, Nogniti Jovi William Moore, ang siya nga partner. Salamat. Ma'am Susan Beranyo, Ma'am Iba Kalioga Kaya. Shoutout sa mga Garonita family dito sa Maya, Sukib area, shoutout. And of course, ni Renita Vidal, Sir Larry, shoutout. Ni Ronan de la Serna. Katong nagpasakay na ako sa chariot. Halaoy. Ginoon na lang mag panalangin kaninyo ha. Sa inyo ang kabuutan. Ginoon na lang game mo antigo sa inyo ha. Kinalang ragi di itang maginuutan po kay mga tabang na baya po kay daghan na po mga buutan sa itong palibot. Ay nako, thank you kaayo. Sige, salamat ng marami. Diba ako ginuuan sanay nagyog ko nga magbaklay. Kanagi kagambay paingon og Tayasa National High School. Sa una, baklayo na. Alas 2 sa kadlawon, magmata na ta niya. Magaling patay itong bato. Magaling tagmais. Dayon, wala patay kurente atong panahon na. Magtuon ta, kanataong sulugan. Ato ang ilong gianuosa na intawon. Ayun, pagkahuman, baklay na ta, hinay-hinay. Salamat na po ko sa kong amahan tao ni Kuyog da Kuyogan ko pag-abot sa banag-banag iyahin na po mig bulag-bulag siya mo uli ako po padlong na sa eskwela. Halasa ulan og init grabe no? Kamo ay no nga dagan pong nakarelita na dayon magpabukal tao na ko magpabukal og tubig alay po da kong inan tao pabukal og tubig tapos samtang mag-alig-eg ibahig na ninyo kung nindot po sa pamati bitaw. Karon bless na kaayo gyud. Tinuod lang bless na gyud kaayo kay dala ra gyud magtinapulan ka nga naa na nang bugas sa inyong bulugasan. Kao na in town kagong gyud. Unsay kagong? Lain ang termino sa walay sulod ang imong sudlanan gani empty. Di ba kagong? Dili ni mo sudlan dito bugas so agyo. Kinahanglan gyud ka maning kamot og aligig ipakong-pakong sa haligi kanang bag-o pa kang gaaligig. Ambot lang, wala na rin. Ambot ni mo, DJ. Ambot ng unsan ng imong aligig diha. Ayaw ko, kagets. Sige, una ka diha. Yung mga edad, didaran ka uban. Pangutan na nag-unsan ng nigo, paya. Unsay, kuan ka na.

0: Lusong, alho. Ala, sige. Insa may nakaila dayag binuyok. Ah, iya ka to yung wanay bugas yun. Kanang tik-tik na lang ginabilin. Kanang murag flower na lang yun. Ganay binahig. O, ganay real talk na to. Niya kay gabukal dapat manday na ito no dili pa mabukal while imupong sukay-sukayon in one direction sus kay gabukal man pag ulpot-ulpot lastal si kanibo ang naungoy di ba oh nindot raman di man sa ingon nga balikan na to kumbaga nindot ra po siya isgutan yung tipong part of our survival di ba matad pang 4262 ni participate is ko bang di boy ayagan kauban o kana wa na ko nalibkas ning ayagan kanang ayagan mura na siya salahan pero kauban ra gihapon na siya sa nigo lingi na siya nga naay buslot buslot mula inig ayag nimo mura kagasala ang mabilin dito katong mga dagko maipon na dito atong mga tahop mga hislagan ang butang sa ilalom na puli salo nimo banig unsa diyang saluranan ang ako antong mura nag flower eh. Tik-tik ko itawag o na nagot. Dayon ka ng binlot, bugas, din ka to na po, i-arrange na po to ni mo. Ay, nako din, uyog-uyog ni mo, imuhang abaga para ma-arrange ni mo itong ama. Di, huyop-huyop na po ka. O, di ba, bongga? Ay, nako, malingaw ko. Tapos mag-usod ka sa imong isigaigsoon kung ayon ka nabitang naapakay madaginot anang hislagan para naapakay bugas. Imong lubkon. Lubkon imo gamit hapo kag alho o glosong. Hala, sige. Ala, alho. Kanang alho gamit kag duha ka kamot. Dayon ibunso ni mo. Parang ilubok ni mo. Ilubok ang buton sa termino ninyo ng ilubok ba? Idukdok. Basta mo na. Ana naman ay baligya dito sa laing-laing establishment ng lusong o galho, no? Katong gamay kayong lusong, pwede mo mudukdok. Gani ka diya gagunoy nga dahon. Sa pa mga dukdokono ninyo. Ano nga alho o glosong, dagko na silang klase ba? Paste lang malingaw. Makaingong kang numero 12 ang imong lungagon. Kita ka ng bugas nga numero 12. Lungagon na nimo. Ayun, yun imong lungag para malata-lata po nung mamukad-bukad po ito. Iniga, sastang. Di ba? Relate kayo mga naminaw eh. Yun na si Chan Chan. Lindot lagi rong tapika, DJ. Matot pang tatay si Toy. Tay si Toy, di ba tay? To apay. Nagtahop man nimo. Sus, katong mga tahop mo abot mo. Balabag pa po sa tuang angtang. Ay, ang life, no? Enjoy ramang punta. Grabe naman kahitig gutong panahon na. Naragit na to. Kung di ta maglungha. Ako, sige. Balik ra ko para sa last portion sa tawang programang Morning Pasadas. Then bye.
1: Ay. Kagopo.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Maong sa Astasan, huwag tangang balatian.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 20 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
11: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabago Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit Gold.
14: Ako si Mary Katipay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o COVID. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang minut did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
15: Sa panahon karon na andan na. Pero may tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
16: Ayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
17: Nang panahon karon, lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
18: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
19: Many more.
18: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
20: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
21: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
20: Hardmax.
21: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
20: Mag Hardmax. Extreme na.
22: Maria Bunangera on air.
23: When you tell me that you love me, requested a song ni Chan Chan of Balaslan.

0: Maria.
1: When you tell me that you love me by Westlife, happy na ka diya, Chayn. Anyway, shout out pala yung song request diri. Pero Peppermint Ma'am Glashy, huwag di na ako ma-play ni this time kay last portion naman sa programa. Muraga piki naman, Mami, naot nga makasabot ra ka, Ma'am Glashy, Villar Morados, ilam niya. Ilam ni Morados, ready. DJ, pa-request na pod ng kanta, Never Dreamed That Someone Like You Could Love Someone Like Me. Salamat. Oh, medyo apiki na yun, Ma'am, ma-play na ako imong song request, ha? Maybe ako nang ma-play Monday na pod po, pero ako rin yung inote imuha nga song request, Ma'am Glashy, ha? Thank you sa pagsabot, Ma'am Glashy. Okay, kini mga programa gidalit nato sa Jerry Customized sa Printing Services nga nanimutang diya sa may Bunga Tamaw taya sa Negros Oriental ang ilaha nga main branch National Highway diya sa may Bunga Tamaw ug ang laing branch na diya sa may National Highway Palaslan taya sa tapad sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sublimation t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing, mugs, printing, photocopy, book binding, lamination og daghan pa gyud mga customer. Open sila every Monday to Saturday alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon. Gipanag-iya o gidumala ni Ma'am Nere Kaka sa Trias. Og shoutout pod kay Gretchen Kiliano, siya ko ang iyang empleyada. And of course, Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized prints. Shoutout pong Madam Diha, ang inahan ni Ma'am Nereza Kaka sa Trias.
2: Sana all.
1: And of course, oras sa Pilipinas. 5 minutes before 12 noon, katong mga oras kitod ka na to sa Nalencio's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitayod ka sa kalamitungod kay wala sila gatipid og ingredients. Mudawat sila og order sama sa wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Available sa pangilaha mga bouquet flowers diha. Affordable. Sulit kaayo sa inyo nga bulsa para irigalo sa inyo mga loved ones diha. Open sila every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. For inquiries, connect lang ninyo via Facebook account ng Tag-Iya or visit sa Nalencio's Cake Shop. Facebook account, i-connect lang Jinalyn Elamne. Jinalyn Villar Morados Elamne. Ang Tag-Iya ug Tagdumala sa Nalencio's Cake Shop. Pusa unsa pa inyong giulat, bisita na ang Nalencio's Cake Shop kay naadiha ang ipangita nimong type sa lamian ng mga cake. Subo sa palit na. Ayan, salamat kayo, Ma'am Jinalyn Elamne. Ayan, of course, akong pasalamatan si Ma'am Iba Kiara Orina of Cagayan de Oro nga mobalik na nig Dubai og mapon. Advance happy trip. And of course, salamat kayo. Take and rejoice. Kinagan po itang binipisyo nga makuha niya. All you have to do is to connect via Facebook account ni Ma'am Eva Space Q Space Arena. Kaya andam gina siya matunol o mga detalye, mga nga tips kung saan nga magka-extra income po ka mga ka-star. Okay?
2: Sana all.
1: Oo. Since siya naging Ma'am Glissi Villar Morados, ha, din ako ma-play na dyan ang imuang song request at ikinadyod na kay ako panggipang-endorse ring mga sponsor po. And of course, bawi rako po. Okay? Salamat ka, ayo man. Okay, Radij, salamat. Oy, thank you kayo, Ma'am Glashy. Palangga ba yata mo? Hanggat kayo sa akong oras akong i-play niyo sa request. Basta na alang sa playlist, ha? Thank you kaayo sa inyo. Si Nanay Erlinda Alijo, nagpasalamat sa greetings. So, nakarelate daw siya sa kanang sa ni mga palay, nga lubukon, galingon, punang mais. Hala, no niya. Karelate ka, ana, bitang mais, galingon niya. Tapos, ang usaw wala nang usog, ikaw rin nang usog, tingala kang bugat-bugat na maninig tuyok, aning galingang bato? Nga naman, ni may paywalay kauban aning magaling tay. Ritaw niya, kung bugat gani, kaya wala as dili as ang mais, hala, duwa kakamot imong ilang buyog. Ay, nako. Bitaw mga ka-star, salamat kayo sa inyo ang pag-uban-uban. Catch me this Sunday pohon alas 2 si Taman alas 2 sa kahapon na ng programang Musika Tawa nga naglangkob sa mga musika. Cha-cha disco, OPM love song, balitang katuwahan dili, balitang kapalaran, joke entry, mga joke vibes, o mga balak. Tangi ko this Sunday ha, mag-uban ta, pero ang original gitaan ang program, original nga nagtimon na ng programa si Byroni Baygur. Oh, busy naman good town siya. Munang matingala mo nga. Lahi naman. Ni Bayman ang tingog ni Byron ni Bay. Sige, unang minuto sa dili pa mag-alas 12 sa kaotohon. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. It's time for me to say bye-bye. Uy, sa mga Jukento family diyan nagpaminaw. Sa mga Kalumba family, Tuanda Martin family. Di na siya tamo mataksitak sa paha. Bawi iratapuhin na late manggugutuhon kay nasangit-sangit pa mangko. Thank you. God bless kinatong tanan. Singalan sa mga station manager. So ayan na niya lahat sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sige hapon, gini lang si DJ
0: Maria Bunangera.
1: Ako mingon bisya na luka pakaman barog og padayon sa unahan. God bless kinatong tanan. Enjoy the rest of your lunch. Maayong pagpanayon. Bye bye. Amping ugampo. I love you.
0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Pagkabana sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
8: Yes, may usab nga adlaw ka,
7: Dragomil. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
8: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
7: Yes,
8: Mang adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan sa usa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlawon. Ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy. Ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw. Kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
7: yes,
8: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo og tabang kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa luy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas. Ang nakanindot ani, mga sokin tigpaminaw, kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o parmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
7: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Dok Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Dok, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Dok Alan. Yes, Dok, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Dok Alan. Yes. Nga dugay na ninyong wala na experience.
8: Okay.
7: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
8: Okay.
7: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay tuwod, available na sa market, Dok Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Add to na sa mga suking butika ninyo din ha. Pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Ang nahitapo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod, abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungon na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
11: A message of concern from this station.
12: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
14: Star Radio.
13: Basta naka-star, sikat.
14: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12, 7.

0: Dietry Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Dietry Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
0: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio. Ang Visio nga may Dietry. Apalit sa mga butika. Dietry Bio.
2: Kita Balagosa.
3: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay Dietry Bio o kanang unsa ta isa oi TX500.
3: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yung sakit, yung murag ni Muminor ba o matatumar bitaw si Pistet Ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate o tumar ani?
3: So wala pa na siya niinom ana? Unsa diyang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon?
2: Kuan dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
3: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para na to nga mga tigulang na. Number
0: 1, Junie Angkuan,
2: may
0: PC. D3
2: Bio
0: o
2: kanang
4: TX500. TX500. Mabili
0: sa mga butika.
4: D3
0: Bio. Mabibili sa mga butika.
5: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, mintilan ko sina sa DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mabalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix
7: mabalis
8: sa mga butika. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Si Marcelina Baraba, taga Tuntungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na suway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Makalihok na siya. Ang siya. Manakang sa alasan na niya. Ayaw ko makalako. Ang siya. Mga siya na magbahog yung baboy. At ang pusamong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Di siya makakaw. Di, mahasayang kamo. Ganyan, baga niya o kamo. Kamo, lihok naman siya. Tibo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
4: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
6: Kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Dragon Fruit
9: Gold!
8: Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule.
10: Keep your energy.
8: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatia. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
9: Gold!
10: Pure energy.
11: Ako si Marites Lawag, taga Bagongtaas, Palencia. City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Cervical of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan dili nako matiyon og kapoy kay ako adyud tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless ma'am

0: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Avon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala na mi maimun. Kung dili, mauna jud.

0: pampagwapa na dili isug sa panit, makahumok ug makahamis ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30.

0: kapoy kaayo, pero may murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba kanang mawala ang mga panakit-sakit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tiin, oo. Kamang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning nuns copy. So maang na observe na ako sa nuns copy kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom ko kape kay umuinom ko kape, murag bati unay na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa nuns product.
1: Isa'y pangani mo nai?
2: Lucy Sardimio.
1: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
2: Matuong.
1: Pila edad ni mo?
2: 78.
1: So, kasi pangan mo, Lucy, no?
2: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
1: Ang imong bana. Oo. Ano sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
2: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
1: Nang hubag?
2: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na yung hubaga sa iyang mga iyang
1: no, tuan. Noong sa iyang tail?
2: Noong hubag siya maayo.
1: Nahubag tanan. Noong
2: kanina inyong huwag abot diri. Huwag sa abot diri. Kuan?
1: Punuan sa paa.
2: Dapat tayo sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko pe siya ni incho sulayan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
1: ya karon okay na yung bana
2: okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkul-sungkul pa hinoon apan dili
1: pa kailan
2: kuan 79
1: so sa mga naminaw karon mamon sa ika istorya ni mo
2: okay umugamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na yun ang mga kuan tiil di na yun siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
1: amigos ko pe ray gino
3: salamat mga idol.
4: Testimonya sa Wonder Banaba Blast.
5: Agunlar maakipin in Rikoso. Kagagarangan usamin siyete. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Blast. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong puso-un, di nasakit akong kilid. Naayon ang Diyo ko aning produkto.
4: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
6: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
3: Okay,
6: gi-atake so... ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. So layinin nyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
7: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Hey.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, launa, uno.
2: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, naapod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Naapod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Naapod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Naasya'y syrup. O niya, naapod na siya'y kinini ang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Pabalakas ako ninyo, bika, tudling sa mga garay ko niya. Kanunay kong mawi-wi ang panid sa akong kagahapon. Niyatong panahon nga gipalabi ko ang akong pagkamahigugmaon. Kasakit mang handumon ang gibati ko karon. Kaywa mo ako gibinlan og luna sa kasing-kasing mong masulubon. Kung imo pa untang hiklaron katong kita pa ang malipayon, kita pa ang malipayon. Pamasin nga maangkon ko pa ang lalik mong mapahiyomon. Panawad-an sa paglaom ang akong kaugalingon, kaya wa na yun nakita ang imong anino sa akong katulog. Hagbay nang labay ang panahon. So samtang ako nag-inusara, dili masabot ang akong bation. Hinoon, di na mabalik ang adlaw nga nagpadayon. Huwaton ko na lang ang dili susamang sitwasyon. Ano ako pa man ang nakaangkon sa masakit ka sugilanon? Daghan man untang wa nagseryoso sa ilang pagpanamkon. Manwa man gani ako na haniyag para bang ibangion. Ingon man ako sa usa ka tawo nga matinala. Ning ni ako nagpahuway nga di mahikalimtan ang kagahapon. Pansa daw mahagkot ang paglaom nga para sa karon. Bisan pag magpahilayo na lang hangtod mo dipig ni anang samang sa kamatayon. Aron lamang lumsan ang masakit nga kasinatian sa gimahayan kong higayon. Alang to kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan. Mga pinalanggang tigpaminaw. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Kamu ba, kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil, basi katuo mo nga, hyping rana, kabalo ka na, pareha rana tanang haplas, i-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na nga tong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung pareha ra ba siya o dili. Oo, ito na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Unsa kay pangalan ni mo, ma'am?
2: Aurea.
1: Aurea?
2: Pinalte.
1: Taga-asa ka, ma'am?
2: Naadiri sa subdivision Amaya, Cagayan de Oro City.
1: Ah, okay. Pagamit ni mo og Wonder Herbal Oil, ma'am, kanang dali ra kaing nawala ang kuan, sakit sa tiyan, unsa man?
2: Dali ra. Nindot kay siya ba kay makatambal kay kahit unsay masamad, tambalan, maulian, then sakitag tiyan. Inom ana, ibutang sa ininit, then imnon, maulian man po dayon. Ngayon, ang unay mga samad-samad ba, unay mga, kung sana, mga matagtiki nga hubag, maulian po.
1: Ang imong gigamit, ma'am, Wonder Herbal Oil.
2: Oo.
1: So, sakit sa tiyan, kabuhi, unsa pagyod?
2: Kanang mga nuka-nuka bitaw, then masamad, tambalan, ana, ang ipon po, butangan na mo, ana, ulian man. Palihog ko katong mga naminaw, pamalit na mo, ana, kay makatabang yun na, maayo kay siya nga tambal.
0: Unana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti, biktibuha eh. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vita. Ha? Oh, tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipiske nagtambok, baga kay gunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, aniya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, dagang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ako dahil si Quarcel, Danilo Makabinlar. Dan soya kong dagnasir, dito sa Poblasyon Lantapan.
0: Mm-hmm.
3: Kaning kabahin ni sa Quarcel sa Animal Vita.
4: Mm-hmm. Sige, Salty Amy, unsa ka epektibo ka ng Animal Vita diya sa imo ang mga alagang hayop?
3: Unang-una di ay, may kapusunan na nagamit aning Animal Vita. Sa ako raning kasinatian nga nagamit ko, sukad nagbuhi kong manok, baboy o kanding.
0: Mm-hmm.
3: Nakita ginago sir nga murag maayo yung epekto kaya ang akong baboy, dali ranid ako. Gani, sa tulo ka bulan, niabot na siya og 115 kilos. Sa upat ka bulan.
4: 115 kilos, dako na kayo.
3: Oo, upat ka bulan lang. Na, tapos ang akong kanding, nakapalit ko dito sa Puroklosi sa Kulasihan. Gamay kaayo sir, murag imo og matumbaga na nga halos na rin nakabakot tungod sa kaniwang.
4: Unya, gipagamitan ni mong Animal Vita.
3: O, moya kung gamit ang Animal Vita, sagol na ko sa bahog niya o ganing sa tubig. Kalos ginaw sir, mga kapinbulan, halos na di na ko kaila sa kuwang kanding kay medyo nibukad na giling lawas.
4: Dali ra kayo kabusok?
3: Oo, dali ra. Yung pagkasunod si Mana, nagulag na din siya. Din hantun nga nakaanak diya, duha kabuok.
4: So, wala kay lain nga gigamit Animal Vita ragyod?
3: Animal Vita ragyod sir, kay itistingan lagi na ko bago unong sagid siya ka-epektibo. Dako ang itikto sa imuhang pagpamuhi, gamay ra gasto.
0: Amite, Wonder Animal Vita, pero sigurado niya, Wonder Banaba Plus. Kay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris, lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Kumusta, sir? Kinsa ganin ni sir? Ako si Kwan, sir. Alex Hamigin, sir. Tagakarumin, Cagayan de Oro City, sir.
6: Nag-text mo, nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
5: Hey, soltero na, sir. Iniyod yun, sir. Dago kayong tabang ang Wonder Banaba Plus, sir. Kaya tungod na ulian ng problema sa akong pagpangihi, sir. Dugay na kayo na kuning giladala. Kaysa una, pagpangihi na ko, sakit gid kayo, sir. Sakit yun. Di gina ko makaya usahay ang labinas ang pagpangihi, sir. Ang nagabi, nisod gid kayo ipangihi, sir. Kaya grabe ka sakit, sir. Kaya, bisag kung saan ako inom og kwan, sir, tubig, mora magyapon. Mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus, naulian gud ko.
6: Dugay na kanigamit ani Wonder Banaba Plus.
5: Bag-o pa yun, sir. Kay katong mga niaging semana, nakadungog ang akong asawa, nga naa daw tambal adunggan sa radyo sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, yang giingon nga, wonder ba na ba plus lagi daw? Nga gisuya na mo, sir. Unya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyon sa sakit sa akong pagpangi. Unya ka nang, okay na gid kayong pamati, sir. Wagi ko wala yung gitumbar nga, tambal o unsa diha. Basta katorga ng wonder ba na ba plus. Grabe, kibiktibo yung tambal, sir. Salamat kayo sa inyong cancer, produkto sa wonder ba na ba plus.
0: Unana kanindot ang atong produkto Wonder Banaba Plus. So, di ba? Pagaray day ko diya, Sitio San Vicente, Barangay Hacienda, Maria San Isidro, Liti, sa Tayong Family. O Gusila Family from Ruel Tayong of Nabal Province of Biliran. Great ko kuya sa Liego Family sa Prosperidad, Agusan del Sur. Salamat kuya. Aray ko sa mga sides sa umbana nga patay na sila Uti Uboy. Patay naman eh. Nga nagtatay doon undo mama ikaw o akong mga igsoon. Malasarte Family Bragat. Ako si Inday Malasarte. Mo request ko wishing it was you. Salamat Kuya Carlos. Di ay? Saan ang kantahan na? Always minaminaw si imong tudling sa mga garay. Si Henry Maniman po Kuya Dri sa Kadiis. Carmen Cotabato. Salamat kaayo nimo Kuya Cardo. Kaya ko sa kong asawa nga nag-quarry, nag-greet Dudoy Ranua, taga Medina, Misamis Oriental. Aray ko akong amigag amigo sa San Miguel, sa Buanga, Sibugay. Aray, Bibi sa Surigao. Shout out lang ko sa taga Carmen. Salamat, Kuya Cards. Greet na ko tanang tigpaminawan rin sa Nabunturan, Davao de Oro. Nag-greet Jocelyn Aransis of Nabunturan, Davao de Oro. Thank you, Kuya. God bless you. Tagpila ang Vitron Syrup, Kuya Cards. Vitron Syrup? 200 mo siguro na? Vitron Syrup 200. Ah, sakto gina ko nakatama. Nag-ibari ko 200 ng Vitron Syrup. Mga pinalangan tigpamin. Emo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na kaya nagkinabog. Ay, Vitron Drops na. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
1: Ma'am, unsa man dai mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
7: Oh, naa ma'am.
1: Pilay edad, ma'am?
7: 4 months.
1: 4 months. Oh, unsa may unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
7: Mahal ka siya, ma'am. Nang, pamiro pa lang ng ilong, gamit naman di ang katulog. Ngayon, sa iyan sa tutoy. Ngayon, na, ang kuto siyang nakuanan sa iyang sakit nga, katulog kang kalibanga.
1: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal ni imo hang 4 months old, ma'am?
7: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wapas siya 1 month.
1: Then, Vitron Drops imo hang gipainom sa iya, ha?
7: Oo, ma'am. No, hantod ka rin, ma'am. Maawa din akong gimintin.
1: Okay. So, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kayo imong pangalan?
7: Regina Kagaanan.
1: Taga-asa?
7: North Mapang, 44.
1: Okay. Daghang salamat, ma'am. O God bless you.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron Syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga, lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron Syrup na nimo, kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unia, pili ang pagkaon, i-Vitron Syrup. Para po nga, hindi daling magsakit yung anak, i-Vitron Syrup.
8: Nangakop ako, sir, kina nagpalit siya, o kuan, Vitron Syrup, sir, dayon. Katong na time, sir, dili matulog. Dili sa mukhaon din. Liyot kayo siya, sir, ba? Dayon. Nagpalit mo, sir, yan, yun anak kong anak nga. Nak, pagpalit ko no anak, dili akong apog karoon, sir. Tambok na siya, dili din yung hinambog, sir. Tambok na siya, ay, sir, dayon, pagkahuman. May na matulog, sir, oy, saon na sa pagkainom sa Vitron, sir. Sus, kana na ang matulog sa kaoras. Karoon, sir, matulog at utso. Mata siya, sir, alas 11, unto na yun, sir. Tinuon yun, sir.
4: Ah, pangalan o address?
8: Si Tita Hilo from Karangan, Usami City.
0: Nana kanindot ang ato ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron tablet maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamit. Ano minawa ha? Testimonya ni gagamit ng Vitron tablet.
9: Ako si Renato Sinya, Agati Luma, Pagadian City. Efektibo dyan ang Vitron tablet. Kay katong ilantan ko, dili man dyan taganahan mo kaon. Inginom ko ato, mga dua kaadlaw tulo, higana na akong kaon. Dayon, kami po na akong tulog, but then magabihin na ako iinom. Kay tulgol mataw, buntag na ito ilimon. Tumikan sa tambal nga Vitron tablet. Efektibo dyan o salamat kayo sa inyong mga produkto nga ipinalinginan dyan sa inyo.
0: Ingunan na kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, wala may tablet ang Wonder Cardiocare o Wonder Capsule Hemoidris sa Inita o Baligya sa generic Dudong Tax. Wala di ay? Wonder, dili na tablet, capsule na. Wonder Cardiocare, capsule na. O ganang Wonder Pod Hemoid, capsule po na. Dili na tablet, ha? Garay kong Lula Inkar nga always na minaw sa imong programa. Damir sa Tabugon. Salamat, Kuya. God bless. Si Miriane Cebu Barili, asa ta makapalit og Vitron syrup ug Vitron drops di Cebu? Salamat sa pagtagad, Kuya. Naguna di sa mga parmasya ug butika gon. Si Tatay Noy ni 83 anyos ng Libak Sultan Kudarat. Kapila mag-inom sa Banaba Plus sa kada adlaw, Kuya. Salamat. Shout out ngadtong Remedios Gomez di sa Isidro Baroy gikan ni Dilia Gatan sa Osamis. Red ko sa mga buutang silingan sa Barangay Bilyapas, labi na kang Helio Muntadas sa Barangay Bilyapas. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapiha kay bisan og herbal, pero hindi lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee, hindi nang kapiha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. O niya, di po mo taas imong sugar, dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminaw. Lamina. O, tistingi, suwaye, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kung naakay problema sa imong blood pressure, mo spike lag kalit, mo taas lag kalit, problema gina, no? Ayaw kumpiyansa anang high blood. Kay kanang high blood na, mutuo mo na kong sa dili. Delikado na. Daghang nangamatay, ana, o daghang ang uban na otrong linakwa, nahiwing na wong. So kung naakay problema sa imong blood pressure, akong i-recommend mo kanunay, mag-inom ka o Wonder Cardiocare. Makatabang na nimo. Normal ang circulation sa dugo sa imong lawas. Dili ka basta-bastang atakihon sa high blood. Wonder Cardiocare. Muna'y pangalan, Wonder Cardiocare. Muna'y pangalan, mga pinalangan, di ba minan? So atong yangyo ang atong mga kaisuunan. Ito pong mga nagamit o Wonder Cardiocare kay mga hayblaron, dili po tayo pwede magsalig, di ba nga? Mayroon ka, nag-inom naman kung Wonder Cardiocare, ingon si Kuya Cards, okay naman na niya. Imunta ng kontra, imo pong kaunan. Oh, makahamal kag humba, why limit? Saka kaya po yung blood pressure niya, no? Manang kinanglan ta mo gamit og Wonder Cardiocare. Kanang manambal ganita, kanang naganita yung mga ginainom nga para makaayo na to. Likayan po na to ng possible nga mo'y makapatrigger, di ba? No? Pero na ko na nang nakay kagid, nanambal kag para sa kagid, sige po kagkaog kontra sa kagid, di kinamaulian ni mong kagid, no? Mauna kinanglan nga likayan po di mo. So kana po nga to makaigsuna na yung mga almoranas, natay who wonder he mo in, di ba? Oh, kanang mga kulon problem. Oh, wonder himoid man na. Maibig ng wonder himoid. Probinantistid na may gina. Maayo nang gamiton. So katungwa pa kasuway gamit ang wonder himoid. Mutry mo. Lagi. Epektibo. Epektibo ng wonder himoid. Testing is suway gamita ka. Epektibo ang wonder himoid. Katungwa pa katry o gamit na. Mas maigin mo try ka eh. Indot mo ng wonder himoid. Mga pinalanggang tigpaminaw. Colon problem o mga almoranas. Ay, alam po nang nalabanan natin alipog ayaw kay musik apiki na, no? Ay, guigo lang po. Almoranas o kana na ang colon problem, Wonder Hemoaid. Gusto kag dili kadaling subawan, di kadaling hilantan, pag inom o Wonder C+. Okay, kana mga bata ninyo nga 2 to 12 years old, naman tayo sirap nga Wonder C+. Napo tayo kapsul. Na Wonder C+ para sa mga dagko kay kini magong vitamin C kay di magud kaya tong lawas magproduce og vitamin C. Mo nang kinahanglan kitang mag-outsource. Kinahanglan kitang kuan baka nang mo-inom kita ba kay ang atong lawas di niya kayang magproduce og vitamin C. Mag-outsource ta mo nang mogamit ang Wonder C+. Natay Wonder C+ ha. Natay syrup sa mga bata nga 2 to 12 years old unya napod tay kini ni ang capsule para sa atong mga kaigsuunan nga mga 13 anyos pataas. Importante kay nang Wonder Vitamin C kanang Wonder C Plus, importante kay na. Labi na karong panahon nga mag-uwan, mag-init. Basta pangita mo vitamins kanang Wonder, Wonder C Plus. Mo na atong pangitaon mga pinalanggan tigpaminaw. Inyo nang makaplagan diha sa inyong mga suki nga mga farmasya ug butika. Wonder C Plus. Ngayon lang ko sa kay Papa Sunny naminaw sa imong programa ug kay Mama Lingling from Takir di sa Ilihan, Tabugon. Aray ko ni Manang Genevieve Borsal, taga Nipa, Muabog, Tabugon. Manang Marita, greet lang ko sa mga kids. Jimuel Abilino Jr., gikan ni Gina, Gina Pilit Orsal, from San Jose, Bourbon, Cebu City, Cebu. From San Jose, Bourbon, Sitio Marites. You know, Lord, shout out sa akong mga anak sa Kimtras, Bugidnon, Dudong, Aro. Bansayang asawa, si Bibi, yung mga anak. Nagpa-shout out iyang mga ginikana sa Lawis, Sindangan, Bibi, yung Tio Pulido. Sa akong bana, si Junjun Pugusa Jr. na pag-aray Gisil sa Agusan del Sur. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Kuya Card, shout out ko sa akong mga anak, Lovelyn Sulana, Jubin Sumalinog, Saldi Sumalinog, Arwin, o akong mga apo, Leah Joy Sulana, Lini Judil, Saldi Jr. Sumalinog, Miljin, Daryl Basa, ilang nanay, Luz Biminda Sumalinog. 32 anos, punok 12 apirduungan. Salamat sa pagbasa. Pag-aray ko ni Silingan, Doro Anghi de la Pina, Robert Pia, Yan Edwin Turmis, Bukina. Pag-aray Ernesto Piquet from Usami City. Ang mga Silingan, o kanimo, Kuya Cards. Pag-aray Mix Tagamaras. Kuya, pag-aray ko akong papa si Francis Galorio. Salbo, Kuya, since birth, wa ko kakita niya untay, buhi pa siya, Kuya Cards. Ang nagpag-aray, Miri Salbo. Salamat kay nimo, Kuya Cards. Ato ning atagag pagtaga ning entry sa balak pinada ni Gerald Paxial. Tagatayak si ato Negros Oriental. Magbuot ba ang mga luha kung dili ti kahilakan? Uy, kuyawa ni balaka. Ako ning atagag kinabuhi mi. Magbuot ba ang mga luha kung dili ti kahilakan? Hoy pangutana nga gisuwat sa ulan sa akong kamot nga napasagdan. Sa Dublin sa baybayon din kaniadto paghandom sa kaugmaon giatiman. Pansata kulahaw nahimong pagampo gitipigan sa dughan nga way kahupayan. Nangutana ka na ko ang dagat nganong hilom ng akong baybayon. Parang balod mitubag na hurot nang iyang paglaom sa paghandom nga malungtar. Ay matagpaghilak iyang gihimong perlas sa kahilom nga gilubong sa kinauyukan din way makakita sa kasubong giloomlo. Nakita ko ikaw nga milupad sa masalanggam paingon sa laing langit. Dito na ko nasabtan nga ang gugma, dili angayan gapuson sa kasakit. Sa akong gibuhian ang kamot nga kaniya duhugot nga nagkupot kanimo. Sa nangangundugan na guba sa kahilom nga wanay tingog nga madungog gikan kanimo. Ibiyaan mo ako sa kilom-kilom nga puno sa kangit-ngit. Isa ng mga bituon nagdumili sa paghatag o kahayag sa langit. Bilabay ang mga gabi nga ang akong bugtong kauban mao ang hangin. Nagunghong sa kaminga nga ikaw ug ako wala na magpabilin. Padpad sa hangin ang akong mga hilom nga pagpanghupaw. Mayon sa dapit din ikaw karon malipayong naglantaw. Bisa naman sa gilayon sa imong bagong tugpahanan. Akong gugma kanimo magpabilin ang tud sa kahangturan. Wa ako'y pagbasol nga ikaw akong gigugma sa ilabihan. Isa naman o ang balos mo ang kasakit nga way katapusan. Sa hamubong panahon nga ikaw na himong akong kalibutan, nakasuway ako sa kalipay nga di gayod na ko may kalintan. Mabot ang adlaw nga ang ulan, di na magdag kami ngaw. Ang akong mga mata di na usab ka di mo mangita og mulanta. Ang kasing-kasing samaran makakaton na usab sa pag-alim. Sipo na lang tika nga o sa kanindot apan lumalabay nga sa daklit mo biya og mahana og ipadpad sa oros sa hangin. Alang to kaninyong tanan entry ni Gerald Paxial, tayak si ato Negros Oriental, magbuot bang mga luha kung di tika hihilakan sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Ito kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw! Pero madun ako, ano mo kayo oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 32.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa.

Higala kumus tagmayang adlong be your nest kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 28, 2026. Happy Fiesta Valencia. Happy Fiesta San Agustin. O sa tanang lugar nga nagsilibrar karong adlaw, Cagayan de Oro, of course Valencia City, and uban pa mga lugar nga nag-celebrate sa lang fiesta today. Laiswatan po na sa mga itong paghatag at pagtagad. Ang atong letter sender o saka nagngalan o Gmuel. But understand by Gmuel alang sa musuwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer.

safe gamiton. Megaman Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Megaman Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Syempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Stand by, Jimwell, alang sa imong sumati ni siyempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

Ate R. Lagang masakit to ng among anak babae nga si Yan-Yan. Sige siya balik-balik sa doktor. Nihigayuna na. Mas misamot ang among kalisod, ate. Nagkautang-utang kami. Ultimo gani pambayad sa tubig o kuryente. Maglisod na mi ate. O sa kahigayon ni Ana, naglingkod si Cynthia sa mahigdaanan. Matun niya papahawaon ako ng misang gipuyan. Kaya wabi ka ba? Mihagulhol siya ate. Matun niya, hangtod ganus ah, ang among kalisod. Gignan ko siya ate. Nga di lang mabalaka mo advance ko sa kong amo. Apan matod niya, hangtod ganos ang magsigi mig advance. Advance nga way kahumanan. Gipangutana ko siya. Gipulaan na ba siya sa among kinabuhi? Matod niya ate, sa kalisod, oo. Apan tungod kinahigugma siya kanako, kayahon pa niya. Nagigayon na ati murag, doon ay punyal. Nabitugso sa kong kasing-kasing. Nangandoy ko nga unta, di na magsakit ang among anak. Nangandoy ko nga unta, okay rami sa tanang higayon. Apan mas misamot kami sa kalisod, ate. Sadyang nawad ang kong trabaho sa construction. Nangita kong laing trabaho apan mas gamay ang sweldo. Sa Cynthia usap, uy mahimo tuod kay nagsigi kining atiman sa among anak. Ate, miabot sa punto nga nagkasakit ang bata. Tipdas lamang kini ate. Among gida sa baitang balanan, daghag mga reseta. Nagkadiin-diin ko pangita o ipalit ni ini. Apan kalisod bagid mangita ate. Mibali ko, ngawa madaha ang tambal. Ate R, wa ko magdahom. Mupanaw si Yan-Yan sa laing kalibutan. Grabing hilak ni Cynthia. Matod niya, kung naalang mi tambal, kung naalang mi kwarta, tingali na buhi pa ang among anak. Sa pagawala sa bata ate, halos nawala na usab ang akong asawa. Di na siya makiksulti kanako. Matod niya, maura ba ko nung akong kaya? Nakurat ko, ate. Masay buot niya pasabot. Matod niya, magbulag na lamang ko nami. Di na ko nung siya gusto. Ang mapuyo sa miserableng kinabuhi. Gitubag ko siya. Abi ko bang nahigugma siya nako? Apan matod niya, ang gugma ba makapadato na mo? Pila katuig ko nami na mag-antos. Pila katuig ko naming muasa. Pila katuig ko no, ayan na mamaanggo na mo mga pagandoy. Naigugma siya na ako pero di na ko na siya mapuyo sa tumang kasakit o kalisod. May tulong ako mga luha ate. Dili itong gigibiyaan ko niya, kundili tungod ka nasabtan ko ang iyang mga kahadlok. Nasabtan ko. Nga di na niya kaya, makiguban ka na ako. Tingali gusto siya mapuyo sa balay nga dili na matulo ang atop. Dili na siya mangutang ubogas. Ug mahadlok siya magkasakit. Kaya wag ko ikapatambal ka niya. Apan mo
ako ni kamatuuran, ate. Wa ko'y kwarta. Wa ko'y connection. Wa ko'y maayong trabaho. Ang naakan ako ang akong kusog sa pagpaningkamot, ang mga paglaom nga someday makalingkawas may sa kalisod. Nabisan ang paglaom na lang nagpabilin ka na ako, ate, kayahon ako. Ate R. Salaktod. Dalay ang mga sinina. Mibiya ka na ako ang akong asawa. Nakita na ako ang usa ka papel sa lamesa. Dibasa na ako. Nanamilit siya ka na ako og nagpasalamat. Wa ko na siya mibiya tungod lang kay wa siya may gugma. Apan mibiya siya. Kay wa ko na siya kaugmaon ka na ako. Grabe kasakit, ate. Apan pilit akong dawaton. Kay mao ka na ang kamatuuran. Sayang pagbiya halos mamatay ko sa kasakit, ate. Ang kunan ko, gusto siya mangita o kinabuhi nga sayon. Apan ako kabalugon saon, ate. Pilit na akong magpakaligon. Isakitan man ko apan wa ko nagpapukan, ate. O sa matag adlaw nga mulabay, mas naningkamot ko. Tanan akong gihimo para mulampos sa kinabuhi. Ate R. Salamat na lang. Ang akong dating amo, naluoy ka na ako. Iya kong itabangan. Ugi saligan, ate. Sayahang mga project sa construction. Hinay-hinay. Nagka-income, umamayo ang dagat sa kinabuhi. Ang kunan ko, nakatigom ko, napausap ko akong balay. Napaanindod ko akong kinabuhi. Apano ako nagminyo pag-usap? Kipangita ko gihapon. Ang gugma ni Cynthia. Apan, wa na ko'y balita pa kaniya. Wa ko nasayod kung nagminyi pa siya glain. Ako manguta na, ate. Angay pa ba nga pangitaon kong akong asawa? O ipakita kaniya nga naabot na nakong akong mga damgo para kaniya. Sakto ba ang solusyon nga magbulag kay wa mo'y kwarta? Apan o salang kabutang sigurado nagkahigugmaay mo. Sakit ang pagkawala sa mong anak. Ug tingali mo kining hinungdan. Nga di na siya gusto mga pagsulay. Palihog tambagi ko. Dagang salamat sa imong paghatag og pagtagad niya kong suwatampo. Sincerely yours.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ion. Daghan ang nangutana kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tan-awon sa akong edad nga 57. Oops, ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kini mo Jim Wells sa imong papadang ati mas watang pa ni atong tuluman sa sensor li Ate Arlene. Bugat nga pangutana, no? Igo ba nga magbulag mo tungod sa kawad-on? Bisag nahigugwa mo sa usag-usa? Nahimo nila eh. Anyways, kao po na to DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Jun. Usta na na itong masuking tig paminaw.
0: And of course, ito URP Professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, masurte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kaning letter ba, nagpasabot lang yun nga. Usahay sa usaka relasyon na kinahanglang yung kwarta. Kaya ang kwarta usahay, magunay makakos, bitaw nga nga. Mulahutay mo sa inyong panag-uban kay kung maglisod na mo, biya mag yung isa. Parehas na hitabo ni Jimwell, gibiyaan ni Cynthia. Kung ikaw si Jimwell, pangitaon pa ba ni mo imong kapikas? Human siya may biya ni mo, kaya di na niya kaya ang kalisod.
1: Kung ako si Jimwell, ma'am, dapat niyang pangitaon niyang asawa. Mm. Kaya marag nakita mo na kung nga, masabta na to ba nga nung ni biya ang iyang asawa, no? Mm-hmm. Kaya unang-una, namatyan sila tungod silang kawad-on. Sa simple nga sakit, pero tungod kay wasalay kwarta, no? Mm-hmm. Ang tambal. Unang namatyan sila, ang trauma ang naisip po sa kainahan, dili lalim. So sa iya, siguro una-una ni Cynthia nga, kanabang dili siya pwede magpabilin sa sitwasyon nga.
0: Grabe kalisod.
1: Grabe kalisod. Mm-hmm. Kay posible pa nga, mausab na po ang mga nang hitabo. So, para na ako si Jimwell, karon nga na plaster na siya. Murug, panahon na bitaw nga, yang mubawi siya sa asawa ba, nga ipakita niya sa asawa nga, naningkamot ko.
0: Nga okay na ta.
1: Okay na ta.
0: Mahatag na ako imong gusto nga.
1: Ang ilang pagbulag, imagine, ingon ko ang asawa nga, wala siya nakibulag tungkol kay dili siya gugmaan. Gugmaan ko ang asawa sa iya, ha? Kaya ni unong gani sa pila kapanon nga pobre
0: yes,
1: sila, di ba? Oh. Pero mulagi, tungkol sa nahitabo nga namatiyan o ganak, puto ni Bia si Cynthia.
2: Gabing mapurday na po usab.
1: I doubt nga mahitabo pa na kap. Kaya gika na sila ana eh. Kung nakabangon na, di na musugot nga, mabalik pa sa kapubrihon. So,
0: pero, money, mga imang baga, usahay ang gugma conditional, no? I mean,
1: yes.
0: Kada bang,
1: depende sa sitwasyon.
0: Oh, depende kihapon sa sitwasyon, no? Kaya kung, actually, wag ko nga, di na ko ma-blame sa Cynthia. Tungkol sa iyang kawad, tungkol sa iyang frustrations ba?
1: True.
0: Nga tambal may kulang sa bata, namatay lang siya, kapatay kataga tambal. So,
1: So iyan, nagugmaan sila sa usag-usag.
2: Ano lugar itong giingon niya sa kasakit o kalipay?
1: Kap, dili mo ko defective kanunay nang moingon ta bahalag saging basta labing di na applicable. Di na applicable sa karon nga panahon.
2: Sa inyo ang mga babae kami ni Adan niya balag.
0: Saging basta labing.
2: Dia, basta gauban lang ta.
1: Dili na so applicable sa karon nga henerasyon. Oh. So si Jimwell mo karon niyang time nga ma-redeem iyang kaugalingon ba nga kanang iyang ipa iyang yung pangitaon niyang asawa no nga ipakita niya kung ugaling man nga single pa si Cynthia ron or kung asa man siya.
0: At least may bawa man lang siya kung single pa ba or nalabay-lain.
1: Kinala niya ipakita sa kang Cynthia ba nga naningkamot ko nga di ko magpabilin nga alaot sa kinabuhi kay para kana si Cynthia po ma-encourage po ba kay base si Cynthia po moro po yung gikinahanglan makita ba nga nibong nga ang pagpaningkamot ni Jimwell.
2: Yeah,
1: sa pila biya ka panahon ka iya bigang giunungan si Jimwell.
0: Correct.
1: Nga kanang bahala pobre sila nag-unong gid siya ni Kwan naabot lang gid sa punto nga namatyan silang anak tungod silang kapobrehon. Marag,
0: kanabitong puro pangandoy na lang pero lisod kay kabuton.
1: Yes.
0: May mga magtiayon nga puno sa damgo puno sa pagpaningkamot pero doon lang yung mga nanaha. Doon yes. Na sa mga couple but not all na pero na yung mga couple ba nga bisa kung saan nilang paningkamot lisod gihapon
1: Sinoon.
2: Sa ito pa magbulag kadali no?
1: Kasi na ano yung mga kuan ba kanang dili magmatch ilahang kuan ba
2: magbulag kadali para mo asinso
0: ilang numbers
1: ilang energy
2: langga kanang wak man taga asinso ang advice ni Genova bulag sa tagadali para mo asinso ta.
1: Dili magud kap siguro magud turning point po na katong pagbulag bitaw nila nga diha sila mas nakakuha og hugot ba nga maningkamot si Jimwell po diha siya na encourage og maayo nga dili ni pwede nga mapabilin ko ani nga kahit
2: duha ka kamot agi approve ni Balong na yun una ni Balong asin sa mga Balong wala magkagabigado sa mga imo man yung kalimbay na nga
1: bitaw ka tinoon marag muti turning point nila nga namatyan sila anak nga pagbupakigulag ni Cynthia marag dara siguro si Jimwell mas natagang fuel ba nga maningkamot siyang kaugaling
0: sa
1: laban din
0: niya nga pobre siya.
1: Diba?
0: Nagihimo mo niya tanan. Pero abin ni mo, sa bagay, di mo niya ma-blame kasi Cynthia, no? Pero,
1: Tinoon.
0: Kung ganun sa damor siya kinahangla ni Jimwell, dapat huwag yun siya ni Bia. Pero mo, lagi...
1: Frustrated na po si Cynthia.
2: Mo, asinso na yung laki basta wala'y babae?
0: Ay, di ay?
2: Mamay!
0: Bodi pasabot! Bodi pasabot nga ang babae, grabe yung ka-expensive, anak lugar.
2: Mamay, sumala sa kasulatan sa po ni Jimwell. Tung nawala ng iyang kuhan, Inigugma na sinso bagid sa ato pa diay ada.
1: Nakuha na gito kap na nag
2: tungod sa babae dili gid ay kakapokus dan.
1: Nagkataon lang to kap nga ayaw pa siya natagang oportunidad. Dili bro pa sa grabe sad kaka.
0: Tingali na lang iyang bossing. Gibiyaan naman ni siyang asawa o kay kausa ka ba doon. At ano ko rin tabangan?
2: Biyaan yun ito sa babae dan o walang-wala na gintamahin mo dan.
1: Kaya dili masad yun pwede kap nga kanang magminyo mo niya wala lang walang wala gid mo di ba lay pait bi akin kinabuhi nga way kwarta cup
0: correct di lalim oi
1: di lalim
0: di gid lalim abi nimo sa tinuod lang ha in reality sa realidad gyud pag way kwarta magtian mo sig away
1: true mo gid kadala sa problema sa manatian mo
2: mao ate nagpabilin lang gyud ang inyong amigo sa kahanginan nga ulit tawo ang tud karon
0: ulit nga tawo
1: panindigan gyud ani mo cup
2: engineer na posta ba nimo sinumar na to. Di ko ganahan ka ng sige ko ganang question nun about anak ba? Kay kanang murag ang atong dignidad na magod ang question ni anak.
1: Ay, loko.
0: Pero Kap, kailang sitwasyon karon ni Jimuel? Well, again, usbon ko si Dijinova, niya is iya pangitaon na iyang asawa. Pangitaon niya sa Cynthia. Okay na ko. Pwede na ako ihatag ni mo ang mong kinahanglan. Kung ikaw si Jimuel, pangitaon ba ni mo sa Cynthia?
2: Dili, noy!
0: Nga naman.
2: Nga naman pakitaon man niya
0: kung
2: nga kaya.
0: Kung sa Cynthia, ikaw na ba siya nilikay sa kalisod?
2: So ilikay nga. Kanang, kung ahan ako sa kakinahanglan, dito ko na yung gabiyaan. Niya.
0: Di man.
1: Di man po't pasabot.
2: Mapordoy pa lang ko balik. Ibus nga yahay na noon ko.
1: Si Cynthia Kap, samot po to, nag-struggle po ka. Kaya di po lalim nga, kanang koan po siya, nagsugod po siya. Pareha mo ba? Pareha mo nagsugod sa permiro.
2: Kung nakikunong ka na ako, kanang kung sa'y ako naabot, atong duwa. Mm-hmm. Pero karon kay sa panahon niya kanang na-down ko, imo kong gibiyaan, dili ta nagkapangitaon oi.
1: Kung ako gani dapat pasalamat pa siya kang Cynthia.
0: Oo, oh, mapasalamat
1: siya. Salamat kay tungod nimo na kuan ko mas encourage ko.
2: Pasalamat ko kang Cynthia kay nihawa sa akong kinabuhi siyang malason.
1: Hala. Grabe ka.
0: Iguna na lang yun. Humani mo gihigugma, humani mo gihigugma.
2: Realidad siya, sa natampo ni Jimuel.
1: Gugmaan si Jimuel kang Cynthia. Ingon man si Cynthia kang Jimuel. Gugmaan sila sa usag-usa.
2: Realidad
0: pero man. Pero kinipit ako nga letter, napamatuod lang mga
2: ang babae, ang laki, biyaan yun sa bahay o buhay korta.
1: Love is not enough.
0: Kay, bisa nung saan ni mo kagugma sa usag katao, kung wagid mo'y mahimo nga, ultimo pagkaon galisod mo.
1: Diba?
0: Ano mag-uban man mo, ugdigid mo pwede mabuhi ka kamong duha.
2: Hindi na yung giganahan mag-antos kadali ni bayana po.
0: Taod-taod na po
1: siya nag-antos kap, oy. Na-proof na po ni Cynthia ang ihang pagmahal kang kuan, kang Jimuel.
2: Kaya ako, kung naigugma ko bala kung sa kalisod, basta gauban rata duwa.
0: Pagbiya niya, nagbilin siya letter nga, wako ni Bia kay na,
1: true.
0: Wako naigugma ko, pero...
2: Alibay na lang to niya, para dili kayo sakit ba?
1: Sa, masab, okay raw, ang sitwasyon mag-dala namatyan. Okay raw sila namatyan. Kaya na siguro, marag makakwetsyon
2: siya. Nga naman, ikaw lang nasakitan? Ikaw lang ang babaeng nasakitan? Kasi pagtuonin mo na ako.
1: Lahi ang kasakit sa inahan kap. Lahi ang kasakit sa inahan.
2: Tambaya yung untang tangduwa kay nasakitan tangduwa nagbiya ka.
1: Gikinahanglan to nila nga mag-separate sa usa.
0: Dahil sa inana ba nga kinahanglan sa mo distansya.
1: True.
0: Kinahanglan sa inyo taga-agadap itong space ang usag-usag. Kaya mura pag
1: mura sa mag-suffocate ba nga sila na lang duha bilin ilang anak wala na imagine na nga pain sa usa kainahan.
0: Correct.
1: Kuna sigurong rason ba nga nibiya sa agyo si Cynthia.
0: Tagaas na niya space si Jimuel. Pakitaon sa niya yung kaugalingon unsa pag yun.
2: Morning pait sa mga babae. Kung maglisod na kinang lantag space, kinang lantag ko ay kisufukit na kayo tangduwa. Karong lugar kay yahay na si Jimuel, at kinang lantag ko anap po, kiniri, nanatay space. Ang tila kay yahay, mali. Jimuel, ayun pa ilang Jimuel.
0: Kaya kayo siya ay, gabi na kung hitog yun.
1: Kayo
2: yun. Ayun pa ilang Jimuel, ayun.
1: Dili mo na ilad at tawag anak ka. Oh. It's just that si Jimuel, karon yan chance ka mapakita kang Cynthia nga.
0: Mapatilaw naman yung kayahay ang kinabuhi.
1: At least makabawi siya ba kay, maski si Jimuel, nag-uol siya nga iyang nahatang ang kinabuhi kang Cynthia kay, maura to ba? Nag-uol si Jimuel kay isip siya biya ang padre sa pamilya niya. Yes. Wala siya ka-provide ato nga panahon. So frustrated po si Lando, frustrated. Mm. Si Jimuel frustrated siya as pagkaamahan o pagkabana. So karon nga, okay na siya. Di niya ma-redeem yung kaugalingon ba? Oh, this time, okay na ko. Kaya na nako mo provide. So mo na yung chance
2: sa mga asawa ha nga dili kakaya sa kalisod.
1: Uh-huh.
2: Remember ang before mo gikasal gipahimang noan gid mo.
1: Uh-huh.
2: Sa kasakit o kalipay mag-inunungay mong duwa.
1: Uh-huh.
2: Pag-abot sa kasakit nihawa ka. Yahay pagitaon pa kay Jimil sa kalipay.
0: Ang tanaw ni Cynthia mo ti sulbad sa ilang kalisod.
1: Yes.
0: Sulbad sa mga kasakit kay grabe ka sakit ang mawadag anak niya. Sayang
2: yeah, naman
0: eh.
2: To karon ang inunungay. Nga isumpaan na to.
0: Ta, kung naalit ang balwa, gito ka ni kapalit. Diba?
1: Pahit I mean, kayo. Pahit kayo na naon.
0: Alang sa usa ka inahan nga, kadabang, kaya pa patabuhi ng bata? Wala lang itambal.
1: Na-frustrate yun sa
2: mga. Pagsulay ramang guto, tananong ta. Gisulayan ra ang asawa ni Jimwell. Sa panahon ng pagsulay ni Bia siya para nako dili na gid siya ngayan dili na siya ngayan
1: di,
2: para
1: sa wala si na sa si Jimwell kang Cynthia nakasabot, nakasabot gani si Jimwell that's why nga karon na okay niya. Na siya pangitaon niya kay okay ra tag maingon ta nga si Jimwell na nasilag kang kuan
2: si paghawa ato naguyab-uyab na to Jimwell
0: amo lagi na amo
1: gani paghawa ato
2: nagkuan na to nagunsa na nagpuyo-puyo ra to sa laing lalaki
0: okay ra at least makabalo siya at least makamove on siya
2: pagkita ninyo moingon imingon tong babae nga nga libre na po ko kay medyo na nakikwarta.
0: Dili.
2: Yeah, dobi ang imong kinitaan niya. Siya man ang babae, siya man tigipos. Sikrito niya hatag atong uyab-uyab niya.
1: Lahit na nang asaya ka. Na,
0: wala sa script.
1: Wala sa lang.
2: Ayaw gid pa. Kwa na si mong kikibiyaan, nakasakit na kayo na sa dugan. Basta ayaw gid si mong ilayon na pa. Dala-dalaan ng pagkitaon pa.
1: Nagbuta ka script ka pa.
0: Ang pinaka maing buhaton, salayan niya pangita.
1: Diba?
0: Kamusta ho niya?
1: Kung asa
0: niya. Kaya basta siya nahayahil, galisod niya po niya asawa.
2: Diba? Diba? Tapos nagabaan niya namin niya.
1: Uloy. Grabe siya.
0: Dili siya, wala siya nagabae. Gitagalang siya nga maka...
1: Ginhawa silang duha.
0: Kung ikaw si Jimwell, pagitaon pa ba niya may misis na nibiya ka niyo tungkol sa kalisod sa iyong kinabuhi? Balik ka pa na lamang. Sa Pikas Lawak, standby.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungula pa siya kainom ana sige sa panghi sige panghi nya so kad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon na akong paliton mamoy inagi say alibyo kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 direya purok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Pero balitapan syempre ato sa Antibayaw na itong mga Facebook and YouTube viewers from Jay Monares Antonio. Good afternoon, Ate Arlene, Dijinov, and Cap June. Always, gikudam nginaw sa iyong programa from Ramona Village, Cagayan de Oro City.
1: Shout out to Renato Villaflor, still watching from Bacolod City, Negros Occidental.
0: Makalingaw og makawalag stress ang iyong programa, Ate Arlene. Bisan usahay, replay na ang ako maabtan tungod sa kabisi. Wagid ko mapakisutan ako kay daghan kog makatunan og malingaw pag yun. Shout out kang Cap June og Dijinova. Cap June, idol giti ka sa iyong mga tambak o sense of humor. Padayon sa inyong maayong programa o stay guapo perme from Ramon Tumanda watching from Misamis o accidental.
2: Ate, guwapo ang gimensyon.
1: Pagiging guwapo kay ni Ana, ni si Kapo na na, yeah, na porma porma.
0: Guwapo mun.
2: Yeah, at least guwapo ang gimensyon, ha? Dili, guwapa.
1: From Paolo Rubio, maayong adlaw, Ate Arlene, I'm listening and watching from Poblacion, Oslob, Cebu.
0: Ayan. From Jacqueline Onungan, Ate Arlene, ganahan kay kumaminaw sa imong tingog, kay malinawon o makapahupay sa una-una.
1: From Kat, sorry.
0: Oh, labi na gyud ko magbasa kag mga sulat ug maghatag og tambag. Murag personal nga nakigstorya ka sa amo ang nga mga viewers. Dako kay kalipay nga makatan-aw sa inyong tulo nila DJ Nova ug Cap June sa YouTube. Padayon sa paghatag inspirasyon ng maayong vibes. Ayan.
1: From Catherine Layaso or Lyson, hello Ate Arlene, ang akong mama ug papa permi maglalis kung kinsa ang masakto, si DJ Nova ba o si Cap June. From watching from Dipolog City.
0: Ate Arlene, greetings from Dubai. Kadamingawon ko sa among lugar o makafeel o homesick. Inyong programa akong ginatanaw kay murag na ako'y kauban nga makapahupay sa kamingaw. Salamat sa iyong mga istorya, katawa o tambag. Padayon lang mo, Ate Arlene, De Genova o Cap June. God bless sa inyong tulo from Anna Marie Dayanan.
1: Good afternoon, Ate Arlene. Ako karon sa Riyadh, Saudi Arabia, pero permigid ko matanaw sa inyong programa. Murag na aragi hapon ko sa Pilipinas tungod ninyo. From Sheila Montefalco.
0: Hi to Anita Lurin, watching from Santo Niño, Pagadian City.
1: From Nestor Almario, shout out ko sa tanang taga Barangay San Roque, Kibawi, Bukidnon, Lingaw, kay ko sa mga tambag ni Cap John o sa mga insight ni DJ Nova. God bless.
0: Ayan.
1: Ate Arlene, Cap John o DJ Nova watching here from Kabanglasan, Bukidnon. Dugay na kay ko nga loyal viewer o Mami Minaw sa inyong programa. Murag nahimo na gini nga parte sa akong adlaw kay dili kompleto ang akong oras kung dili ko makasubay sa inyong mga istorya, tambag o mga pakatawa. From Ayan. Ashley Katibo. And from Pasita Gabriel Andreca, good afternoon Ate Arlene, shout out from Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon.
0: Ayan. Okay, DJ Nobs, ibuhang final nga tambag para kay Jimwell.
1: Jimwell, sa ako pang iyon kaganina, kinahanglan ni mong pangitaon si Cynthia, no? Kanang aron imong makita kung unsa niyang kinabuhi karon. If
0: masayod ba lang ka?
1: Di ba? At least masayod ka. At least po si Cynthia masayod nga okay na ka. Kanabang at least makita po ni Cynthia nga nakabakod pud ka, na kanang naplastar ka, na dili man abot pasabot nga mubalik ka para manghinampog ka sa iyaha or unsa ba kaha. Ang ato alan niya ba nga murag, ikaw mong good sa imong kaugalingon po, mahilpod ka ba nga? Kanapit itong mapakita ni mga okay na ko, naplastar na ko. Kay mo po na imong frustration good sa una nga. Yes. Biya imong asawa tungod kay sa inyong kalisod. I know for sure, dili na alalim nga kaagi nga. Walay choice imong asawa kundi mo biya. Kay para pangitaon po diyang kaugalingon, para makaginawa siya sa inyong kaugalingon, ikaw man. Kay murag, dili lalim biya no nga ma. Kana bang? Kana lagi sa itong ginaingon nga namatay inyong anak tungod sa inyong kapobrehon.
0: And kanapit itong balay nga tulo.
1: Diba? Gatulo ang ato ko.
0: Lisot kayo na ang kinabuhi.
1: Pait kayo. So, ikaw, Jimwell, nasabtan man mo si Cynthia nga nung nibiya siya. So, kinahanglan ni mo siyang pangitaon. And if manggaling kanabang okay na po siya, basin wala pa siya ikarelasyon o unsa baka ha. Kinahanglan ni mo siyang paningkamutan niya. Kanang makauban siya usab. Kay diha nga paagi mahinahinay ninyo kaulian ang inyong mga samad sa kagahapon ba nga ma-redeem inyohang pagkakamo nga ikaw po imong mabawi ang imong kaugalingon sa imong pagkulang kang Cynthia ni atong panahon. So panahon nga mubawi ka sa iya ha, kay si Cynthia atong panahon po ni unong gid sa imo ha. Miskan unsa kapayt ang kinabuhi no, pero ni unong gid siya, it's just that namatyan lang gid mog anak. Murag mo gitoy nakaguba og maayo do ang iyang pagigugma sa imo ha, wa man gid naguba. I know for sure nga ikaw po dagugmaan giapon ka kang Cynthia. So pangitaa si Cynthia kay para basin magkauli mo. Sa ganun ay kinayang inyong DJ Nova Damarites, ang maring ng bayan.
0: Okay, Cap Junjun de Aziz, bila?
2: Yes, Jimwell, sa panahon nga nawala ang kahayag sa imong kinabuhi, na imong ngit-ngit ang imong kinabuhi itong gibiyaan ka sa imong asawa. Pero imong nasurvive ni mo tanan, buot pa sa buot nga dili na nimo sa angay pangitaon.
0: Okay.
2: Kay nihawa naman sa imong kinabuhi, wa man sa niunong gugmaan sa panahon nga ginahanglan nimo siya.
0: Good.
2: Ang insaktong gugma sa kasakit o galipay muunong na Jimwell. No? Kanang kung pangitaon nimo siya, base mo balik lang siya sa imuha tungod kay nakita na niya nga hamugaway na. Daubing maglisod
0: na po. Definitely. Kay mo na yung reason na niya kilakaw siya.
2: Yes. Daubing maglisod na po ka usab. biyaan na po kausab sa imong hindi gugma. Para na ko, move on na anang imong kapikas, kinihawa naman sa imong kinabuhi, ayaw na pangitaa para dili na maruin pa ang imong kinabuhi. Okay. Pangita nag-babayi, nga kanang dili mo biya sa panahon niya gikinahanglan ni mo. Or susama sa ako, Jimuel, nagpabiling ulitaw na isinumar. Nga sa gihapon, kinisi ko yung kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako. Naginip na lang ba kita
3: magkakasama? This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
9: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dang iyang tula-tula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
10: Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
11: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Corona. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ba ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, good, may pagbuwanto ka dito sa butika, kay naata din. Unsa ba akong ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pagtumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa yung mong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong ibate dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: was DJ Nova and Cap June. Thank you, Jimuel. Sa mo pa padangat mo sa tampo ni ato tulong manon sa sensor li Ate Arlene. Sa mo pangutana, human nga medyo arang-arang na imo kinabuhi, pwede bang okay ra ba ka nga pakitaon nimo pagbalik imong asawa? Yes. Kung unsay makalipay sa imong kasing-kasing ang importante. Kumpara nimo, magmalipayon ka kung imo makita imong asawa pagbalik and kung pagkita ninyo, pareha mo nga free paghihapon, why not? Okay raman. Pero, ayaw ka ayaw pag-expect. Kay basin ba ya? Kung sa ibang masayran, magkita mo, mangita ka niya, basi doon na siya lain. At least, ready ka. Para na ko, way daotan, nga, pangitaon niyo pagbalik mong kapikas. Sa ibang pangutan na nga, tama ba? Nga tugot sa kawadon, maybe ang imong asawa ka nimo. Tama ba nga ang gugma di gid mo lahutay kung maglisod ang tao? Depende sa sitwasyon, lala manggod ang iyo na agian. Tungod lang sa imong kawad-on na matay inyo anak kay moy kapalit og tambal. Tingali mga rason nga lisod alang sa usa ka inahan sama ka sinti ang pagdawat ni ini. But again, kana mga pagsuway sa kinabuhi. Gibless ka karon, napausab nimo imong kinabuhi. Sakto nga makikita ka gato kaniya para matubag ang tanan nimong mga kahingawa sulod sa imong kasing-kasing. Kaya kung mapabilin ka gani mangita, kanunay ka maghandom, basin ba yaog, doon na siya laing kauban. Kung ako ikaw, para matubag ang tanan nimong mga kahingawa, pangitaa siya, aron masuta nimo nga para pabamosa usag-usa. Kaya kung madili, at least, doon ay closure. Tali ka ninyo. Kaya para nako, kinahanglan yun nga maplastra ang tanan. Pangitaan siya para matubag ang tanan ni mo mga gustong masayran sa iyong kinabuhi. Jewel. Thank you so much sa iyong papadangat iyong suwatan po. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karoon taod-taod. Alas sa itong Health Education Program at Doc Chan Paul Diasi. Subusunod gilayon ng Balong the Great. Sa gihapon, kini si Ate Arlene. Ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Padido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Capsule Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ko sa Nans Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nans product. Maria Rehena sa Crestan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamunga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun moog ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Siyempre, alang sa itong Health Education Program ng Adlong Bearness. Of course, with Doc Chan Paul the Assist. Doc Chan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome again sa itong NANS Health Education Program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. At Ti Arlene, ako si Joy. Na ako'y mga pangutana sa akong lawas kang Doc. Daghan gigugi pamati nga dili na ko masabtan na ako'y bukol sa liog. Gi-ultrasound na pero wala ko hatagi og reseta para sa akong bukol. Magsige na og sakit, taas akong BP. But ang nako sakit, dili ko makadugay og barog kay banhod akong kibok lawas. Nagsulay kog palit sa NANS capsule og cervicare.

0: pagkaon or mga elem nun mga kanans. So kung pwede i-minimize na to, kinusiyal ng mga pagkaon mga kanans. And then mga pagkaon na mataas o uric acid. As much as possible ni kaya nato sa mga kanans. Kaya para dili kita makakontribute og acid sa sulod sa itong panglawas. Kaya yung acid sa sulod sa itong panglawas, makatrigger siya sa daga ng mga sakit at the same time makaresulta siya sa pagtaas sa itong pressure sa itong dugo and then makapalabad sa itong ulo and then sometimes sa itong katulog, nagkakaroon tayo ng mga insomnia episode mga kanans. So muna sa mga kanans no, then of course, inom og daghan o tubig mga kanans. Isa kini siya sa mga importante mga kanans. Then of course, minimize kita sa sodium or mga parat na mga pagka. Sa pag-cleansing sa ato ang colon, number one mga kanans, non-scorn coffee. Non-scorn coffee, gibuhat kini siya aron sa paglimpyo sa atong colon, aron sa pag-address sa naay mga problema sa colon susama sa ginatawag nato na dysbiosis, constipations, or acidity and then nagkakaroon ng mga tawag nato na nanggahi ng mga hugaw sa sulod sa ato ang colon mga kanans. So ang non-scorn coffee gidesign para molimpyo sa sulod sa imuhang colon. Okay? Ang non-scorn coffee gidesign po siya at the same time para ma-enjoy nato yung morning coffee na naay mga health benefits na madawatan ang sulod sa ato ang panglawas. So pwede imnon ang non-scorn coffee 2 times adi buntag og hapon mga kanans or pwede po 3 times adi mga kanans. Para sa ato ang dugo, kinahanglan nato na ma-cleanse, ma-neutralize, maipagawas, ma-detoxify yung mga hugaw or yung mga toxins sa sulod sa ato ang panglawas. Huwag dako kayo ikatabang ka na to ang pag-inom sa non-herba capsule and then you eat herba capsule. Take note na aking bukol-bukol sa imuang liog. There's a possibility nagkakaroon ka ng mga lymphocytes mga kanans or inflammation sa atong mga lymph nodes. Once na nagkakaroon tayo ng mga lymphocytes or namaga yung lymph nodes na ito mga kanans, pasabot yung bacteria, virus, or any pathogens na makakos og trouble or problema sa sulod sa atong panglawas, na-detect sa atong panglawas, sumuokin siya na gipreso siya sa atong mga lymph nodes. Ang lymph nodes, sumuokin siya yung mga presuan sa mga bacteria o mga viruses o dadto siya ginapatay mga kanans. Pero sometimes kay tungod na niluya ang atong mga panglawas, nitaas yung acid sa atong panglawas, dili makayanan sa atong lawas pat yun yung mga bacteria o mga viruses diri sa sulod sa atong mga lymph nodes. So ang may tabo, as a last defense sa atong panglawas, nagkakaroon siya ng mga inflammations. So mo to nihubag yung sa imuang lymph nodes. Muna karon ang mafeel ni mo na medyo musakit na siya karon kay tungod nihubag na siya mga kanans. Nilower na ang imuhang immune system mga kanans. Kumbaga dili na makayanan sa imong immune system. So gigamit na niya yung last defense niya. Usa kini yung tawag na to na inflammation. Kung dili pag yun, there's a possibility magkakaroon ka na ng fever or hilanat na ka mga kanans. So ang atong pagabuhaton, i-improve yung immune system sa pasyente and then pataasun yung mga vitamins and nutrients at the same time, muhatag itang mga natural and antibacterial sa pasyente at the same time, muhatag po tapang cleansing sa iyang dugo para dili na makahatog o pagkaon sa mga bacteria o mga viruses mga kanans. O dako kayo ikatabang kanimo, ang pag-inom sa non-herba capsule o you eat herba capsule 1 capsule 3 times a day. Ikaw mismo makabantay kanang bukol sa imuhang liog bitaw or yung mga lymphocytes ni mo makanans magkainahinay ka na siya mukuyos na mukuyos at the same time dili na siya musakit. Kaya pasabot ang lawas ni mo nakakuha na siya o enough na mga vitamins o nutrients para ipatay sa mga bacteria o viruses. Kaya na niya proteksyonan ang imuhang panglawas mga kanans. And then kung edad ni mo niabot ang mga 40 and up and then nagkakaroon ng mga irregular ang imong menstruation, there's a possibility nagkakaroon na po ka ng menopausal syndrome mga kanans. So mas nindot o mas maayo po nasabayan sa pag-inom sa Cervicare brand herba capsule. Kung mga 40 pa lang ka, mga early 40s, kinarekomenda ko ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule 2 capsule sa gabi humankaon mga kanans. Okay? So matagabi na sa mga kanans kaya para ma-preventionan yung mga perimenopausal syndrome mga kanans. So makatuno ang ako mga additional advice kanimo mga kanans.
1: Attorney Nandok Jan, mangutan na lang ko sa akong buhaton, kanang maglingkod ko, inigtindog mo na kugma, tumba sa kasakit sa kong tuhod. Doon na ba'y problema nga ako ang bukog ani Doc?
0: Okay mga kanans,
1: kinikan maglingkod niya nagtindubura matumba sa kasakit.
0: Okay, kadalasan ang kini mga kanans no, kaluyahan sa ato ang mga ligaments o sa ato ang mga muscles.
1: Uh-huh.
0: Take note, amo dala sa atong puwersa.
1: Uh-huh.
0: Dili yung bukog kundi yung mga muscles o ligaments.
1: Uh-huh.
0: So meaning to say na ay kahinaan na ay

0: mga inflammations na tension na itabo sa imong mga muscles.
1: Hmm.
0: So ang unsa atong angay pagabuhaton, number one is pa-massage para ma-relax at the same time ma-realign yung mga ligaments na wala sa insaktong position mga kanans.
1: Okay.
0: So dako kayo katabang no, haplasa na to then ipa-massage and then of course take ka og Nance Herba capsule kay para ma-repair ko unsa man yung na-damage sa sulod sa imong mga kasukasuan and then sa imong mga ligaments og then sa imong mga muscles. Then mas nindot pod nasabayan sa UID Herba capsule lalo na kung naan na kay ma-feel na pain or ngul-ngul or sakit pasabot nagkaroon na siya ng damage mga kanans. So, gina-recommend ako na sabayan og Nance Herba capsule and then UID Herba capsule, one capsule, 3 times a day ang pag-inom mga kanans. Kaya para malikayan nato yung paglala sa pagsakit sa mga kasukasuan mga kanans. Kaya kung pasagdan kini na mapasagdan, there's a possibility na pwede ma-develop yung mga rheumatism or mga arthritis mga kanans.
1: Diyan o siya tambal sa halap-halap ang pananaw. Ako mong gumanghod at TR. Tanong na kunin mong hapdos iyahang mga mata. Ayan. Bekani sa Mavias Davao Occidental.
0: Okay, yung paganapanap sa ato ang pananaw, no? And then yung paghapdos mga kanans. Okay, number one. Kinahanglan nindot o maayo yung circulation sa dugo paingon sa imong mga eye cells mga kanans. Kaya nga naman, yung nindot o maayo na circulation na dugo paingon sa atong eye cells, nagahatag kinisiya o mga vitamins o nutrients aron makahatag o protection aron ma-repair kung unsa man yung mga damage sa sulod sa ato ang mata. Kung dili niya matagaan og mga vitamins og nutrients and din dili niya ma-repair yung damage sa imong mata, diya na magsugod na pwede ka magkaroon ng mga cataract, glaucoma, or pterygio mga kanans. Kaya nga naman, mudako man na mudako yung damage at the same time, kahit tungo nagadako yung damage, nagkakaroon ng inflammation, yung capacity sa imong mga eye cells, dili na niya ma-perform ang iyahang trabaho. So, unsa may tabo, muhina, mulabo ang imuhang pananaw. So dili na to gusto na magkaroon ng problema or mabulag ang usa ka pasyente mga kanans. So kinahanglan tindot og maayo yung sirkulasyon sa dugo paingon sa ato ang mata. Yes, dako kayo ikatabang kanimo ang pag-inom sa Nance Herba capsule for internal treatment mga kanans para mas ma-improve yung blood circulation, ma-improve yung mga kaugatan, ma-repair yung mga damage sa mga selula labi na sa imuang mata. So one capsule 3 times a day. Dok, hapdos man, gapamula man ang ako ang mata, gasambol man siya. Yes, Nance eye drops usapod siya na makatabang kanimo para limpiyuhan, maon ipa-relax para mawala yung mga inflammation or panakit sa imong mata or and then yung mga abog diya, yung mga bacteria or mga viruses ma-neutralize siya and then maipagawas siya mga kanans. So importante na limpyo pud ang imuhang mata mga kanans. Kung naasay mga bacteria, mga viruses, yung mata nimo magsige gina siya luwa-luwa kay gusto niya ipagawas. Gusto niya makontrol yung damage at the same time makontrol yung mga bacteria at mga viruses. Muna siya magsigig yud siyag luwa-luwa mga kanans kay gusto niya maipagawas. Nance eye drops, makatabang siya para ma-neutralize yung bacteria. And then mutabang siya para i-cleanse, maipagawas yung mga hugaw. And then mutabang siya para mawala yung mga inflammation sa imuhang mata. So pwede ipatulo yung Nance eye drops, 1 to 2 drops. 2 times a day as needed mga kanans.
1: Okay, daghan mo tama pangutan na do kapan ni naman igo ang atong oras. Hangto na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nance again usbon nako. Nance ug UAID ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nance Herba capsule kay
1: yes.
0: Para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Na murag dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang Nance Herba capsule. Karon ang Nance Herba capsule gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mauto no yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya bilang naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababainan. Kay lagi os bonato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinahanglan gikan sa estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang inom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
1: Okay.
0: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
1: kanans. And syempre ang atong Nans Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawa C. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nans Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nans Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o isend sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sang first ko nga paggamit sang Nans Herbal Capsule kag Duet Capsule. Nabalang ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Capsule Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, las 2:52.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
11: Ania na ang makalinaw na programa.
12: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karot. Ania ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan mga kurin. Welcome na sab, diri sa to ang pagpataguban asa programang Balong the Great. Kumusta og manginaot lang ta? Nga karong adlaw na amo sa kadasig og kakondisyon sa panlawas. Adlaw kita karong Biyernes, August 28, 2026. Pilagkaadlaw na lang, bare months na. September na po na yun. 1, 2, 3. 3 days lang may gala. Ha? 3 days lang. Og, atong tigmo di ay 3,900. 3,900 maslingan. Atong tigmo, kauhaag, walo ka mga sundalo sunod sa kingharian. Digid mo dagan, bisan pagrakrakan. Bisan pagrakrakan. Pabuta sa batong giandang kuradlawa nga nasa Jod Bagamo. Unang lingaw-lingaw, otso. Pabutang duha para makumplito. Magsugod na ta, dito ang pagpanaguman.

Okay, pa tayo tumay ka lang sa tuang pagpagpagpagpag. Og, naritas mga tubag, be. Nang akong tubag kay Bagna Asia, na ay 28 kabuok kasi nina ang maobisang prakrakan digil mo dagal. Rami ni taga Tubuso, ang Negros Occidental. Kumusta di ba? Og, akong tubag, gluto og bibingka, litos balamban. Ikabitaw lito, mayro kag bibingka. Basta bibingka na ganit. Og, nung, atubag kay oven, lito ng balamban. Og, di, abayod, tubag sa imong tigmo kay dugdug or kilat. Lito gapon. Di, abayod, bungas lubina, long, duha ka, duha, usan siya? O, di, abayod, armor car, lito ng balamban. Duha ka pongpong na. Computer. Wap agapon. Og kuya malong, ngipon ang tubag anak kay 28 manggo kasagaran ang normal nga ngipon sa tao. Ang gingharian sa atong baba. Bisan pagrakrakan kayo o kaon, digid na managan kinakagunit mas sa apapangig. From GB of Bairan, Astoria, Cebu. Ito na, apil ng kuhan ba? Apapangig ba? Agang ipon ang tubag. Ayaw po, kadang-kadang naglabi na apapangig. Og, ang tubag long. Tarang bulan, sulod sa tuig, ano na may pizza? 28 di Gilbulagan, bisang pagrakrakan. Titoy Indig, sa Ubo, Dalagit, Cebu. Kumusta man niya, Titoy? Indig, kaubo. Ngit. Law, tubag, tigmo kay mga adlaw sa buwan. Sa Pebrero, kadili, liyas na siya. Mga buwan sa Pebrero, nga kung saan ni Dodo Antonio huwag tawagay be huwag tawagay palihog huwag di apagod paghuman sa kantang palahubog kasi paghuman sa kantang palahubog o kung saan ni dili ko kadungog unsay tubag sa tigmo kay nag-brand out inyo istasyon o paghuman ko nun sa kantang palahubog man napito na ang nag-brand out ang istasyon. Law, tubag sa imong tigmo kay punuan saging. Inday istila sa sambog buhol. Computer. Og tubag sundalo mga buta. Bibidyo ng Alegria Cebu. Computer. Mudawat niyang kwan ng sundalong buta. Amay na kay bahalang mga buta. Gira ta. Pareha tong narmir siya may gala kay boxing-boxing lagi. O niya ipromote pagin siya o mapasurinder doon niya ang mga NPA. O, sispar ba? Dili ka lang. O, gira man mag-sispar. Sispar sila sa NPA. Sispar na lang tanin niyo, sispar. Tubag ang commander. Mag-sispar kung limo, basta may spelling ni mong sispar. Ya, wala, bugok lagi, huwag grado gani. Ay, gwira. Gira din yung gusto, ha? Gira din yung gusto, gina? Ang tubag long kay sundalong dulaan, gikan ni Bibidio ng Alegria o Cebu. Ang tubag long, sundalo, 28 ka picture na long sa 28 ka sundalo sa Kirian. Bisag imo ng rakrakan, digin niya mulagan. Purido ng Alcantara. Kumusta mga taga? Alcantara law, tubag upat ka. Buhok pito-pito. O anak sa baki. Duha ka pito-pito, di 14 naman. Law, tubag kay February 28 sa kalendaryo. Di mo dagan, nagrakrakan kiwa man sila ay mga tiil. O mga pinsaram na sila sa kalendaryo. O ay nga address. Yo, Tor. Aga langgam na malong.
from Punong Sambuan, Cebu. Kumusta mga taga Punong Sambuan? Lalo tubag kay Junior, Wing Sulabar ng Bohol, Piyoto. Kumusta niya, Wing? Dito may galas o unang pasiaw. Gikan daw kang Toto, may galas mabinay. Kini Henry nga, may adto sa balay nilang Balong. Timing sa kapaniod to ni Balong, buwadanggit yung sudan. Bay, maniod to tabay. Kusa may sudan ni mo, bay? Buwadanggit. O, galisod na ka, bay? Sa? Galisod na ka? Nga naman. Buwad-buwad naman lang ka. Kaya nga no, kusa may gisudan din mo ganina paniod to ni mo. Manok. Pila may kilos manok? Di ba, 200? Oh. Kini akong danggit bay, 1,000 kilo ani bay. Ikaw may galisot. Ayaw! Oh, bisag baka pa, ang baka murag 400, no? Ayaw! Ang danggit, 1,000 bay. Ayaw! 1,000 pa ni uban. Ayaw! Ayaw! Munang dilit, anang gasod, anong buhad? Galisot? Ayaw! Napoy uban, may gala gasod, anong buhad kay... kuan na kayong ang humba, ang litson sumunan. Og akong tumag kay statue from Sambuan. So, isa to ang lugar. Diya pa yod. Tumag na kuan ay muntik mo bulan sa Abril kay inig inog adlaw sa Berni Santo kay kulatahon man kulatahon. Gikan daw kang Pogi, anang Billy Hermoso. Kumusta niya, Pugi? Pugison, eh? Law, tubag kay Gabas nga birabira na kay 28 man ang ipon. Rick ng Manhoyod, Negros, Oriental. Law, tubag kay nagmakinilya sa mga pizza sa buwan sa Pebrero. Kutub 28, inigtuiga. Asan siya? Celso na Alcantara. Computo! Aga siya, ikaw rita between ki kuri mo okay marites ikaw ba yun ki kuri mo okay ni kuha og si ani mi kuha panaksan onya giingnan ang tulo ka babae nga pwede pangihi mo tanan isunod sa panaksan onya human og pangihi sa kuri mo ikuha ang panaksan gisunod si agi humol ayang ayang giingnan ayang sabaw-sabaw lang tutin ha mahal king unod din. Oh, katong gusto mo tira ang babae niya, mahal ra kayo, di makaya skorta. Eh, paihi na lang, sabaw-sabaw na sa... Mahal king unod. Lang tubag kay mga apostolis, gikan ni Bubet Tabugon Cebu. Computer! Wa pagyapon. Og ang tubag anak long. Dila kay bisan pa ay paslak sa baba dili gyud mo ang dila mo. Mo ang dila bisan prakrakan sa paggaon di gyud mo atras. Inday nang mas bati. Oy day. Kumusta bang mas bati day? Dayon kuya. Tubag kusnig mo kay 28 ka adlaw sa buwan sa Pebrero. Gikan daw sa Karkar Cebu. Kumusta mga taga Karkar? Long answer tig mo kay Kamuti. Computer. Oh, kanang lubot sa manok bitaw imong wahingon ang blahibo niya kuy po nimo. Magandaan ang lubot sa manok Kamuti, Kamuti, Kamuti, Kamuti. Long tubag kay mga ngalan sundalo. Nga nangamantay na ang nagpabili Nero sa Cebu. Ayan, og long ang ako ang tubag. Anang imuhang tigmo? Chess na kay naamay king o queen. Ako si Cornelio Amantillo from Lumbangan, Mabinay, Negros Oriental. Wap agabon? Wap agabon? Akong tumag. Long anang imuhang tigmo? Ang tubag, anak, kay... Tambubuan. Wap,
aga mo. Aga di apriod. Ang akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anang kay nagkuskus og butong. Piotor. Piotor. Wap aga mo. Aga akong tubag long anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anang kay sugong. Computer. Wa pagid gihapon bay. Og nang hugas og baso. Baso katumurag baso-baso. Og akong tubag long anang imuhang tigmo kay nanot brush. Computer. Wa pagyapon lang sinisya. Putyukan. Gikan daw kang Jusil. Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Aga di apriod. Ang akong tubag. Long anang imuang tigmo kay Jilusi. O, oh, katong itubag sa unang gilusi. Ayaw! May gilusi ba? Ayaw! Ayaw! Oga, akong at tubag long anang tigmo ni mo. Ayan. Ang tubag anang long kay blade sa traktor. Iguyod sa traktor. Computer. Ayaw! Wap agapon. Og ang tubag anang long. Sa imuhang digmo. Mm. Ang tubag ana long kay. Okay, tubag long sa imong digmo. Katabok-tabok lang ni uban. Oh, katabok-tabok ang uban mas lang. Tubag long kay as ice sa freezer. Oh, gikan daw kang tuto sa Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Ang tubaglong kalendar. Piotor. Bato sa pukot. Oh, gikan daw kang inday sa buhon.

0: kung tubag. Long anang imuhang tingmo. Ang tubag ana longkay. Okay, tubag na kulong sa imuhang tingmo. Bao. Piyotor. Wap agabo. Og ang tubag long. Ano siya? Bungas mais. Wap agabo. Ikaduang ligaw-lingaw may galan numero dos. And number two. Dirita sa tuang. Lain pang pasiaw. Gikan daw kang bani may gala sa bugo.
1: Kanang bayhin?
0: Oh.
1: Onsay kalainan sa ayod daog sa eleksyon bay?
0: Onsa-onsa?
1: Kanang ayod daog sa eleksyon, onsay kalainan?
0: Onsa mundi ay?
1: Kuan, sa ayuda daghan ang ngalan nga wala diha, wa maapil. Pero sa eleksyon,
0: onsa man?
1: Bisag patay na naagya po sa lista.
0: Monay kalainan. Sa ayuda o sa eleksyon. O, kung barangay po may klaro gapon. O, biski eleksyon may gala mo rag. Wa po magya po klaro ba? Finalize na inyo. Kay filing na ba ya karong September? O. Ayaw na inyo ibitin-bitin. Long akong tuwag. Anang imo ang tigmo kay kwarta sa hunos. Computer. Wa pagihapon ba? Aga tubag long. Itlog sa manok sa pugaran. Gikan daw kang Michael Sikihor. Ay, mataga Sikihor. Ah, kumusta mo? Mayo pag paminaw. Mga taga Sikihor. Ang akong tubag. Long anang imo ang digmo. Mga tamtax na lang. Kanang mugbo kayo. Magpayong inig ulan. Murag tamtax. Gipatuyo. Ha? Murag tamtax. Gipatuyo. Aga balaw akong atubag anang imuhang tigmo. Daruhan. Dapag yun, mga amimilay na lang. Kanang amimilay o banakon, moro na siya. Mo na siya ang King Cobra. Oh, amimilay o banakon, moro no? Aga, akong tubaglong sa imuhang tigmo, mga bato. Daplin suba. Gikan daw. Akang sisil siya. Ani? Okay. Kanlaon. Kumusta man yas kanlaon, Sel? Wala mag-alborotong bulgan ninyo di. Aga tubag. Nakulong, anong imuhang atig mo? Ang tubag, anak kay Sili. Kompyuso. Ligbos na long or uhong. Oh, gikan daw kang mani. Sa may Santa Catalina. Kumusta mga taga Santa? Santa Catalina Computer. Wap aga po. Og ang tubag long itlog. Sa imo itlog. Og long tubag koto sa ulo. Piyuto. Ay, diya sa may lasi. Ang nagkabalon ako sa Unumbay. Sikihor, Sikihor. Maria, San Juan, Lasi, Larina, Talingting. Na, wata na. Akong tubaglong Damgo. Piyotor. Og ang tubag analong. Kay Bungas Durian. Ay. Maulugan ka na. Kadagan mo.
1: Oh, duwara kina siya, makadagan ka, ordinahan kadagan. Akong tubaglong pasahero sa bangka. Computer. Wapag i-Japon, masalingan. Ah, wapag i-Japoy. Nakasakto og tubag. Long tubag na ko ang nagkayunod sa kamuti. Judith na Miguel Las Buho. Piotr. Waay pag-Japon og ang akong tubag.

Lang lumbana sa motor o motocross gikan daw kang Sping sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Cebu boy. Og taga Cebu katawag ka Cebu boy. Og taga Manila, Manila boy. Og taga Davao, Davao boy. Ano ba boy? Wap aga mo. Akong tubag Balong, anong imuhang tigmo? Ang tubag anak kay Liso sa string beans. Yotor. May pag-imo ng adubuhon imong string beans ba? Ha? May pag-imo ng adubuhon ting. Oga akong tubag Long, anang imuhang tigmo? Ang tubag anak kay Upaw. Oh, mo sakit lang ganing inis adlaw mo dagan. Ha? Mo dagan ganin. Aga. Long tubag na ko ana imuhang. Tigmo. Kuto mong gaya pa. Long ongoy na. Wala ka tigmo. Tadiri, wala ka mag-isgot sa inyong kaliwat mo ah. Og akong tubag ani blade gaya po sa raktor. Imudagan bisag rakrakan. Dirito may galas line pang pasiaw. Gikan daw may gala kang Diyos Ahuswi, Cebu. Kini si Balong og ba Henry nga mamistahay. Nag-abot sila may gala dito sa lugar nga naipista. Nag-una si Balong, sunod si Henry. Pag-abot ni Henry, nagsandig na sposte may gala si Balong na hingi. Kina, ayaya ni mo ba yun? May magkahuman na magkakaon. Ayaw magkaon nga, minirado mag-anggit ang mga tao nila. Minirado git. Uyo, nahihiki naman lagi ka. Ay, ugwa pa niya akong kiki nga akong gitimo-timo. Wana, pas mo na ko. Ano itong piko? Oh, yes. Timo-timo, ano yung kiki niya para dito mga pas mo. Bito, noon ay magpista may gala nga. Kung manirado balay, manirado. At to sila sluyo. May pagbutangan mo nag-trap for a house for rent. Wagay ganaghapit, ada. Wagay ganaghapit kay house for rent. So, para masalip na lang sa gate ganun. Long akong tubag. Sa imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Munggos. Computer. Okay, dito may gala sa tuang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Ang prutas, di ba sagad sa prutas may gala ang liso na agin sa silalom? Asulod. Ang prutas nga iyang liso na asgawas, mao kuno may gala ang strawberry.

0: magaling ka, no?
1: Ang tago mo ka, no? Nakatakpan na lakas po.
0: May datop. Labaan na si Rose Porto.
2: Si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong hinatigod ko ng sahay, ang akong bipi mo, saka din, kung gusto nga mag-insin ko ka mga para sa hiblag nga, kapalit sa bukika kay, nadlok ko dito. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagyan magkayo og mga testimony nga nangaayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryad ng several taxon o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin, o dagyan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adilano, sir, agayo ko din sa Pulok Do, yes, Poblacion, Kidawi, Bukidnon.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
6: Maayong adlaw mga kapwa kong rider. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapoyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Mipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Okay, padayon tayo kay Ladris to ang pagpanaguman. Long akong tubag, anang imong digmo. Ang tubag, anak long kay, mangangipon.

0: pagit yap. Og katubid tong kuan, pasikat may gana pasikat tay sila. Ang bulanon, kuwag kutsilyo, gilaslas yang pulso may gala, kuyapan siya. Og ang Ilocano may gala, kuwag po siya kutsilyo, gilaslas ang duwag ka pulso niya may gala, sirit nugo, kuyapan niya po. Ang Ilonggo, sus pagkuwas kutsilyo, yamang liog, yung gilaslas, may busagak lagi ang, busagak lagi ang dugo. Muntung giduon siya reporter. Oh sir, kung sa may sikreto ni mo iso magiga, hagaw hang dingaw kayo, wala, open na medyo dyan.
1: Ambulansya, ambulansya. Na ambulansya.
0: Palaban, may kag-ambulansya mo ang nga. Ano, imo po nang igulgul yung liog po. Long tubag na ko. Anang imo ang tigmo. Ayan. Ang tubag, anas tigmo. Malawang kay.

0: Magapong call computer. Wapagapon. Aga akong tumag. Balong, anang imuhang digmo? Ang tubag anak kay... Lisos kakao. Oh, ganahan kong umuuma ng lisos kakao. Ayaw! Ayaw! Ha? Oh, ganahan kong kao ng tapay-tapay. Kao ng tapay-tapay, um-um lisos kakao. Hello! Law, tubag na ko anang digmoni mo. Oh. Ang tubag daw kay... Ang tubag na ko anang digmoni mo kay bato. Bato yun? Piyuto. Wap aga po, masaligan. Wap aga po, nagkasaktog tubag. O galong, iring na lo. Iring sipat. Kakalag pangihi. Okay, mangiti kita bunan Manila. Pero ihi bayab. Bisag ahar siri. Katapos ang ibili may galas kurimaw numero uno. Number one. Wala oras, salamat kasi pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
1: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na nami anak ko nga daw ti, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapagal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
3: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
2: Mapalit sa mga butik.
4: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butik.
5: Wala higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay og nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Testing ko og mga lain-laing tambal para maulian ko pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duwa og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
10: Pure energy.
9: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisi, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
10: Pure energy.
9: Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
11: Go
9: na. Dragon Fruit. Go.
12: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa

0: panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaana ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop? Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love. And affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop. Em's Flower Shop.

0: paminog sa kamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex capsule atong gamiton. Nerflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
4: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
5: Thank you po.
4: Thank you.
2: Dragon Fruit Plus.
6: Ako day si Rodalyn Tora. Taga Juan Cunigros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yanang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yanang, turming couple. So kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bayo na kayo kong lawas. Yanang, din ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawakakapoy mo inom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kuan sa lawas, makabagsik.
2: Kamusta? Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:59.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
7: Tama.
6: Especially karon dok sa mabugnaw panahon dok alam no nagsiging ulan-ulan outside.
7: Maok.
6: Ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
7: Tama.
6: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
6: Yes.
7: Ang pagpakabana sa mayang panglaw ka Dragon Mel no.
6: Yes dok.
7: Mayong adlaw usab diha nimo.
6: Ano, yes diba? Dok.
7: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag og gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin nato nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa day ni siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Mail mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mail. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan nga tuosab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ng ato ang kaugalingon kung onsag yod ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante ng naman mo namatikdan ato gid mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha, gamit gud mo mga sokin tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mao kana higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay magkalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ang ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog. Kalig-on, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw mahatagan. O insaktong solusyon.
6: Yes mga ka-dragon fruit. So unsa ang ginseng anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka-potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
7: Okay.
6: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
7: Okay.
6: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
7: Okay.
6: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc.
7: Yes.
6: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Tama.
6: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
7: okay,
6: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Hoy, Choy! Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy.
10: Oh, kay nga naman dia, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irga nun, Choy?
9: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegals daw balaod, Choy.
10: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod ana di ay Choy. O sige, imunaling akong irgan, mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban bay.
11: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na maoy tinubdan sa mga huni o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
12: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
14: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 4, 8.
15: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
16: Let's get ridiculous!
15: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
17: Hi, welcome sa itong programa Hudyakas Kahanginan. Ay, shout out. Ikaw nga naglingkod, nagtanga, sabi gibuhat ni Mudya karon mga kaudyaka. Uy, manginaot kong okay ra ka. Ay, sa mga kamulog, digamo na di ha. Ay, shout out di sa itong mga chikiting kay kani itong mga chikiting mga kaudyaka. Ingon pa sa uban nga mga inahan nga. Antonia, shout out itong mga chikiting, bi. Kay paminaw, gusto ganahag paminaw sa kuan imong programa, malingaw man sila. Oh. Una nga ganahan tag patukar sunata nga para sa mga bata, mga kaudyaka, pero kani mga idaran. Ay mo kabalaka kay kani namay mga tukar pud nga para pud sa mga idaran. Ay pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mga kaudyaka, ha? O naman tay numero mga kaudyaka, i-text lang ninyo. O i-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Mauna itong numero mga kaudyaka. Sa katong gusto nga mo send sa ilang mga pa-joke time. Butangin ninyo, tarungan ninyo o text mga kaudyaka. Abi kay Kuya, okay niya akong programa. Once gani niya itong joke time mga kaudyaka. Murang nagsalimuang na. Una palang basa, takda na gina mga pila ka mga joke. Sa mga nagamit na sa itong mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Shoutout niya kaninyong tanan. Ubay-ubay na gina ang nakaangkon sa kaayuhan. Pwede kayo mag-testimonya. Naman tayo testimony hotline mga kaudyaka, ha? Katong gusto, bitaw nga ilahang ipasundayag ang ngalan sa ilang mga ginikanan. I-shout out baka ilang mga kasilinganan o baka, ha, mag-send og joke mga kaudyaka, mugi na itong numero. Sa katong gusto nga mo avail sa itong mga produkto at tumusta ka rin ang mga parmasya. Murugin na ako mabalik-balik mga kaudyaka. O, ubay-ubay man ang ito ang listahan deris mga parmasya, pero di mag-una ako ma-mention tanan sa akong programa. Munang sanay mangutana, murugin na ako ma-mention din usahay. Basa po kuhaan ni mga kaudyaka, timing-timing lang yun nga. O, nakakuhaan po mo mga kaudyaka. Na mo po ng lugar nga inyuhang Pinoyanan. Yan, nangita baka mong Nature's Gift Mimo Smart Syrup kay inyong anak, gusto ninyo ipabright. Kay ipapresidente ninyo sa purok pohon. Purok sa takis, sa purok sa tamagsugod. Baka Mimo Nature's Gift Mimo Smart Capsule kay ikaw, limtano na kay ka. O, ultimo, imuhang kagahapon na limtana na imo. Onya, baka mugamit ka og Nature's Gift Verticure Capsule. Okay, gusto ni mo nga i-maintain ang kanindot sa sirkulasyon sa imong dugo. Onya, kanindot sa imuhang pag-function o baka makalihukan sa imong mga kaugatan. O di baka Nature's Gift Purple Corn Coffee kahilig kag kape. O dong totok kapangapi, bisa magtinutok ka kasi imong silingan nga marites kapangapi. O baka, ha, na baka mugamit baka ka ay ang Verticure capsule si Piat magpagkaingon Verticure di man nas mga kaugatan sa vertigo man day na. Pagbasa na ako sa Nature's Gift Nerflex capsule, ay mo man day nagkasaw kaugatan na unsa day ka. Alang kay kamulo kog istorya diri na nga pangutana sa iyang mga kaugatan di kamulo kog hisgot og Verticure na nakaugatan anoon. Sa ngalan nga Nature's Gift Verticure para nas mga vertigo. Ang Nerve Flex para sa kabukugan. Sa iluwa kay ko, kaya di gito ma-edit kay live raba ko. Live na raba ko karan! O baka ha, halap na yung pananaw dira. Oh, gusto ka magamot og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ubay-ubay gina nga itong mga produkto mga kaudyaka. O para ginis inyuha mga kadyaka kay malipay biya po nga nakaalagad sa inyuha pinagis mga produkto. O kay kung kuan magod mga kadyaka kung di kini i-mention kung saan ninyo pagkabalo mabitaw ng bisan sa television ay mga advertisement sa klase-klase nga mga radyo mga kadyaka na agyo advertisement. O para mga kadyaka ikuan sa inyuha ipaibalo sa inyuha nga inana giyod. O, mendorso ta, aron inyong mahibawaan, o inyong masayran, o inyong maangkot ng mga kaayuhan. O, baniko ninyo, mga kaudyaka, mo balik ra po si Lady Antonia!

0: grabe, Jaro, di matagbong. Atong mga kachacha di, ha? Di ba rin taas sa itong sunataha? Uy, marama naman itong... Amo doka di sinayaw? Nalingaw na po rin taon di ay mga kaudiaka. Shoutout ya kaninyo, ha? Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Abag kay ni para sa inyo ang tanan mga kaudyaka, labi na tong mga nagluya, ang mga kalawasan diha, ang mga kaunuran. Nakoy copy atong sa malay-balay. No, ang Nerflex capsule para ni sa inyohang mga kuan mga kaudyaka, ha, sa inyong bitang mga ugat ba, mga unsa tawag ana? Inyohang mga kaugatan diha, unsa na lang loko na ra diha, unsay nabu kuan sa inyong mga kaugatan? O kana bitong na problemahan ka mga kaudyaka kay kanang gapaminod ang imuhang mga kamot og tiil. Unya murag nay gapanusok-nusok sa imong pamanit. Oy, senyales na na mga kaudyaka nga posible na nag problema diya sa imuhang mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Nerveflex capsule nga mapalit sa mga butika nga naa diya sa inyong mga duol. O taga 18 pesos per capsule na siya mga kaudyaka ang Nature's Gift Nerveflex capsule. Dako kani siyang tabang kay doon na kani essential vitamin B1, B6 o B12. Dako kay siyang tabang labi nag katong mga tao nga kusog kay manghawoy mga kaudyaka ang kuan. Dali ra manghawoy ang kanabitong kalawasan. Bugat ang trabaho niya waka kabalo na inaipit ng mga ugat niya mga kaudyaka. Ang solusyon ana Nature's Gift Nerveflex capsule. Mao na siya mga kaudyaka. Na dire kun amos malay-balay. Ana mo diya sa may kuan RX Plus malay-balay. Na diya sa may Aglayan mga kaudyaka. O sa katong nangita, kung napon mo diya sa may Kabanglasan, El Salvador Pharmacy, sa Manolo Fortich, Medrosa Pharmacy, o kung namos Valencia, Buparco Pharmacy, Luke Pharmacy, Sincere Pharmacy, Iris Drug, Valencia, RX Plus Valencia, Iris Drug Aglayan Bito, RS Drug Aglayan Maid, o ingon man GM Pharmacy, o SJ Pharmacy, mauna siya ang kanang gitawag nga Nature's Gift Nerveflex capsule. Kapoy, oy. Na mga panahon nga kapoy kaya itong lawas mga kaudyaka. Dali ra kayo tama. Takil po. Dali ra kayo tamang hawoy. Kapoy, kinang hawoy itong lawas mga kaudyaka. Oy, kaya lami kaya panumbag o kanap itong tao nga na tao nga ang dagway. Murag tamtak. Grabe, murag tao nga ang dagway. Murag tamtak. Ay mong kalimot sa katupong kakalipong diha. Galipong-lipong diha. Natay gitawag mga kaudyaka ang Nature's Gift Verticure Capsule. Shoutout kay Nimo Antonia watching from GC. Manang GC. Bevelin Maglangit, shoutout kay Nimo. Ingo man ni Dengski, pansin na po ko Antonia. Pansin, tanabitaw ka. Ang kaning Nature's Gift Verticure Capsule o Verticure Capsule. Kanabitaw ang kakalipong ka, kalat ka ng kalipong. Gatuyok ang kalibutan nimo kun dili ang kalibutan mo gatuyok sa imo. Baka ang imong gibati mga kaudyaka nga kana bitaw murag gadahili na ang tanan. Ang imong kakita murag ka landslide tanan bisag wagot. Delikado ba na mga kaudyaka labi nagnaa ka sa lugar nga daghan kayong tawo. Sa lugar nga piot og daghang tawo unya perting iganga pagyud. Nya mutokar na imong bertigo. Nakalisod kay ana mga kaudyaka lupig pay naka nakainom ka og Spirit of Douglas. Usa ka tunilada. Kuya, sa mga ka... Tagpila man ang Nature's Gift Verticure Capsule. DC 8 pesos per capsule. Contega Ugil, shout out to my Carmelites family at all Mount Carmel in charge at all Escalante Negros. Di tanima joke, kaya naaman sila sa Mount Carmel Church. Di na to mabinuangan na kay basin kasabaan tas mga madre diya. Di na to. Oy, shout out sa tanan mga guard. Okay, ang mga guard, mga kaudyaka, naminaw, gininstahon sa itong programa. Guard ka? Guard ka? Sige, greta ka ha, pero wa mo ko kailan ni mo. Basta kay ikaw na, guard ka. Bitaw mga kaudyaka. Okay. Antonia, palawir ba ako ni mo? I-shout out po ko ba? Dintaw na ako mamemorize kadaghan mga kaudyaka. Oy, daghan kita gihuna-una din eh. Siyempre po, ang kaning Nature's Gift Verticure Capsule mapalit sa inyong mga butika. Produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sa katong nangita sa ilang FB page. I-search lang ninyo ang Nature's Gift Marketing Corporation. Ha? Ay mo kalimot, anak, mga kaudyaka. Antonia, shoutout dyan ka nimo, Antonia. Lami, ihigop og utan. Oh! Mabita na, magtanong mo sa inyong mga lataran dyan. Kung napa mo'y lataran dyan, pagtanong mo, oy. Pila na good na ipagpadagay dice, mga kamote taps diha, o mga pizza diha, o mga alugbati diha. Anong di? Sige, ramog pangayo sa inyong silingan. Oh, pila ra'y pagpaligi diha sa... Oh, kamote taps diha. Apilan, dani mong tanglad. Oh, tanong-tanong po sa inyong mga lataran, mga kaudyaka. Uy, di kayo magtanong na lang kagkalagot, permis inyong silingan. Abi ninyo, panahon nga krisis, mga kaudyaka, di na ta magpaasip na nay ato kuwa gyod. Di ba, mga kaudyaka? Magtanong, walang mo isudan. Ako, di mo ko tamilig sudan, mga kaudyaka. Huwagin ko naanad na nang mumilig sudan. Kung unsay naal, isod man pong mangita, tagwala, kung mura, gid na. Pero manika, mutang manarbaho kay para makakauntag lami. Ba, ang kalami, bas magkaon. Pero muna, giingon, mga kaudyaka. O, kung, o, di gid makaya, kay napatay pa eskwilang mga anak. O, niya, napatay mga unsa pa ng kanabitang atua pang pangilang lanon nga bayran. Di mag, kuan-kuan po da? O, pwede ta mananom sa tuwang lataran diya mga kaudyakan, kamutitaps diya, palit di kaog. O, ipapili ni may mong anak. Ay, mga anak, unsa inyo, chicken o beef? Wow, lami kay Miksudan, ipapili mi manok o baka? Sure ka, papa? Lami kay atong sudan ron, kay ipapili mi ni papa, baka ba o manok? Oh, ay sos ay kabalaka anak, ako pa. Nakaswildo bi ako karon unsa man ninyong gusto nga kuan? Oh. Unsa may gusto nimo gusto ninyo mga anak? Baka atong sudan nga sudanon karon gabi o manok?
1: Pwede baka.
0: Ingon pong isa ka bata.
1: Pwede manok.
0: Oh, lay-lay ang gusto ninyo mga anak. Oy, lay-lay inyong gusto mga anak. Oh, sige, sige, palit oh, nakoy 20, palit itong chicken og beef nga noodles. Oh, na. Ana din mga bata. Yay! Oh, di ba? Oh. Lipay din mga bata. Yay! Chicken og beef! Imo din ang asawa kay nagtanong magkamuti taps.
1: Hoy! Paghagpat sa kamuti taps ito, isagol na to sa itong noodle.
0: Kalami, nanang, ano kung ano mang mangita mo, kuan mga kaudyaka, kung murag yung kaya na to, mga kaudyaka, di ba? Oh, ano nga? Ayaw ninyo dautang inyuhang kinabuhi tungod lang kay wa mo'y sudan. Salaman na ninyo, maura na ninyong sudan kay mura man po na inyuhang gi pinengkamutan. Ah, mabitaw na mga kaudyaka nga. Ako mga kaudyaka nga sa una mo, wa mo'y sudan, kunay, mantika, ahos, og sibuyas, gisahon ko na nagtuyo, may nalang masimutan sa mong silingan, usa akong gigisa, pero dito rataman. Onya, muna siya mga kaudyaka ha. Ang atuang Nature's Gift Verticure Capsule. Ay, gimog lipong-lipong diya mga kaudyaka. Oy, kagadugang-dugang naman mo's problema. Oy, paniguro mo. Labi na ning mga idaran, mga lulog-lula. Jokes on! Isa kuno kaadlaw pagpaila. From Dayday. Ah. Ano, this Dayday. Nay, nag-ayo na.
1: Ayo!
2: Hoy, kajot lang. Saba na, oy. Hulat, kajot.
1: Ayo!
2: Hoy, saba ni bataa, oy. Kasaba ba ni bataa ka paghulat, saba? Oh, kung saba imuha?
1: Papalit to na, oh, kukti. Saka mo, kukti, kuk.
2: O saba ni? Unsa man ni basa para ba ni atong kamot? Unsa man ni?
1: Ingon ni mama magpapalit lagi siya kok. Kok ba?
2: Unya unsa man ni kok? Imnon?
1: Te unsa may gusto ni mo te? Ihaplas ko ni te. Ihaplas te.
2: Ay bugoy kang bataa ka. Mao lagi oy. Ano mangutana pa magyog imno ng dele? Patukar sa tagsunata ha?
0: ano man tong tukar na ko gabi eh, kaya ako tong ipatukar ang tagbalik mga kodyaka, kaya nalingaw ko ato. Pintras di paso mo, ay sos ipatukar na to. Mabalik na po si Lady Antonia. Yeah.

diggy diggy diggy dong pa pa pa. May nalang, wala gamay atong problema na kakian. Wala may importante mga kodyaka nga sa usa ka adlaw, natay mga, natay ka na bitong buhaton nga mawa atong stress. Ba? Ana na siya, oy nanay tayo mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation ha, natay gitawag Nature's Gift Memo Smart Syrup. Sa inyo mga kabataang barangay, diya mga kodyaka, kamo nagibahala diya mga kodyaka ha. Oh, ati man na inyo mga anak, ipaila-ila sa ila ang mga pagkaon nga ganado, sustansya o vitamin at minerales. Sabay din gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Cap Syrup. Oh, inana na siya mga kodyaka ha. Oh, unya ang nakanindot mga kodyaka kay para makatabang aron na sa ilang eskwelahan dali ra sila makasabot. Oh. Unya, dali ra sila makatuon sa mga leksyon sa mga maestra. O inana siya, nindot ba kayong mga bata, mga kodyaka, nga paguli, bitos balay? Iya pang ishare iyang mga natunaan. Di kay pag-abots balay, mga kodyaka, iyang ishare ang iyahang kalagutan. Ana na siya, kaning Nature's Gift Memo Smart Syrup, mga kodyaka, para uptake o bright ang future sa inyong mga anak. Para mailisa na ning galing ko dira sa diris nasod. Oh, kung inyong na bantayan mga kaudyaka nga ang Pilipinas wa na namao. Kana inyong mga anak nga inyong gihawiran di inyong mga anak nga inyong kauban yas inyong panimalay. Wa man mo kabalos iyang kapalaran ana. Pero part ka sa iyang kapalaran. Tinod ba na? Instrumento ka, ikaw ginikanan instrumento ka sa imong mga anak. Nga maabot niya iyang mga damgos kinabuhi. Unsa magaling iyang damgo, mahimo ba siya president, presidential spokesperson, prime minister. Unsa pa yung mga dagkong ranggo. Ay mo kalimot, tapos tayo Nature's Gift Memo Smart Capsule. O kani pod. O dili lang kay atong anak, ang atong tagaag nutrisyon, ang atong utok, gahinan po na nato. Ay mo pag salig diag idara na mo niya, di na ninyo ipagana na inyong utok. Mas ipagana, abi ninyo, kung maidaran mo, masamot ninyo tagaan og panahon ang inyong utok. Tagaan og saktong nutrients, sustansya, vitamina. Ngano man? Nganong tagaan man ninyo mga kaudyaka? Tungod kay gakaidaran ta, magkalimtano naman ta. Ganahan day mo mga kaudyaka nga, grabe na inyong paningkamot og panarbaho, grabe na inyong tego mga kaudyaka. Unya pa pag-abots pagka idara nang alimta ni mutanata. Oh mo na siya nga gamit mo gitawag Nature's Gift Memo Smart Capsule ha. Di pwede limtanon ta oy. Ilaron ra ta kung limtanon magunta kay ilaron ra ta sa tong mga apo, sa tong mga anak. Ilaron ra ta ba? Kung medyo luya magunta tong panguna-una mga kaudyaka di kay ta bright. Oh, kana kaminusan ta, binuangan ra ta. Oh. Unya mo ingon din nga tindira ka mo ino din. Hoy, ambi akong sukle. Ha, pila pa nito yung kwarta. 100 akong kwarta, wag yung kunin mo tagag sukle. O, nihatag po rin ka, Nara, oh, pila man din ang kwaon. Ha, 20 na tong akong gipalit, wag yung mag-ihatag sukle. Nihatag in taon kag 80. Katawa in taon ang kuan mga kaudyaka, katawa ang tawo, kaya wapa man din siya nihatag o kuan, wapa siya nihatag o bayad, naghatag na kag sukle. Kay nalimot ka. Nalain kay nang limtanon ka. Munang pag gitawag Nature's Gift Memo Smart Capsule mo ha. G-Pine Elab AL Maglupay. Shout out di kaninyo. Antonia. Shout out di ha. Sakit sa likod. Sakit sa bagtak. Sakit sa hawak. Pastina, pastilan. Tanan na lang ga sakit. Tama jug ka Antonia. Unsa may naingon ako nga tama ko be. Pagsababi mo, nagtaka-taka lang kung yaw-yaw na rin, ha? Kaya... Pero actually, mga kaudyaka, kaning gipang yaw-yaw bitaw na ako, usahay kay sakwa raman yung kaugalingon. Ako lang i-share sa inyo. Oh, i-share lang na ako sa inyo. Kanang mga trivia-trivia, nagyo na diris Google na ako gikuha. Pero ang kanang bitaw ang kabahin sa panginabuhi. Kung unsay na, nasabtan ako sa panginabuhi, mura po na akong i-share sa inyo. Basin, deg, muuyon mo. Ang mo-object.

0: pagliya na yun na. Kuya, diyang pagkoy, diyan ang angamigos, mo hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya, hindi ang angamigos, hindi nakaluwas na ho. Nang, mo nang diligyan, diligyan. Kung dangan, istak sa kumparis, kay, ay, naligyan ko, pero may, kay mama sa hero.
1: Lagi, daghan kayong salamat kay 1 year na maganda gamit o amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay na? Pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
0: Oh, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay pinakanindok na nadawat ng kulas kuhan.
1: Pagkapinan sa natong kuhan, pagkapinan sa natong 2,000 pesos na cash.
0: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige, nga. Unsay masultin mo sa amigos coffee. Okay, good?
0: Okay tayo, oy, kanang ang amigos. Maugay kanang mura, pag tangpanan bitaw sa kanang maanagay paglaong bitaw, pero magamit sa amigos, makuhan, mabalik, gintanan, kanang mabaskog ka, din, mura, pag ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik, mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako paglaong taon Kakaluwas mo ko sa amigos, man. Ako po pasalamat sa amigos ko, please.
1: Okay, yan na gagay. Salamat na. Iba rin kahilak ko sa guni mo, eh.
0: Ayan kayo, dako ang gugay. Lalipay, manggugo tayo.
1: Lalipay, jaga kayo.
0: Lalipay, kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya. Si Junil, ha. Katong pagkanaon, ha. Napulo ka box ng amigos coffee. Pero karon wala pa. May kape, ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
0: Nagdikay, sige, bitaw, lid. Pangita din eh. Mahutdan man. Kabot-kabot na may dagang butita. Mahutdan man. May gali atong December. Nakapalit may upat na karton. Kay upat na lang may nabilin. Among yurot. Isa ay lang. Mahutdan. Tuloy inyo. Mahutdan. Tuloy na palit.
1: Ati sa gaya tayo pangalan mo. Bibian.
0: Bibian Labides.
1: Bibian Labides. Diya sa ako ano. Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte. Doon sa pantalan.
1: Salamat kayo ha.
0: Salamat kayo, kuya!
1: Salamat, mabush!
0: Mabush!

0: Yes, dagdagang salamat Nanay Vivian. Amigas, amigas, coffee na mga higala ang kape. Hindi ni basta-basta mga lodge na. Hindi na i-kalalis pa kung unsa kanindot ka-epektibo sa atong kape morning kung aduna may mga gipamatis pang lawas. Amigas coffee, amigas coffee na tayo mga lodge. Mga pe o mga pe naman lang yun ta everyday. Yes, aray na ta sa kape ng lamian, epektibo o para sa tanan. Atong ipadayon mga higala ay mayong gabi ilatos na punta diri sa Picas Linya sa atong mga ka-Star Radio diha sa Tayasan karong panibalik ang kuryente pero sa atong mga higala sa Group FM oh, wala sila kay blackout daw tungod sa ang sa todol tungod sa hangin na uguwan sa atong ipadayon garita o garita hagikan diri sa Tayasan atong pamation another testimony nga nagpamatuan sa epektibo sa Amigos Coffee.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Magtira mo, ayun. Magtira din sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, kisa yung pangalan na to, sir, na endorse Mangugas Kuha nga patawagan ko nung pa. Kay usaka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Kisa yung pangalan na to, sir?
1: Ako nga alan Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Pastor? Okay, pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay. Asa itong lugar, Pastor?
1: Nako diri sa kuan, Bunga, Barangay Tamao, unya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Yeah, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isayas, no?
1: Pastor Isayas Ilintorio.
2: Pastor Isayas, mangutana lang tani mo, unsa may ganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasinatian nimo sa Amigos Coffee o before nga pag nag-Amigos Coffee unsa man diay gibati sa tumbulawas pa sir
1: una sa tanan ang

0: Amigo magudning mi si Sarayan kay naman ko'y black time diya sa iyahang istasyonan.
1: Parehas.
0: So, salamat si Sarayan nag-endorse og number na ko diya sa imo kay gusto ko nga maka-testimony sa inyong produkto, sir.
1: Sige, sir. Sige, Pastor. Naunsa man ay ka nga nung mga testimony, makaunsa man ay naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom og Amigos Coffee. Agon sa experience ni mo karon nga nakainom na kagamit ko sa coffee.
0: So na nagyog ko igibati nga kinibitang aslom-aslom manugab ni nga kuhang guhan. Manugab ko aslom mo niya.
1: Okay.
0: Magsuka-suka ko dayong kanang way ganang mukhaon kay ingunana magod akong gibati. Taod-taod na gini.
1: Kuhan, paas ka, acid, acidic, hyper ka, hyper.
0: Hyper. Na ay panahon nga manugab ko kanang mag maginhawa ko nga murag magbako
1: lalom-lalom na to acid reflux ang siguro to
0: mo ka nang mo inhale ko ana niya ini ko ana ko murag ko magbako noon sa naman eh So kadaghan akong kapigigamit kini amigos mo gyud nakapa natangtan sa akong gibati pero na po ko ako prostate
1: oi last week bilang ay by the way pastor anay prostate pilam na edad na to.
0: Well, pero kung edad ka raw na ako sa 69, nag-irob na ko.
1: Pado nga 70?
0: Nga 70, oh.
1: Ah, oya, yeah. Gawas atong na kay acid reflux. Atong na itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit naman kuto-kuto niya, aslong ginawa. Maglaom-laom na itong acidity. Gawa na, na kay prostate, Pastor.
0: Na kay prostate niya. Sige, kung pangihi kada kanang magabi, dali normal ako pangihi, na ayosay kasiyam, kapulo.
1: Wow, pertinis sa buhas katog, so di ka katog, katog tarong.
0: Mili yun, makakuan yun, makadisturbo yun sa katulogon.
1: Mm-hmm. O niya, sa pag, dugay na sa tunin mo, antos-antosan.
0: Oo, tayo, dugay na.
1: Pila na katotoing?
0: Na, ay, umiyon siguro nga, ulo, nga kung pag, ko na ko itong sakita, pero karon anam-anam ng gamit ko, amigos, nag-anam-anam naman o ka, lugar ako ang pangihi kay naanap unom, kalima na.
1: So, di na para sa una, kasiyam, kadagan, so na normal na, hapit naman normal.
0: Oo,
1: nili na ito. Mga tanak ko ni mo, Pastor Isaias, mga pila nagkakabuan na gamit o gamigos coffee.
0: Kining manggod, tungod kay, kining, pagkakita na ako sa karton diyan ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na amang ko diyan, alas 6. Mm-hmm. Unya, kita na ko na may amigos diri. Naku, sir, na ba kay baligyan ni sir? Sa display. So, pero nga kuha dyan nga kuha to dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago.
1: Okay. Kaya,
0: nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayungon.
1: Naaman sa Tayasan Pharmacy?
0: O na. O di ako nagsigipalitan.
1: Pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
0: Ayun, no, bago pag inoon eh, nakapagayin ko sa mga tulog kabuhan akong gamitan eh.
1: Ay, at least, no, tulog kabuhan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
0: Na solusyonan. Karoon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga diyay mga simana nga walay baligya.
1: Ay, nahot na, no?
0: Buol kay ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Nakaroon, karon kay naguol man ko gaasa ko magkapalit ini pagabot na ko ng Malalod ay nagbaligya dito ga ako ni tigman ko palit og duha na lang ko karton gihurot na ko palit
1: naman dito atong San Sebastian Pharmacy
0: oh dito ko nagpalit sir
1: oh ya
0: duha na lang ko diyan duha sa karton ko utlo na lang ako nagpalit ma'am mga tong karon mo na po Manapod yung mong gisigigamit kay wala ba may kagamit atong pagka walay baligya diri sa ayungon o sa Tayasan. Nag-uol kami ato. Karon, itong isang simana na diri ang ako ang mga egsoon diri kay Kabangkalan.
1: Ah, taga-Negros dahi ka?
0: Kabangkalan, Occidental ako ang mga egsoon dito.
1: Ah, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga egsoon?
0: Eh, karon, nakatilaw sila. Ngayon sila. Asa man takapalitan ni wa man dito sa Kabangkalan.
1: Naagi ako na sa pharmacy dito.
0: Na dito.
1: Oo na. Tintin Pharmacy. RG City Pharma. Naasa na dito.
0: Tapos sila dumdum mo na, sir?
1: Sige na, sa Apple Pharmacy. Halos mo na ang pharmacy dito na Apple.
0: Ako na sila sugin lang ito, makalaboy ko dito.
1: Oo, oh, na, tatos ka mangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at tested yun.
0: Yes, kami proving gid mi nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yon ani.
1: Okay. So okay ra nimo Pastor, tagaan di ka napulo ka box na kape.
2: Okay.
0: Sir, lipay ko ra sir kay mura gud na tubi. Stika na ba yang maka maka hatag kay karon ako ana.
1: Maron Pasko maron. Pero dili sa dihadian na kumahataga kay lagyo man ta.
0: Okay, okay. Oh.
1: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa. Yeah. Naay mo agi di ang tao na ko pahapitan tika ha.
0: Okay ra guys, sir.
1: Or ibilin na ako ni Sir Ayan.
0: Okay, pwede, pwede.
1: Ay, pero sa hindi, na mga kaliha, i-update lang sa Ayan, kaya ako na ipabilin. Okay, okay mga kami na hutan sa mixed stocks karon ron, inig-abot. Mabiyahin mo na akong mga tao, kaya nakabiyahin na mag-usla itong naging semana.
0: Okay, sir, nga, hindi ginamawala ng kapiha, sir, kaya mo ginamintina sa moderate.
1: Oh, okay. So, okay, kaya na, napulo ka box na kape, niya, pagkapinan sa nato, 5 kilong bugas humay.
0: Wow, salamat kayo na, sir.
1: Ginagmay nga ko, ha? Ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
0: Ito mo. At mo din sa akong silingan, sir. Dagan mi kayo gikonana, kanabang gisugin lang ini ng kape niya. Dagan na po na nagamit ko rin sa mga silingan.
1: Okay, ya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
0: Okay, sir.
1: Salamat. Pangalan, Osa, pangalan, Pastor.
0: Sir Isayas Ilintorio.
1: Di, asa ko ang ito, asa ito nyo, ha?
0: Barangay Tamao.
1: Barangay Tamao.
0: Tayasan.
1: Tayasan, Negros Oriental.
0: Pero namin din sa Sitio Bunga, sir, Sitio Bunga.
1: Ah, Sitio Bunga, Tamao.
0: Oh, Tamao, along the highway, ha?
1: Ah, sige. Ako na yung ibili ni Sir Ayan, ha? Maka, na yung makadrop by, ha?
0: Salamat ka, sir.
1: Masama rin karong, di kini mahuwan ng tuiga.
0: Salamat ko ditawag ka. Salamat kayo.
1: Ayan, salamat kayo, sir, ha, Pastor.
0: Salamat kayo.
2: Ya, sa ganingang salamat, Pastor Isayang, gikan diya sa Tayasan. Nay laing kape nga trusted gibalik-balikan sa kadaghanan mga loyal. Nubanan sa atong amigos sa food supplement capsule.
3: Sa pagsubang sa
2: nang ari na gid ta. Subok na masaligan, maduulan. Aduna og aduna gid tay mahat kon mapaabot nga kaalibyuhan katubagan sa mga gipamatis pang lawas.
3: Sa atong ginapi.
2: Yes, sa atong mga higala diha sa Tayasan no sa atong mga ka-Star Radio nga nagpamina. Available diha ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule sa Tayasan Pharmacy, Angel Pharmacy, Ix Pharmacy diha lang sa Tayasan. Sa atong mga higala sa Gihulngan, Yan Yan Pharmacy and Santa Ana Pharmacy mga lord.

Yeah, sa atong mga higala po diha, no, sa mga laing pang lugar. Diha sa mga taga-Himalalon, na diha ang Butika Genesis. New San Sebastian. Sa mga taga-La Libertad, Butika San Sebastian. Sa mga taga-Ayungan, na diha ang Y&A Pharmacy, RL Pharmacy, and Butika Gale. Yes, mga taga-Bindoy, M&D Pharmacy. Sa itong mga higala, mga KMR GBFM, diha sa San Carlos, High Health Pharmacy, BSN Drugstore, available ang Amigas Coffee, Amigas Capsule. Sa mga taga Argao, na diha ang Butika Filma, Uncle Cat's Pharmacy, diha lang sa Argao. Sa mga taga Baiz, na diha ang Fatima Drugstore, Health Med Pharmacy, and Butika VLZ. Sa ugasa man mo nagpaminaw karon, at tuwalang sa mga pharmacy butika sa inyong lugar.

0: Yes, mga higala, padayon.
1: Paana?
0: Padayon lang ta sa pagkutaw sa Amigos Coffee. Inubanan sa atong Amigos sa Food Supplement Capsule. Binasa doon yung mga gipamati sa kalawasan.
2: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
3: Ay, apo, sakit na po kayo ang akong tuhod. Apil ang akong likod. Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilagaw.
4: Sige, nagyugagreklamo, Analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni Mulo.
3: Unsa man po na. Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
4: Ay, dili, Luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
3: Tinuod ba na? O siya may naanabe?
4: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
3: Mau ba? Sige, sulayan na ko be. Amigos Capsule. Remember the crime. Apo, nindot nilagay akong pamatid karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
4: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og inumlo ha.
3: Salamat kayo, apo. Nibalik na gyud ang akong kusog.
5: Para sa sakit sa lawas, rayuma, ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural na sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
0: Yes, nagandang salamat. Tawa na tayo igong oras. Kamu nalay bahala na ako diha mga higala. Ito pala sa 30 na. Yes, happy, happy Friday. Happy weekend mga Lord. Nako, diha na mo. Magbana na pag sa unahan.
6: Nagandang
0: salamat. Amigos Coffee, Amigos Capsule na ta.

0: Yes, mayong gabi mga ka-Easy Radio Kanlaon. Kaping healthy ang kaping lamian o para sa tanan. Lubanan sa atong amigos sa Food Supplement Capsule. Tara. Itong sugdan ang kagabion mga lods sa pagpamina. Kauban ng inyong DJ Baray, mayong gabi di Sir Bunjo sa mga taga-Kanlaon nga nagpamina. Nagduda ko dalwa pa ni naibot si DJ Jack and Melodol. Amigos Coffee, Amigos Capsule, tara. Garita ho garita sa pagpaminaw sa kaipiktibo sa Amigos Capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa ganito yung pangalan na to, ma'am.
1: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na po ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, may mong paggamit, ma'am? Balita na ko, ipatawagan ka. Kay usa ko nung pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
2: Okay, lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sir, kay last December gani na ako, sir. Nako panggipa mati, bali na gyud sakit sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, sir. Nyagi tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan ako og 7 days. Unya, masa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, nga nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang di apuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Officer, kaya wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ako nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog magugos mga testimony. So akong disuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya minkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir. Padoon sa ako ang libut. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karami mo na kung ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaction na siya. So mauto, sir, nakahurot ko o kaning usakapad capsule na puara ko ang gitake. So karon sir, pasalamat lang gini, sir, kay kanang pupunan na po ang lumbar pain, wala na po higi, pamati. Una, sir, good po na nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
2: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usa kapad. Usa kapad, sir.
2: Usa ka blister pa.
1: Oo, kanang na po, kakapsule gani, sir. Gisipin na ako. O, buntag o hapon akong unong, sir. Buntag o hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog magugog mga testimony, sir, na daghan siya naka-uyon po siya. Sumuot na hingkuan ko, hingdry lang yun po ko.
2: So, karon, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na yun, sir, sa tinudanay, wala na yun. Maunang wala na yun po ko nagpabiya sa kuan kaning Igos Capsule. So, ikaduha po na ako, sir, nga, mushare lang po ko, sir, para pong maka, ang uba po na napoy gipamati na susama na ako. Okay. Kanin ako ang kuan, sir, kanin ako ang pagtuog sa lumbar pain, sir, kanang buraganis, ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So, nagtuog po og kanang kuan ka to, sir, dala to. Usap po to nga kanang
3: galing si Rodrigo Gintapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa kunya anong inainom mong kung code TH500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapag

0: D3 Bio at saka GTX 500, may PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika, di alternatibo, at gumamit kayo D3 Bio at saka GTX 500, may PC.
1: Mapalit sa mga butika. DX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sa DX Coffee Mix.
1: DX Coffee Mix.
3: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So
5: pag thinking kay mawala man kapoy.
6: Okay.
5: O deyon lamay po ang katulog.
6: Karon?
5: Katungo pa ka tilaw.
6: Katilaw
5: sila. Kanang kapsul o coffee.
1: Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang Astig
7: Pagdahi Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix. Dali na mga penata.
1: Pagkondisyon sa lawas, can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta! Mag-Hard Max na!
8: Max masarap pag naka-Hard Max!
1: Mapalit sa mga butika! Well, baby, you can
9: share it. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
10: White Knights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Kung kamu masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpalis sa inyong product na nuts o uid o minanis oil o nasin kopi o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang practice mong good ko ma'am, ganit ko anak kay sabihin ko yung programa nga para kay siya, makayod yung sakit. O, kung ba na po nga, ko anay si sagit na tipo, ganit po si anay kay mag-ayong mangyan, hindi na good siya anong yung product ni ma'am Aileen. O, di na ganyan mo pagpabulag anak, sige rin yung Japanese. Sada ma'am, salamat kayo ma'am Aileen sa iyong product nga, naayod yung mong sakit.
1: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa

0: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong. Dili ko kalakaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Kailan nakabulan niyong inom sa itong produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalakaw. Dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong gihaplasod sa kong tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
0: Dragon Fruit
6: Gold!
0: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
6: Gold!
7: Pure energy.

0: This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
1: Feel the music, Star Radio.
0: Oras sa Star Radio, Lasais, 59.
2: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paim na ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
3: 1 plus 1.
4: 2.
3: 2 plus 2.
5: 4.
3: 4 plus 4.
5: 8.
3: 8 plus 8.
4: 16.
3: 5 plus 4.
5: 9.
3: 5 plus 5.
4: 10.
6: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
7: I dream remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
2: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: Ditribayo! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: Ditribayo!
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian akong daw ti. Hindi kita tama ka tamisang saktuhan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wala ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Alex, may kayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po niyo pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro.

0: O, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw. O niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink. Drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
2: Where every guest feels at home.
1: Visit us today.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Ako dai si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og Nan's Liniment Oil o corn coffee kay ang Nan's Liniment Oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa Nan's corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas naho og sawang anak. Kami among tulog magabi niya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-spadak nga naayo mi sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radyo.
5: Okay, may buntas na na itong paminawan karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito ipailatong nga pangalan, no?
6: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mauyusa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Muna nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mo ay makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
5: Okay, salamat kayo nang.
7: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
9: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
3: White Knights Dumaguete Pension House
2: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: White Knights Dumaguete Pension House.
1: Testimonya sa Wonder is Walid.
4: Si Wilson Tamura, Chief Town of Salaberry, Balfour City. Doon naman po kayo sa tabi. Hindi mo mo po. Then, sunray ang underscreen kayo. Hayahay yung lukhan. And hindi po mo titipit yung lukhan. Wala po rin kapoy. Kaya amo na yung sulayan. May itiyan. Sunray lang ito ang underscreen kayo. Mismo give ko may kasi natin yung sa underscreen kung mahimo. Lamig yun ang pamating.
1: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
6: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat Poor. Ang akong nagamit talagang kape o kaning capsule.
7: Mm-hmm.
6: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
7: Yes.
6: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Nya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
7: Yes.
6: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
7: Mm-hmm.
6: Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
7: Salamat kayo.
6: Tinuod yun na.
5: Mga penata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
10: Tapad lang sa pansuan.
9: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
10: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Yes, oringog sa kumalang 74, kabuhi, mahayag sa buwang gadintor.
2: Unsa man to imong sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
1: Nagkakay, protect ako do. Hindi ko katulog, hindi ko kasiya, hindi ko kasabawas, hindi ko pangit.
2: Sadya na kainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, menindot lagi di mo paminaw.
1: Oo, salamat ko na yung produkto so, do.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650.

0: 500. Vă păriți să vă butica nationwide.
1: Si Albert nga taga Dumaguete.
2: Opo, ang akong mga TL o mga panakit.
1: Sa pagkadoong na po sa BTX 500,
2: akong gi-double dose o nakapsol sa buntag
1: o sa gabi.
2: Wala pa'y bulan,
1: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga
2: kamay. Epektibo kayo ang BTX 500.
0: DGX, DGX.

0: XP500.
1: Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX500.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga Galidi X, ay mga Galidri Bayo. Hello, hello, hello. O sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw sa tanan nato ka mga suki, ka mga tigbalamati. Welcome mga higala ning atuang bago na usab nga edisyon ning atong tulumanong kasayuran sa maayong panglawas. Of course, kauban ganunay walay lain mga higala. Ganunay naka DTX 500 o ganunay naka D3 Bayo. Dog hands sa lima nalo sa inyong mga simiaan. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live nga abot sa itong Bagsibya, Visayas og Mindanao, tibuok kalibutan. Ay, hopefully hangga nakakapin na. Nakakapin na ba? Oh, pili agyod ganun ay ang healthy herbal nga coffee nga naa sa mga butika. Para nga dilita magmahay ba? Para nga magkapita, gapanambal ta, the same time ga cleansing o ga detox ta. Ika na kanindot mga higala kong naka DTX Coffee Max ta o naka DTX Premium Coffee. Ang mga bago kain na ito ng mga klase sa herbal nga coffee hanaanas mga butika at tuwa na yun. Anyway, mga higala, di ba galimta ng itong mga clinical products is available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Oh, ando na yun. Ando na yun. Sambuanga del Norte. Hello sa itong mga higala. Dries Dipolo, Gumisamis Occidental. Kumusta ang tanan na ito ng mga pangga karon nga nag-tune in sa itong programa? Ang itong mga nanay datay o naka DTX 500 yun na kanunag naka D3 Bayo. Anyway, isigutan na ito kadali mga higala, kinimpipila ka mga health benefits nga makuha na ito kay daghan ang gapangutana, daghan ang na-curious mahitungo na ning pag-inom na ito sa D3 Bayo. Unsa man gyud ang D3 Bayo? O, timanaan na ha? Timanaan yun ganunay. Ang Tatak D3 Bayo. Ang D3 Bayo, gika na siya sa vitamin D3 o BCO. Cold compress virgin coconut oil. Muna'y kombinasyon. Munang gitawag siya D3 Bayo. Yan. Nana siya vitamin D3 which is very essential kaysa tong lawas. Magkaedad ta. Sa mga mamis, magka-menopause ta, kinahanglan tag vitamin D. Magkaedad ta, kinahanglan tag vitamin D. Masakiton ganita, kinahanglan tag vitamin D. Hinay atong immune system, kinahanglan tag vitamin D. Luya ang atong bukog. Oh, kay may edad na ta, kinahanglan tag vitamin D. Kung natin problemas kasing-kasing sa itong mga ugat, kinahanglan tag vitamin D. Oh, importante ka ayo ang vitamin D mo na mag D3 Bio. Kaya sa D3 Bio, naana siya'y vitamin D. Vitamin D3. Pinakaknindot nga klase sa forms sa vitamin D. Muna mag vitamin D3 ka, pag D3 Bio na lang. Oh. Kung gaino man kag D3, vitamin D3 supplements, kailagahan man yun kayo. Okay. Well accepted man gud ni ang pag-inom o paggamit sa vitamin D sa tibuok kalibutan. Daghan na yun ang, actually, daghan yun ang gainom sa vitamin D. Labi na yun to may mga edad na ilahan ang ginainom kada adlaw ingon nga suplemento. Walang gikon na ingon na to nga kung gusto kag makagamit kag nindot nga klase, pinakanindot nga klase sa form sa vitamin D supplements, gamit og D3 bio. Kay naa na kay vitamin D3, naa pa kay virgin kuko na to. Well, muna'y vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. Yan. Diba? Naa na kay vitamin D3 na mainom. At the same time, gipakapinan pa mga higala. Gipaamanan pagyud og cold compress virgin coconut oil. So, kana mo'y imna kadaan law. Okay? Ano'y pibila ka mga several scientific studies nga nagpakita sa pagkamaayo sa medium chain fatty acid nga naa sa cold compress extra virgin coconut oil. Nga makuha na to sa pag-inom sa Klinika D3 Bio. Muna siya ipipila ka mga tremendous health benefits nga naa sa D3 Bio. Number one, 48 to 52% sa medium chain fatty acid nga naa sa D3 Bio is lauric acid. Kining lauric acid, it acts as broad spectrum as a natural antibiotic killing disease. Unsa? Unsay naa sa lauric acid nga naa sa D3 Bio? Naa siya'y broad kaayo nga spectrum. Sa to pa, dili limited ang iyahang capacity sa pagpatay sa kagaw. Giila siya ingon as a natural antibiotic killing disease. O kanang mga sakit nga caused by kagaw, caused by bacteria, caused by viruses, even parasite, no, daghan man na, daghan gina, no, ang kagaw cause ginag balatian. Kanang mga kagaw nga naa sa lawas, ginapatay na mga higala ni lauric acid nga naa sa tuan D3 Bio. Muna mag D3 Bio ka na anlaw aron nga protektado tagikan sa mga kagaw, gikan sa mga bakterya, even parasite. Pwede sa mga bata, pwede sa mga may edad, pampamilya, mga higala nga klase sa herbal. Mag D3 Bio ka na anlaw. Ang ginabuhat ni D3 Bio tungod kay naa ni siya'y lauric acid, ang mga microorganism iyahang ginadissolve o ang mga lipid coating wall mga higala sa mga kagaw aron nga dili sila makakosog kadautan sa tong lawas. Pagkanindot to. No? Oh. Gusto ta nga protektado ta kanunay sa mga bakterya, mga parasite sa lawas. Pag-inom ka na adlawg D3 Bio, giila ingon as a natural, gibantog ingon as a natural antibiotic. Tinood yung ka sir, anay nag-text ka, coming from 979. Tinood yung ka sir, mura ginay akong tambal, maglain akong ginawa, mura ko kahilan tonon, magsakit akong tutunlan, maghubag akong tunsil, mag-usap lagi kong tagduha ka D3 Bio buntag o hapon. Kaloyan sa Ginoo, mawa yun siya sir. Si Juanito de Aini sa Pulangko. Oy, hello sa itong mga higala dres Pulangko. Ha? Sir, Juanito sa Pulangko. Ayan. Sa Pulangko, sa barangay, sa munisipyo sa Pulangko, naatay mga products dira. No, kung makaadto mo butika o kopi, makaadto mo CureMed Pharmacy, available na ang atong D3 Bio. Wala daw na ginaw. Actually, mga higala, in fairness, very effective ang D3 Bio. Kaya maghubag imong tonsil, bitaw. Makatonsilitis ka. Sakit imong tutunlan. Oh. Kalat imong tutunlan. Imong nang iusap og D3 Bio buntag o hapon. Tagduha ka, soft gel. Dali kay maayo. No, dali kay maayo, mga higala. kay kaya niya nga patyo ng kagaw nga naas tutunlan. Even ang kagaw nga naas tiyan. Magditribayo, ha? Ikaduha, one of the most outstanding ability mga higala sa extra virgin coconut oil. Anita sa BCO, nga naa sa D3Bio. Kini siya, ang, actually ang BCO, ang virgin coconut oil, gigamit na ni siya as anjang therapy for dangerous diseases sama sa HIV o AIDS. O, tanawara?

0: daghang benefit sa lawas. Dili lagingon kay mo patay sa gagaw sa lawas. But in terms of nutritional benefits, daghan ang nutrition nga mahatag sa BCO sa atong lawas. Makapahami sa panit, makapabatan-on. O manay na manay benefit sa kuan sa BCO. Makapaniwang, makapagamay sa buyon. No. Makapadaghan sa probiotics, anti-cancer pag yun. So, kuan na ang HIV o AIDS. Gigamit na ni as adjunct therapy. Gigamit na ni mga higala. O ganing sakit nga hepatitis. Oh, tungod kay highlighting mga higala ang iyang antiviral properties. Mga virus nga naa sa lawas, ginapatay usab mga higala sa BCO. Ing anak kanindot ko na antay D3 bio kadaan daw. So pa may atong gihulat. Diba na ipatsada kayong herbal mga higala nga pwede na itong i-maintain kadaan daw. O na ay D3 bio dira. Another one. Ang D3 bio mga higala, tungod kay naani sa cold compress extra virgin coconut oil. Nag-contain ka ni siya o strong detoxifying and cleansing effects sa atong digestive system. Ang atong tiyan, kaya niyang limpyuhan. Oh, ang atong digestive system, gikan sa atong tutunlan pa ingon, gikan sa atong baba, tutunlan sa stomach, gamayang tinaing, ngadto sa kolon, ngadto sa anos. Pagawas mga higala sa hugaw na to. Kaya niyang limpyuhan mga higala sa virgin coconut oil. Iyahang i-detoxify o i-cleansing ang ato ang whole digestive system. Kanindot, no? Muna nga kung kanunay taga-inom o cold compress extra virgin coconut oil or ga-inom tag D3 bio kadaan lang. Ma-prevent na ito mga higala ang itawag na ito mga problema sa bowel movement. Ma-prevent na to ng mga problema sa bowel movement. So, mag D3 bio na ta? Ayglangay. Sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, kanunay na itong ginapahinomdom, himuang maintenance supplements, himoa kada adlaw bitamina ang pag-inom sa D3 bio. Pwede ni sa itong mga bata. Patsada ni sa itong mga bata, ipaminti na ito. Ligo ng itong bata. Layo sa mga balatian. Sa mga buntis, pwede. Sa mga kapasuso, pwede. Gani, kapadaghan nilang gatas, mga higalas, mga kapabreastfeeding ng mga mamis. Ingana, kanindot, mga higalaan, D3 bio. Pwedeng usapon, pwedeng imnon, pwedeng directly i-apply sa panit. Or either sa buhok, mga higala nga gakanipis. Sige, aglangay pag D3 bio na. Anyway, standby sa mga higala kaya doon sa nintaganong pagdagaling ato mga pipila ka mga consumers nga gainom, gatumar, og naayo na sa pag-inom sa itong mga produkto nga naangkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. GTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: GTX 500. Mamali sa mga butika. GTX 500.
3: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akong nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan nalang subong imo?
5: Sugar.
3: Tigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Si Edding Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
7: Wow. Catalina Habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tag-dua-dua ka kapsul. Inang pagka-ubos ko, sir. May alibyo.
8: 27 lot. High blood gid ko.
4: Ano sa unang imo? Blood pressure.
8: 180 over 100. Three times adigin na ako. DTX 500. O pagkatapos nga nag-

0: Nabuo akong blood pressure.
1: DTX 500.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap. Pareho sa nga Marcuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, bisugard-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: D3 Bio.
5: Maman sa inana na ito ba?
0: Ako si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong ibati karong nga gainong of D3 Bio. Sa una, kibim kayo mo na wong karang Bill's Palsy, yatake. Nagkaroon karoy sa Diyos, akong BP, normal na 120 over 80. Akong hindi ko antaroon kani arong kolesterol, murag amubububuk na.
5: Sa inyo nung
0: D3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ano sa inyala na ito, ma?

0: English.
1: D3 Payo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: Extend. Food Superman.
3: Ako sa Renato. Nalarama ko sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
1: Extend Food Superman. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Roldan. Dali kay kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagspila kay... Sige kong absent. Mahon na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, ninajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C!
2: Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika.
6: Pag Mighty C para aron mo aptika.
7: Mag-Mighty C ka na adlaw ang alkaline-based nga vitamin C, mga higala. Di ba galimtan, ha? Pugong sa edad, ha? Aron nga, bisan may edad, batanon gihapon ang atong panagway. Ang atong panit, batanon gihapon. Tungod na, mga higala, sa Mighty C ka na adlaw.
2: Go vitamin C.
7: No, tungod na, mga higala, sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500 nato taas og antioxidants, gapabata kini nga klase sa supplements. Mighty C og DTX 500 kana. You look younger and younger basta naka DTX 500 ka og naka Mighty C ka daan now, ha? Ayaw kalimot na sa mga butika, mga hinggala. Anyway, hisgutan na to kadali ang pag-inom na to sa DTX 500. Ang pinakauso nga klase sa herbal. Karon. Oh. Ipangita ang yun ganunay. May mga high blood, ga DTX 500. May mga diabetes, ga DTX 500. May mga bukol-bukol. Magkaedad na gani, ga-maintain og DTX 500. Og Mighty C. Of course, isabay ninyo na ang pag-inom sa Mighty C. Actually, isgutan na to karon ang kaling cervical cancer. No. Kining cervical cancer, dili ni siya basta-basta nga balatian. Usa kini siya sa mga leading type sa cancer sa mga Pinay. Mga babae. Oh, mga babae nga Pilipino, mga Pinay, pwede nga magka-cervical cancer. Usa ni siya sa mga leading types of cancer sa Pinay. Remember, mga higala, gataas ang cases nato sa HIV. So, possible nga mutaas po yun ang cases sa pagbato ng cervical cancer kaysa usa sa mga reason behind aning pagbato ng cervical cancer. Ang cervical cancer, ang kuhani siya, cancer ni siya nga gatubo sa cervix nga bahin sa babae, kanang agianan bitaw sa bata. Oh, agianan sa bata, dira mga higala gasugod ang pagbaton og cancer cells. So, dira nga area ang may cancer, cervical cancer. So, agianan sa bata. Karon, sumala sa pagduon, usa sa mga causes ani is kini mga viruses, mga human papilloma virus nga makuha na to, mga higala, mga kagaw, nga makuha sa sexually transmitted disease. Oy. Talagi niya, kung sex workers ka, delikado. Kay base mag-develop ni lately na sa imong edad. Oh. Oh, dili maayo, mga higala. So, tungod ni, ang causes ani sexually transmitted disease, ha? Pwede mag-cause kini siya og cervical cancer. Karon, ang Mighty C, mga higala, dakuntabang ani. Dakuntabang. kay usa sa mga mupatay yun sa tuwa sa mga kagaw, especially kani mga sexually transmitted disease, mga kagaw nga gagkos og HIV or STD. Usag yun sa mga main responsible nga mupatayan na is ang atong immune system. Kung ligon tag immune system kargado tag vitamin C, kaya niya nga patyon ng mga kagaw. Kung naa naman ugaling ni sa tong lawas, kaya wak magigit na kabalo. Sabi na ginto mga pataka lang dira og salom dira. Kinsay makaila, salom na yun. Di ba? Okay, bago nga makaila, salom na yun. Oh, di ba? So, pwede mga higala makakuha taani nga mga klase nga mga kagaw. Mag-lead ni mga higala sa pagbaton ng cervical cancer, labi na ginto sa mga babae. So, ang DTX 500 makatabang usab tungod kay ang antioxidants ga prevent sa mutation. Actually, before na nga mahimong cancer cells ang usa ka cancer, ang usa ka cellula, before na siya mahimong cancer cells, mag-mutate na siya. Ang reason behind sa mutation sa good cells to cancer cells is oxidative stress. Kanya, makapugungan ng oxidative stress, free radicals, is ang antioxidants. Muna makatabang ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Labi na yun kung magkaedad-edad na ta. Sa mga mamis na to, dirangga, menopause na, 40 na ang edad, 50 na ang edad. Kinahanglan nga naagid mo yung supplements na pangontra aning mga kagawa na magkosog cancer sa atong lawas. GTX 500 o Mighty C na as mga butika, ha? Sa mga nangutana sa Buanga del Norte na as mga butika. Sa Cebu na as, sa Cagayan na as, sa Butuan na anisya sa mga butika. Sa Mindanao na ani mga higala, si Kihor, Negros Oriental, Misamis Occidental na anis mga butika sa inyong mga lugar. Musay babay ko mga higala, gantong oras limited kayo. Ang atong DTX Beauty Soap na sa mga butika usab. Ang atong X10 Herbal Capsule basin galuya na ang performance ni Manoy. O, si tatay medyo pigado na. No, tay? Pigado na yun ang labing-labing, tay. Ang atong X10 Herbal Capsule na sa mga butika. Kung may panahon mo mga higala nga mag-visit sa atong butika, there is Dipolog, sa uban mga lugar nga buod sa atong Pagsibya, pangutanas mga butika. Ang atong X10 Herbal Capsule, imnon lang before bedtime. Siguradong extended ang ligaya, extended ang saya. Dog Hans Alima, nalo mo say bye-bye, saying, mga ka-DTX, mga ka-D3 bayo, tara. Kuyog ta kay mga penata.
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: Maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 7:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uke Dragon Mel Galios.
5: Mayong adlaw, kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa atong programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This program is all about caring for your body and living a healthy lifestyle. Uban sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule o sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 na 700 milligrams. Tabangan nato ang atong lawas nga magpabiling ligon o himsog sa matag adlaw paagi sa pag-inom nato sa atong mga produkto. Again, ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Karong adlaw, lain na po na topic atong hisgutan mga ka-Dragon Fruit. Yes, Doc Alan.
6: Welcome. Welcome mga Soki Tikmim Now. Welcome ka-Dragon Mail. Maing adlaw usab mga Soki na itong Tikmim Now sa nagandang mga dapit sa mga nagasunod sa ilang mga Soki. Sabi na maing adlaw usab di ka-Dragon Mail. Maing adlaw usab sa mga listeners na ito. Nanay, tatay, palo, nagplastada. Kung asa mo na matuang karoon sa inyo na matangan, ani anasab inyong ubo, sigalag, alagad, sa kanginan, gikan usab sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nga doon na yung mga produkto nga nasaksihan sa mga kadaghanan nga nagagamit na sa pag-inom sa ato sa mga kapsula. O sila miingon mga Sokin Tikpiminaw nga napaka-epektibo garantisado sama ni ining Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mga Sokin Tikpiminaw, pwede nyo ipagsabay sa katong dunay na gadaing sakit o gabalatian. Isa sa Dragon Gold, isa usab sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Buntag og hapon mga Sokin Tikpiminaw, 1 hour after meal. Nindot kayo ni siya mga Sokin Tikpiminaw. Dasok na sa ingredients, nutrients, kumikan igala sa mga natural ng mga sangkap ni ini nga maong klasis kapsula. Daghan po is mga Sokin Tikpiminaw ang mga vitamins ang nahalo na ni ini nga klasis kapsula. Maokin niya nakanindot usab sa ato usab nga produkto. Ang ato usab nga kasama mga Sokin Tikpiminaw, kasama nini usab ang Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Ay makalimot usab nini mga Sokin Tikpiminaw og maayo kayong klasis kape. Walang palpitation, mga isuon nato nga gusto gyung muinom nini. Pwede mo nga makainom nini mga hamtong man o di ba mga senior citizen unsa ba. Basta kay pwede tanan mga kaisunan nga makainom nini. Oy ay sad mo kalimot ini ha para usab sa palbing labing ni Mr. ni Mrs. ang ato usab nga Hard Max Slim Coffee for Men. Ready na mga Sokin Tikpiminaw ang imong kaugalingon sa pag labing-labing nga to sa imong Paris ha. Mga Sokin Tikpiminaw, mana nga nindot kayo ang resulta nini mga Sokin Tikpiminaw sa pagkumbati. Kung ikaw naka Hard Max ha, mga Sokin Tikpiminaw, max ang saya, max ang simula. With all kinds of ginseng ha, ay mo kalimot ini ang Hard Max Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot usab mga Sokin Tikpiminaw ang Dragon Massage with Chubaki. Dako po nigtabang na itong dunay mga pamaol sa kalawasan. Nindot kayo ang kainit o ang kalanghalang for varicose veins rheumatism. Manotsuhot mga Sokin Tikpiminaw sa imong pamanit, lahaw sa imong kaunuran, lagbas usab sa imong kaugatan. Mauni ang nakanindot ini mga Sokin Tikpiminaw. Hamis kutis ang resulta usab. Kung doon na mo'y kiskin glow mga Sokin Tikpiminaw, doon na po mo'y Dr. Punji Soap. Gamit mo nini ha mga Sokin Tikoy, nindot kayo na itong doon ay mga minor skin disease ha, doon ay up bunye, mga sugat na ayaw gumaling ha, ang Dr. Pujisop wa na ilang katapat anak mga Sokin Tikpiminaw. At usab sa pagpahami sa aping entero kalawasan, keskinlo lamang ang katapat niya anak mga Sokin Tikpiminaw. Panit ni mo maging kotis artista ang resulta pag ikaw mo gamit sa Keskinlo Power Whitening. So pwede mong matiks mga Sokin Tikpiminaw sa itong numero sa 0950-4419 006 0950-4419 19006 mao kana atong text line ka Dragon Mill. Mga sokin atong tigpaminaw. Bisaya so gamin din ako. Alang usap sa dungang kasayuran mga sokin tigpaminaw. Ha, doon naman tayo problema sa panglawas. Pwede na to si Ate Manon og alagaan mga higala. Atong hatagag pagtagad, no? Labi na gid ning sakit nga gangrene. And of course nga doon ay mga panghitabo sa pagka matay usab sa ato usab nga o pagkagabok usab sa ato nga tisyo sulod sa ato ang lawas. Mga hinungdan usab ining dili insaktong daloy sa atong dugo or maong nga infeksyon. Ay makalimot anak mga sokin tigpaminaw ha. Wala ang katapatan na Dragon Fruit Gold o dan Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Take one capsule 3 times a day. Oh, 1 hour after meal.
5: Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na, matag adlaw palit na sa tanang butika, duol sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta nakastar, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8:04. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
9: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Maayong gabi mga bay, adlaw karong Biyernes, pizza 28 ni mong bulan sa Agosto, tuwing dosmal 26. Lain na sabghog na sa tuwang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, nining kagabhion ang sugilanon nga itong pagbasahon. Sugilanon kinini, Tita Derns, gikan diya sa sityo Kang Abukay, magtuhaw taya sa Negros Oriental. Gigahapon ang gipadala niya, unya, wala na ito babasa kagabi mga bay, kay doon ay una nga sulat nga nakalinya si Dudong Marco nga taga Himalalod mga bay. Ha? Sorry kayo Tita Derns ha, nga wala na ito babasa kagabi tungod kay una nga nakalinya ang sugilanon ni Dudong Marco. Niya karon ang imo nang sugilanon Tita Derns gikan diya sa sityo Kang Abukay magtuhaw taya sa Negros Oriental ang utong at hatagan o pagtagan ni ining attack na nining kagabhion mga bay. Okay ha sa tanan-tanan gyud nga naminaw karon sa tuang tulumanon maayo maayo maayo maayong gabi gyud kanatong tanan. Okay mga bay. Inun nga dunggan ha katong bag-o lang nakapatalinghog, bag-o lang nakapaminaw, bag-o lang nakapamati nga sa tuwa nga mga radio diha sa dial sa mga radio. Ang inu nga gi-tune in diha, nag-tune in mo sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Tos mun ha 98.3 FM Star Radio Tayasan dayong live vota sa tuwa nga account ang Rone Lebrado. Okay. Niya, ato na pasalamatan ha sa kinasing-kasing gyud. Nagpasalamat ang mga bay sa itong mga followers, mga shares, sub sa mga reactors, commentors sa itong video na mong duhang yami-imi. Ito nga video na mo nga walay tuli. At ang ihakay, at na namo nga mga video, maghisgot na ning walay tuli. Kay paglingaw naman ni Hamang Higala, wabay ko igigo ha. Kundi ito paglingaw-lingaw lang yun mga bay maghandos. Parang nga mahatagag kalingawan at mga kahigalan din nga hilid yung lingaw-lingaw. Salamat hang nga, miabot na o 1.1 million ang viewers na to sa itong among video sa miaging adlaw. Sa tanan-tanan yun, ako yung pasalamatan, kinasing-kasing yun ako magpasalamat at tungkol kayo din ako matinagsaraba o ganang tubag at tungkol sa kadaghan ng mga bay maghandos. Pasalamatan na to mga bay nga miabot. Ani anang maong gidaghanon sa mga viewers daw nga murag nagdamgo ko nga kalit usa ka adlaw mi kalit usa ka milyon. Salamat gyud sa tanan ha. Unya sa tanan-tanan ha. Atong subon ha. May gabi na nimo Tita Derns diya sa Kang Abukay, kaoban ni Boss Dindo Abrin Silio Vlog nga naminaw karon ini nga tak na ning kagabhion og si Ma'am Catherine Sorenyo ang maayong pagpaminaw. Okay na dunay mga pagtimbaya. Atong basahon ni mga pagtimbaya kay nag-effort ra ba ni sila? Niya ang tabang kini nga kauban sa effort kana ra bang airport. Monay nga pangutan na nga unsa man kuno nang effort na may pitubag pud nga kanang effort mo na lugar nga anha mulupad ug mutog pa ang eroplano. Sige, harita sa mga greetings mga bay nining attack na nining kagabhion nakidag han nagtimbaya na salamat ha. Na diya si Idol Zoren Letihiu Sandalio. Okay, napo diya si Idol James Ayan Amorganda. Mato ba to ni James Ayan Amorganda tong Migo? Good evening, Migo. Okay, bye, Migo. May gabi eh. Dahil niya po na po si Ven Biahidor Vlog. Okay. Ven Biahidor Vlog. Okay, may gabi na ni mo, Idol Ven. Mato ba to ni Idol Ven Biahidor Vlog. Good evening, Dol. Pa-shout out from Cebu City. Okay, may dang pagpaminaw diya sa Cebu City, mga bagbaghandos ha. Nga nagtanaw na minaw sa ito ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Napo diya si Jason Nalam Alfaro. Shout out watching from Floodway Damayan Taytay Rizal Kumbati. Okay, diya kumbati diya ha. Handus diya napita. Parang doon ay mga lama sa kagahapon nga itong masulti sa itong mga kahigalaan. Lagi ka na ni Jason Nalam Alfaro. Napod, balak kanimo pinangga. Okay na, puna itong higala nga mababalak. Ngayang FB account, ang balak kanimo pinangga. Okay, kumikwan po na kanapod nga, kanabang i-flex, i-follow, like, and share po ang mga balak. Ini nga mga FB page sa itong idol. Balak kanimo pinangga. Kaya napo ni siya mga dagha mga balak mga bay. Kaya sa title pa lang, balak kanimo pinangga. Kini ang balak, alang yun ni sa tanan nga mga pinangga. Okay, ha? Tanan-tanan ha? Tanan niya mga pinangga. Doon nag-usay balak nga ipahinungod ngan ha kaninyo. Unya, si kuan po na si ato sabon ha, si Ven Behider Vlog. Okay, may nga kuan ni mo, Idol Ven mayo nga paglantaw. Unya, huwag ako ipabuton ni, ako usbon niya ngalan kay Behider man, dili na na Ven ikuan eh, ibalhin niyo Van Behider Vlog ha. Unya, makuan na siya makuan na ba, gana bang mahimo na siya nga VBV Van Behider Vlog. Nindot kayo, nindot kayo ha, nindot kayo nga. Huwag ako may pabuto na panimu ha, manak tidur man Van. Sige, nga sa tanan-tanan ha, ikasokodol ha kay Jok-jok, binakodol ha. Pwede mong islan ni mo na dur ha, islan ni mo nga, imbis nga Van, islan ni mo Van Behider Vlog. Sige, doon na pa ilain rin mga pagtimbaya. Ika ni matubato ni Idol Jason Nalam Alfaro. Shout out akong kumpare umaabot nga kapitan sa Gindagitan Dinimo Bohol Manuel Paso Kagawad Roland Malana Michael Montebon. Okay ni Tidex Paig. Okay, ako ni shout out ang iyang umaabot yang kumpare nga umaabot nga kapitan sa Gindagitan Dimyaw Bohol Manuel Pasco Kagawad Roland Malana Michael Montebon Tidex Peg. Okay, muna umaabot ko nung umaabot nga kapitan diha nga sa Gindagitan Dimyaw Bohol si Manuel Pasco. Okay, Manuel Pasco dayong Kagawad Roland Malana. Okay, di basta-basta ni nga mga ngalana kay tiaw mo na nga si Manuel Pasco. Okay, siguro kada Pasco manghatag yun o ginibang pinaskuhan. Dahil kinipong usas si Kagawad Roland Malana. Masyado, masyado di mudaog nga doon na nagwilana. Hidhira na naglana, wana mga lumay na mga butante, mubutara na. Liyak yung usapod si Michael Montebon. Masyado o ka nga di matando ka ito nga maghigalaan diha nga kanun ay nagtabon-tabo. Kaya ganiya, tanantan ha. Bato-bato katawa man. Ha? Katawa itong migo si Idol Van Behider Vlog. Bato-bato ni, dugang pato ni Idol Van Behider Vlog. Malingaw, jud ko ni Modol. Magtanaw. Dayon, siaw kayo kadol. Salamat dula, binako masuko kadol. Nalingaw de kadol ha, sako nga. Ako po itong advice dula nga. Ay na nang Van, isla na og Van. Kaya ang apelido, Behider man, natural. Dire sa Negros Oriental dol, ang gamiton jud pagbiyahe, pinakadali jud nga magbiyahe ka. Musa kay jukag V-hire. Mga Van or hire. Kaya mo manay, pinakapaspas nga magbiyahe kada adlaw. Sige, niya. Doon na pabailain dia. Mata-mata ni Sir Van Behider Vlog. Siaw kayo, kadol. Salamat kayo, dol nga. Alantaw ni mo siaw ko. Kaya di pagpanghambog, dol. Bisan og dili pa kumutingog. Mga tao, makakita ka na ako. Mukatawa na. Ano man? Katawaan na magudaan og naong, dol. Sige, silbing sinugatan kanatong tanan mga idol, mga bay, mga kahandos, uban pa nga mga tawag diya kaninyo. Ano yung nga manindot nga kanta, di ka ni Lionel Richie, nga naguluhan og Stuck on You.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, una, ginampatiyag ko ng akong bitchwigar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500
2: mapalis sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix D3 Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa D3 Bio. So, sa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod na buyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up nako okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan og sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Ako si Renisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Nansa eye drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat gyud ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Ang Nance Capsule, Nance Uid Capsule, nag-inom ko ang Nance Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
1: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
9: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Borok 5. Mabahin ko ati Sir Gadilsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo nagahong kasakit sa akong tiyan.
1: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Kung kamu masulubun, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang end-
2: Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Dragon Fruit Plus 650 mg.
13: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape, o haplas. Ayaw ng ikayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
12: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Kapoy na sa gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
16: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on.
2: Mga lamang sa kagahapon.
3: By Ronnie Bay.
4: At ang oras mga bay, 25 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kinumang atak na ihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso-kasoan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan, ang pinakabagong mangosteen product na gipakusgan, kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagast to para makaangkor og bayang panglawas tungod ang astasan barato lang ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy sa yungon mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
2: Mga lama sa kagahapon.
4: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya sa itong mga suking tikuminawan nga itong hatagan pagkaroon o pagtagat. Okay, itong nga sugdon diri sa ibabaw kasi ta kutob sa itong pagbasa kaniha mga bay. Okay, ako gilantaw diri ha sa to dapita. Okay, gikan ni Jason Nalam Alparo kana nga si Tidex Paig ug Michael Montibon talama Gina Dol dayon ni Van Behador Vlog tama ka Dol atong silingan nga parente si Idol Maripas Castillo Gotib. Bye-bye, shout-out ko dahi Aileen, Ginimar, Colin, Morita, Choris, Neneng, Rachel Lamat. Dayong ato ang igtag sa si Julep, si Dong Jomar Librado. Maayong gabi, Imanong, di Amay Bakulod. Shout-out ko sa ko ang helper, Benji Villamor at Alex Antulus. Okay, dayong di apod si Ma'am Ninette Indonelia Tinebruso. Matod pa niya, bye-bye. Okay, matod ba ito ni Dong Jomar? Ako ni Manong Jomar, kaya nga account Julep. Okay, dugang pa ni Ma'am Maripas Castillo Gote, bye-bye, shout-out ko ni Day Island, Junimar, Junimar, Colin, Neneng, Morita, Rachel, Charis, Lamat. Dayon, napilain sa busan. Anaan naglantaw si Ma'am Jen Ortega. Matupato ni Dong Jomar, Librado, shout-out Manong. Happy 1M views. Salamat ya dong ha sa mga pag-congratulate na to. Salamat Manong. Ah, Manong naman. Salamat dong. Dayon, may matupato ni Ma'am Ninette Edunelia Tinebruso. Gadula bay. Okay, gadula de kuno. Gadula si bay Gilu Tinebruso Tinebruso. Okay, ni Ma'am Jen Ortega. Pa-shout out sir from Ginkalaban. Okay, dugang pa ni Dong Jomar Librado. Shout out na lang ko ninyo diha Manong. Dili ko kaulit diha karon. Kay stranded me dari sa Bakulod. Muli unta ko diha. Sige daw, diha na daw ha. Kay layo po kayo ang Bakulod o ang Tayasan. Manong, og pa-shout out po ko. Appeal sa Villamor family at sa family ni Alex Antulus from Paranaque. Dayon, si Ma'am Ninet, padayon naglantaw si Ma'am Ninet, dayon si Ma'am Jen Ortega, padayon po naglantaw, dayon si Sabino Pame Jr. Boss, balak na! Okay, pasensya, boss ha nga, di takabalak sa itong programa tungod kay mga lama, ramani sa kagahapon, boss niya. Atong balak, at ang ilang boss ha, matag alas 11 sa udto, alas 11 nga to sa alas 12, mugawas sa itong balak sa itong personal account, ini account na to nga Ronnie Librado. Okay, dugang pa ito ni Dong Jomar. Daghang salamat Manong, pasensya kung karon pako nakalantaw sa mga live kay Perme, man busy sa trabaho. Okay, dayon ni by Aljun Horio. Mayong gabi, bye. Shout out from Dumaguete. Okay, magabi natin muna. Bye, yes, sa Dumaguete. Dayon ni Xiaomi. Good evening, bye. Shout out ko ni Shael o Elizabeth Chiago. Dahil ni Ma'am Ninet, Indonelia Tinebroso, padayon nga naglantaw siya, niningatak na nininga kagabihon. Okay, ha? Tanan-tanan, ha? Nga naglantaw ka ron, maayo may gabi, ikan na tuntanan. Diya sa kang abukay, ha? Nibus Dance, Abrincilio Vlog, maayo nga gabi, diya. Yung sab ni Bus Degoy Herodias ngaway pakya sa pagpaminaw diha sa barangay Magtuhaw. Tanan-tanan ha, nga naminaw karon, maayo may gabi ka na itong tanan. O dito maglangay. Ato nang hatagan o pagtagad, kining sugilano ni Tita Dins, uban sa tuwang tulumanon.
2: Mga lamang sa kagahapon.
4: Dear
2: by Ronnie Bai.
4: Maayong gabi idiha kanimo by Ronnie Bai, o maayong pagpaminaw sa itong pinalanggang tigpaminaw sa programa, nga mao ang
2: mga lamang sa kagahapon.
4: Ang programa nga kasaligan o puno sa pagkamatinud-anon dari sa Star Radio 98.3 FM, usa kini ka istasyon nga patas sa pagpanglantaw sa matag problema.

0: Kinsan ako, sulayin ninyo ang astasan kay naaji alibyo. Maong sa astasan, wag tang ang balatian.
1: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni! Tinuod ni! Tinuod ni!
2: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka.
3: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mung gamit ang Shiva Essential Oil.
6: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
5: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
6: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
7: Kaning high blood, traitor nga balatian. Daghang bawal, daghang angay ng likayan. Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care Capsule. Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care. Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang uto, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Sira, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Mga pena ta!
10: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
11: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
9: Mga pena ta!
11: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
12: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
14: Ako si Lucia Galanido, taga Hero Hagna Bohol. Ang akong kasinatian sa Nance Capsule, daghan kong gibuhat sa balay og hago ko mawala rasab og lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa non-liniment oil, sakit ang likod og tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among gibuhat.

0: mga lamang sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: At ang oras mga bay, 52 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna, gihatod ka na to sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo, ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suking butika? Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gid ka mga makatumar o kaya hulata ngayong mong lawas mo.

0: Gay, Panalip Dagyud sa Kanunay, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi, Sodium Ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis sa banpang mga balatian, kanang tanan tungod sa kagulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu o lula, pag tumer kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mupatinaw sa hanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagidkan. Mga bay, nakatilaw na bagamu sa lamian, humot og herbal pagyud nga coffee. Ani ana, gipela-ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Sa doon ang high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog. Tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga parmasi sa inyong mga lugar.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, atong hatag na pagtagad kini mga pagtimbaya karon ni ining kagabion. Okay, may dagang paglantaw diha ni Ma'am Nenet Indonelia Tinebroso. Kumusta og Attorney Aaron? Matambagan ka og unsay angay buhaton. Okay, amo ni. Ang tambag ni Ma'am Nenet Indonelia Tinebroso, kanimo Tita Dance nga mangonsulta ka og abogado para nga matambagan ka sa imong problema. Okay? Dayon ni Idol Kenji Kelia, maayong gabi ibay, shout out from Matuog. Dayon ni Ma'am Chris Meramires at umabtikon nga it's RMO2 og peso manager ng atuang lungsod sa Tayasan. Matupato ni Ma'am Chris Mer. Good evening, Byron. Salamat sa kanunay nga suporta. Salamat po, ma'am, sa kanunay nga mainiton nga pagtagad o pagtibay nato diha sa mga opisina. Tinabangay lang ta, ma'am, sa kanunay para sa kalambuan sa ito nga lungsod sa Tayasan. Okay, salamat po, ma'am, ha? Og ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Ron Roberto, tanang mga SB o tanang mga department heads o empleyado sa LGU Tayasan nga kanabang nga mahigalaon sa kanunay o kanunay nga mutabang sa ino nga mga problema para masulbad kini. Okay, dahil ni Idol Sabino Fami Jr., taga-Agusan del Surco, boss. Okay, taga-Agusan siya nga si Idol Sabino Fami Jr. Okay, doon na pilain nga pagtimbaya dere. Gikan ni Shami. Good evening, bye. Shout out ako ni Shael o Elizabeth Chago. Dahil na pilain, dahil naglantaw dere ni by Aljun Horio. Mayong gabi, bye. Shout out from Dumaguete. Di pa rin si Baba mga bay atong mga higala. Okay, matubatunahan, salamat manong. Pasinsya kung karon pa ko nagkalantaw si mga live kay Permi man busy sa trabaho manong. Okay, dayon ni boss, balak na. Pasinsya boss, ha, nga dilita ka balak kay atong programa alang lagyod sa mga lama sa kagahapon. Okay, has tanan-tanan ha, nga nabino karon, maayong gabi ka natong tanan. Di ba ta maglangay? Lain nga greetings tong hatag pagtagad sa to nga text line mga bay. Gikan sa Smart o sa Globe. Okay? Gikan ni Ma'am Alma Escarpe, kauban ni Boss Julio Escarpe. Gikan diya sa Barangay Matuog, Tayasan ni Cruz Rental. Matupan niya. Good evening, Byron ni Bay. Great ko una ni mo, ni DJ Maria Bungangira. Lunais ka ni Day Lady Chen, Bayboy, Day Noneng sa mga bata, ni Day Nisi, Day Lorna, Day Medellin, Day Sulidad, Konsihal Alben, Day Embem, Day Rufa, uban sa iyang pamilya, Day Hansel, uban sa iyang pamilya, ug sa tanan, nalang amiga ug naminaw. Request kong song, guhit, aw, hindi Day guhit ng palad, gulong ng palad. Tos mo na ha, ang ipangayang kanta ni Ma'am Alma Escarpe, gulong ng palad. Ikan sino nga kabos nga higala, Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay mga bay, di ta maglangay. Ania ang gipangayong kanta ni Ma'am Alma Escarpe nga naguluhan o gulong ng palad. Nidaghan man rin na may Renz Birano na ay Eva Eugenio. Okay, kining ato nga ipatukar karon, kining kanta ni Eva Eugenio nga gulong ng palad.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgotanan okay. karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
3: Tama.
2: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nag again nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
3: uh-huh.
2: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din ha
3: Tama.
2: Especially karon dok sa mabugnaong panahon
3: okay.
2: dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapailaila og ato ang diskusan
3: yes.
2: sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok mm-hmm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men Dok. Nganong gibutang ni siya Dok ang usa sa mga ingredients ani Dok.
3: Tama.
2: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng Dok.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
2: Yes.
3: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
2: Yes Dok.
3: Mayong adlaw usab diha nimo.
2: Ano, yes diba? Dok.
3: Manong higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mao makahatag og gahumpayan kay Mrs o kay Mr mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw ang Korean ginseng mga higala mga soki nato nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga mohatag og active or pagpagahi no mohatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan atugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gyud mo mga soking tigpaminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kung tigpaminaw ha tagin nyo pagtagad nyo kagalingon mo kalimot gamit mo sa ato ang lamiang kape ang ato ang bagong produkto ang Hard Max Extreme mga soking tigpaminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imuhang partner no kay Mr o kay Mrs mga soking tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng naa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng, nailan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga sukingting paminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
3: Okay.
2: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw.
3: Okay.
2: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
3: Okay.
2: Ug sa atong mga partner ang atong love doc.
3: Yes.
2: Kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Tama.
2: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
3: okay,
2: mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So, ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: mga lamang sa kagahapon.
1: By Ronnie Bai.
2: Wonderful tonight. Nindot kayo karong gabi una. Mga bay, nindot kayo nga gabi una karon mga bay kay some hearts are diamond, some hearts are stone. Managin mga bay nga adunay mga kasing-kasing ba nga putli kayo diamond kayo mga kasing-kasing. Apan subo nga palandungon, dun na po yung mga tao nga batog kasing-kasing. O sa kanta batog, itawag ni silag mga pusong batog. May lato kong kaila kay pusong mamon. Sige mga bay o maghandos, paminaw mo ha? Paminaw diyong maayo ha? Apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, aduna edad ko nga premyo, ngayon nga madaugan. Tigo mo lamang ang walay sulod, nga box or kahon, diha sa inuhang Amigos Coffee. O walay sulod, nga blister sa Amigos Capsule. Ganun na higayon, o duna kay chance nga mudaug ka mo. O mga cash prices, o kanang mga, o kwan ba, kanang mga kantidad. O kanapar mo higayon nga mudaug o bugas, pili lang mo. Asa may inuha, bugas or kantidad. Okay, tungod sa Amigos Coffee, doon na mo'y chance nga magkadaog ka mo o 10 mil pesos, 5 mil kapesos, 3 mil kapesos o 2 mil kapesos. Para sa Amigos Capsule, doon na mo'y chance nga mudaog mga bay o kanag doon na mo'y chance nga mudaog o 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas, unsab ang 10 kilos nga bugas. Ano na inong madaogan, magpili na mo bugas or kas. O niya, sa Amigos Coffee, healthy na ka, mahimo pa kang winner. Unya ang Amigos, makatabang kini sa pagpataas sa mga kusog sa mga lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya. Himsog o gwasbatan o nga panayt pinagi sa collagen. Unya ka nang nagtawag di ha, hulat lang ha, ay doon nagpalunga ha kay. Nagsulti pagkusat ng mga higala karon alang sa Amigos ha. Unya paminabo di ha, nga nanawag ha kay, i-unir tara karon ha. Kaya rin ito sa ta, parayin mo sa ta sa Amigos Coffee. Unya sa Amigos Coffee, stay healthy, stay active, win amazing prizes. Busan sa bayin nga gihulat. Huwag ka mo nanawag niya. Hulat raw sa akin. Ako pa sa ipahibalo, padayon ng Amigos Coffee. Busan sa bayin nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran. Huwag ka sa nanawag ha. O, pwede mo tawagan ni mo ni. Tawagan o text ni mong numero. 0975-503-3857. Niya sa Amigos, ang Amigos Vihilte, be a winner. Niya labaw sa tanan. Aron nga masayad mo sa dugang impormasyon ka sa yoran, ang Amigos Coffee o Amigos Capsule. Madungog Resasta Radio Tayasan. Ilang programa? Alas 6 nga to sa alas 6 imedia, ang takna sa gabi. Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee. Okay, timanin ninyo. Asa ni mapalit? Mapalit ni sa mga kalungsuran o dakbayan. Diha sa lalawigan sa Sugbo. O naglibog mog Sugbo, Munay Cebu. Og dire pod sa Negros Oriental, mapalit na, mapalit dis dire sa tanan nga mga tindahan sa Negros Oriental. Og labaw sa tanan nga mga kanang tindahan tambal parmasiha kasi basi ka tumo sa hardware niya mamalit. Dress Tayasan, mapalit ni klaro na to. Dress Tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy og Angel Pharmacy. Sa lakto pa to pagkasulti sa tulo ka pharmacy dire sa Tayasan inyong mapalit ang Amigos Capsule og Amigos Coffee. Okay, nga mo na ha. Diya ka itong nagtawag ha. Itong numero ako, isip to akong numero nga akong gi-say-say diya kanimo parang iyo po matawagan ha. Kay basig mo rin nga ngayong text meet ni kining niya nga sa pa na wala man. Dara, ayun na to. Kadyot lang.
3: Hello.
2: Oh, hello, hello. Okay, okay. Hello na tayo ni. May gabi eh. Yes, ma'am. May gabi eh, ma'am. Yeah. Kasi ikaw ba na, ma'am? Nag-inusara ka, ma'am, o ikaw rin nga usa?
3: Ikaw rin usa.
2: Ikaw rin usa. Mas sige. Yeah. Mga pagtibay, ma'am. Wadid ay kuyog ni mo si Sir Juvenil o si Ma'am Lynn. Ikaw rin ni Ma'am Bidna. Hello, ma'am.
3: Hello.
2: Sige, mapadayin, ma'am. Padayin siya mga greetings, ma'am. Mo-text meet ra ka?
3: Oo.
2: Sige. Unya, kung kay hilig makag-text meet, ma'am, kini ni ang numero mo itawaga, ma'am, ha? Hininaw. Ako kang hatagag numero, ma'am. Siguro, dyan ni, kining numero, ha? Dili lang ka makag-text meet ini, mudaog pa dyan kag-premyo. Ha, kini. 0975-503-3857. Okay, ikaw may kung pahatagog numero para sa mga kaugalingon, para nga katong ito mga higala diyan nga mahiligon sa text meet, mo-text diyan ni mo. Kanina ang numero, ma'am, isib ni ma'am, ha? Kay, para nga, matextmate ni mo ni, niya, mudaog pagka-adjustment ini. para sa Amicus Coffee o Gamis Capsule. Sige, ma'am, paminaw. Iti, ipagwag. Asa, managlungag ka, ma'am? Ako, naglungag ka di ala, kwag uling, ma'am. Adi, ma'am, ha? 0975-503-3857. Sige, ma'am. Mara to, ma'am. Da, ikaw, ma'am. Ikaw, ma'am. Sige, ma'am. Imunumero, ma'am. Iire, ma'am. Inumero, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Imong numero, ma'am. Kaya makik-tik smith mo, ma'am. Sige, imong numero, ma'am.
3: 7 8 0 8 8 0 5 8 9
2: Jane, okay. Okay, nindot kay sa mga higala, kisa to yung makik-text meet ni Ma'am Jane, kuha na to yung numero ha. Tiyang gitugan ang numero. Sige, Ma'am. Salamat, Ma'am.
3: Salamat, Jane.
2: Okay, salamat. Mauto si Ma'am Jane nga makik-text meet siya, mga bay magkano siya. Ako siya, hatagag unang numero. Kaya itong tiksan, di lang kayo siya makatext meet. Muda og pa siya. Pinagi sa Amicus Coffee o Amicus Capsule. Sige, mga bay. Ngayon, doon to'y kwadre. Doon ay mga pagtimbaya atong hatag ng pagtagan, mga bay. Nining tak na nining kagabion. Dira, ha? Ako mablihan na. Ako mablihan ng kwadre. Kining ato ang messenger, mga bay. Okay, dira. Adi na si messenger sa itong live, D.I. Sa itong live. Okay, dira, ha? Dira. Okay, gikan ni Ma'am Mindy Abueba. Okay, kagikan ni Ma'am Mindy Abueba sa pamam hakay. Katapusan akong basahon ron hakay na may imong wonderful tonight. Kada sa nga kay Boss Dindo ang greeting sa kay sa baha atong lantaw diri kay duna si pagtimbaya diri mga bayha. Kadjud lang ha. Okay, dira. Dira. Okay. Salamat gikan di ay ni Tita Dens. Salamat bye Minami. Okay, salamat din Tita Dens nga sa imong pagsali gid. Pasensya gahapon. Wa jud ko ka reply nimo sa mga text kay kini nga busy kay ta. Kini mga daghan tagad ani karon gani busy kay mirog adlaw ang mga activity o pagina to mapost. Sige, salamat boss din ha. Salamat, salamat, salamat. Okay, dapat re. Dapat lain ring pagtimbaya mga bay atong hatagan ng pagtagad ni Arundi jud magmahay tong maghigalaan ini nga takna ini nga kabghion mga bay. O dira. Okay. Unsa di ito na number DJ? Katong numero. Asa mga numero gipangita di katong numero? Dira ha. Kining numero ha kung ihatag ninyo di ni numero nga patdan. Numero ni para nga mudaog mog Amicus Coffee og Amicus kanaba nga sa Amicus gikan ni sa Amicus Coffee og Amicus Capsule. Mudaog mo bugas, mudaog pa mog cash. Okay. 0975-503-3857. Muna nga tiguma ang inyong sulod nga kahon diya sa Amicus Coffee o Amicus Capsule para nga mudaog magbugas. Sige, niya, hindi na ito sa kwa ni Ma'am Mindy. Akin na greetings ni Ma'am Mindy. Pero ha, ako sa ngabrihan. Diyan na si Ma'am Mindy. Sa pagkajit lang, kinawala. Pero ha, ang kwa ni Ma'am Mindy. Ang greetings ni Ma'am Mindy. Iyang account. Mains Pausto Abueba. Good evening sir, always na minaw radyod sa mga program, mga lama sa kagahapon. Shout out diri sa taga Kabulutan. Maayong gabi inatong tanan. Request kog song by Wonderful Tonight. Salamat sa pagbasa, Byron sir, namong guwapito. Okay, salamat din mo Mamindi. O salamat po sa pag-ulog-ulog Mamindi. Okay, dito maglangay. Aniya ang gipangayin kanta ni Ma'am Mindy Pausto Avoyba, Wonderful Tonight.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayo. Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
5: Isay pangani mo nai?
6: Lucy Sardimio.
5: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
6: Matuong.
5: Pila edad ni mo?
6: Sa 28.
5: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
6: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
5: Ang imong bana.
6: Oo.
5: Saan na imong bana, Ma'am Lucy?
6: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
5: Nang hubag?
6: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyung hubaga sa iyang mga iyang
5: no, tuan. No, sa mga yantil.
6: Nang hubag chag maayo.
5: Nahubag tanan. Nang
6: kami yung inuho, abot tiri, huwas sa abot tiri. Kuan?
5: Punuan sa paa.
6: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday, kalang amigos ko pe siya ni Incha sulayan na to dito nga maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
5: ya karon okay na yung bata
6: okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
5: ka edad to
6: kuan 79
5: so sa mga naminaw karon ma mun sa ika istorya ni mo
6: okay gamit sila ini kay tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe moy nakaayos sa iya
5: amigos ko pe ray gino
7: sadaka salamat mga idol.
8: Agi.
9: Naunsa ka din ha?
8: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
9: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
8: Dili uy, gikan mangguko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
9: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
8: Imo na bukong binuangan ha?
9: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
8: Mauba? Unsa man na?
9: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
8: Dagana de ingredients ani no?
9: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
8: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
9: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
8: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
9: Dragon Herbal Oil with Subaki.
8: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room. And the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
11: Dragon Fruit Plus.
12: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana kuan na tong high blood, diabetes. Kung lawa kuan lagsik na kapermi. Ang kanang wapaka suway gino man na pag suway sa mo kay mausab na yung lawa so malag ma dili mo kapoyon.
11: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance. Mag-Hardmop Extreme na.
14: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung goiter niya at saka yung arthritis. Akin din, maintenance ko rin yan. Naayaw gid kami sa mga product po. Salamat ng marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.

0: Ronnie Bai. Ibang-iba ka na nga kanta ni Renz Birano, kundiin mga bay, usak binuhat, nangutana sa iyahang kapikas, nga nung ngayon nga, ibang-iba ka na nga, pero nalain naman ka dahi. Tubag po dahi yun nga, ang iyahang asawa, o iyang hinigugma, naglain rako, palayo rako ni mo kay gisipon ko giubo. Adik ko gusto nga matakdan ka. Og mahadlok ba mga bay maghandos kinuha nga kapikas kinabuhi. Matagdan kung giubo mo sip-on kung doon mo yung mga balatian, ayaw mo kabala ka. Gamit mo og Ditribio Food Supplement. Kay kana usa ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Niya epektibo ni nga mapatay mga bay sa mga viruses nga makatrangkaso o kana nga mga mikrobiyo nga makapahilanat. Unya, gawas niya ana, daghan pagyod nga benepisyo nga ana sa Ditribio Food Supplement. Unya, ang Ditribio Dato Food Supplement kon ang Ditribio dato ni siya sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa mga resistensya o panguntra sa imong kanabang balatian o panguntra ni sa imong kakapoy o kanang pagsakit mo na nga aron nga di mo kuyawan ang matakdan mo balatian, halagamit mo og Ditribio Food Supplement. Niya gawas ni ana mga bay kay katupod atong mga higala diha nga ganahan ginunta nga mga pe. Niya kuyawan lang sila mga pe kay dili man sila katulog kay kining kape di man ipatulog. Ay magkabala ka kay dunay kape nga sigurado makatulog mo. O niya mahanaw ang tanan ng mga balatian kay kini nga mao nga kape dunay na siya mga sagulba sa Ampalaya leaves. Dayon chia seeds and sugar sugarcane extract powder. Mao ni siya ang DTX coffee mix. O niya gawas nga nakapamik kape mo kana nga nakainom pa mo kape, nalingaw mo ng kape, nakadetox pa mo kay pinaagi kini nga mao nga coffee money usaka tig detox sa inuha nga mga kada mga toxin ya sa inuha nga kalawasan. Magamit mo o DTX coffee mix. Atong oras mga bay 42 minutos na ang milabay sa alas 9. O ganito maglangay alain nga musika alang kanino mga bay naguluhan kini og on this day. Ganta ni David Pomeranz.
1: Mga lamang

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagwapo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil.

0: ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
5: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
4: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
5: Tapad lang sa pansuan.
4: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
5: Emps Flower Shop.

Linde Acuna. Ako nagpuyo sa Porokgis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung pusoong permintira magsakit. Tukal ganito mal ko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagyod nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian yud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.

0: mga lama sa kagahapon.
1: At ang oras mga bay, 54 minutos ng bilabay sa alas 9. Mga bay, kumusta itong kagagabi o karon? Nining takna mga bay, kumusta man? O sa itong mahigala diha? Nagsugod na ba sa pag ladlad silang mga banig dihan na pita? Inabinag itong mga banig ba na itong mga bay? Napawaroy, nagbanig o ka ng mga tikog, mga pandan, buling. O sa ba diha nga gamit ninyo nga banig? Kung wala po, pwede po nga magbanig ta ka ng mga daghan maron nga mga sako sa pitch. Pwede nagtahion, ikabanig na mga bay. Di na tapanuhuton ana. Importante lang yun nga sa ito nga pagkatulog mga bay. Nga doon na tayo nga, doon na ba'y hapin? O doon ay handig nga ito ang likod. Mana, kompleto na, kontento na na. Panalitan o wala tayo kapalitan ng mga mahalon, ng mga sa mga baguron, nga kini mga kining usay tawag ini. Kaya ako nailhan, padapton raman nga ibutang dia sa ito ang katri, muna, okay na. Mantay kwarta kapalit ug kanang gwapo kay nga mga pom. Mantay utre kanang katong mga baga-baga di nga makurtina, pwede na na si. Para nga ang ato ang buko-buko, di na panuhuton. Di na mo lapos pa na nga kanang kusog buhot-buhot diha sa hangin nga mulusot diha sa atong bungon. Tigan niya. Kamu diha kay gipanuhutan mo mo. Kay labi na gyud panahon na kini nga magsitag hukas-hukas ba. Ang resulta si hukas-hukas gipanuhot ang lawas. O niya. Kanang inig panuhot ng lawas ginahalang taghaplas niya kuya mam taghaplas ta manibaho man ta ini nga usa ning bahuan ni baho man tang lain wag pa lain maghulak ba ay magkabalaka kanang haplas nga humot ay yan na to kana na tubag na mga amigo gamit ra nag kanabang Shiva essential oil tungod kay kini ang Shiva essential oil mao ni tambal sa sakit sa kalawasan dayon tumarag tambal panalitan nga agihaplasan ka para epektibo gyud tumar pug tambal niya kay panalitan naka haplasan na ka tumarag kag tambal pamasahi pod importante bitaw nga sa diha nga dayon katulog ka kanang masayaan ka ilabi na gyud ni kamot sa tong asawa ba mura ba og kanang nagdala og tambal masayaan ka sa tong lawas nga ako mura kagabi man namintid ako masawa taon nga luwit ako sa kasawa ba nga kagabi taon para makatulog ko akong masayaan. Salamat na gita nga doon natin asawa nga mapinanggaon, mapagmahal na to nga makatulog ta pinagi siya nga masahe. Niya, ang haplas, Shiva essential oil. Kaya ang Shiva essential oil, hinimo ni bay sa virgin coconut oil, peppermint oil. Kanabang nga kanang mga duga sa virgin coconut oil, kanabang nga virgin jud nga landabas sa oil na kanang lubi. Apan dito ka ito nga imo na nga lanahon. Nani pa maagi? Nga yun sa nipag-extract amaw nga lana sa lubi. Yun sa ang lubi para nga mahimo nga lana katong nga pinakanindot nga lana. Dayon kato po mga duga na sa kini mga sili, kanang mga pepper, wala na, dayon tumir, kanang nga turmeric, kanang nga mga dulaw. Dayon doon na po kanang sagol ini sa kining kalamunggay. Dayon kining daghan na silang sagol, parang epektibo kayo nga budapat sa imuha nga kalawasan. Ya, kini mga sagola, para na si antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant. Na, din ako binisayon ka in English man eh, termonisya. Na yung typical antibiotic, hindi po rin ka ito nga para tambal para kontra sa bayot. Kaya basta kay anti-Christ kontra sa Kristo. Antibiotic, dili po ni mao ha. Kaya antibiotic, gini siya. Tungkol kayo na kini mga lauric acid nga makita sa BCO. Ihapras lang kini sa piktado nga parte sa mong lawas, ubanan o masahe. Muna nga samta nga, ikaw diha, haplasan kasi mga asawa dahil masayaan, nindot kayong paminaw. Kaya kini nga kamot sa itong asawa mga bay maghandos. Muli si kanabang nga duna ni lumay ba nga makatulog ka dayon. Naya, muli haplas nga humot o epektibo ang Shiva essential oil. Unya, nangutan na, asa mapalit bay? Ang Shiva essential oil, sayo na kayo na yung palitan. Nadool na kayo. Dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy. Diya sa barangay bago, pagkitaara itong reporter diya, si Handos 38, Boyax Labio Karinal. O diya sa Malabuyok Cebu, sa Bet Sarsa Restore. At tubangan sa New Malabuyok People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige, ato yung basahon din. King greetings ni Ma'am Lintugdang o Sir Manolito Tugdang kay Kwanda Bani. Ganihan eh. Wala ito babasa tungkol sa kadaghang greetings mga bayha. Kadyat lang ha. Ako sa nga hatagang panahon diyon. Kay maikog ta nga sa to nga mga kini katiguan. Matupato ni Ma'am Lintog Dang, request kong song Pleasure sa title How Much Do You Love Me. Okay da yon. Di patulain ni kaniya kiniha mensahe ang mga pagtimbaya mga bay gikan ni Ma'am Manulit ni Sherlyn. Sir na bali may noon na Sir Lintog Dang. Og Ma'am Manulit Tog Dang. Yara. Ni Ma'am Lintog Dang. Good evening bay, Rooney bay, shout out bay sa kuwang kauban dereng dapita sa tinawgan bay samtang naghigda-higda mi. Dayon, Sir Manuel Tutog Dang. Good evening, Brother Rooney, brother. Okay, mabago na po na. Brother Rooney, brother na. Brother Rooney, luwi mata to. And then, mata ba niya? Request my song, please, brother. The title, While I Live. Okay, yeah, apeke naman ta, sir, ha? Ugman na rin nga mga request, ha? Kay katunang unang kanta po ni mo katong kumusta kaging mahal ni Ma'am Lintog Dang at ipatukar ng laron. Sige, matambag na ta.
0: By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
1: Okay, Teta Dance, kabahin yung imong problema lagi, kining kabtangan gikan sa inyong ginikanan. Kundiin, daghan mo managsuon, unya karon ang murabag nga nakita na to nga ang nagpahimulos sa inyong balay, kabtangan sa inyong ginikanan, ang ikaapat nga igsuon. Ikaw may kamanghuran. Ang imong kamagulangan, tuwa dito na sa layo nga dapit. Nangutana ka. Ang imong pangutana, kinsa may dunay labaw katungod sa maong kabtanan sa inyong ginikanan. Kabtangan. Dili kay kabtanan. Lain na ba ng tanan? Kabtangan. Akong tambag, kamo nga managsuon, pito mamu ka managsuon, patas ang inyong katungod sa usag-usa. Bisag di tabugado, murag imiratayin, murag abugado. Kamuntanan, kung unsay bahin sa inyong igsuon, maura na, patas mo. Amo na. Kaya na may igsuon ninyo nga maoy nag-akupar na maong kabtangan. Akat nambag ni mo, Tita Dins, duol mong abugado, pagsabot mo managsuon, pag-meeting mo. Dayon, ay nung sabutan nga bahino na ninyo ang kabtangan o ganang nga balay. Kanang balay, di mapwede po nang matipak-tipak ng balay kasi kabalay raman. Butang agpresyo. Okay, butang agpresyo na maong balay. Unia, ang kantidad sa maong balay, bahino na ninyong pito. Hindi, baka aron way mahay. Wala yung makaangkon sa maong balay. Ibaligya. Aron mahay. Apan, huwag doon na igsuon nga mupalit ang maong balay, nga nang ibaligya maglain nga na may interesado. Amo na nga kung tambag, butangag presyo ang maong balay, dayon katong kabtangan, bahina ninyong pito. Okay, basta ko'y katambag, kamunga, kana managsuon, patas giyod ay nung katungod. Kaya wala naman mo'y amahan, nainahan, sa tapan ay kabtangan na bilay, ay balay, patas yung katungod ninyong pito. Bisag pila pa mukabok, patas yung katungod. Bahalag, kanang ubang iksuon ay anak, ang uban na, wala. Dili na bahinong pinagisa po. Bahino na sa inyong katungod. O na akong natambag. Kaya pagkutanan mo kay katong imong ikapat nga igsuon, nang asawa nagbago, kay patay naman itong una ni asawa, uli ang nagplano ba dito itong asawa kuno nga ibalhin siya pangalan. Ano ito sa katiluod, dito mahimo. Dili magani mangkon sa buwan ka na nga usa ka anak nga real nga anak, tinuod nga anak, ang ka na binalapahin noon. Ano nga? Ako sabon lagi balik-balik ang sulti. Patas mo katugod, anak. Ana mga kabdagan, og ana nga balay. Muna nga, konsulta mga abogado, dayon, ikuan nino na ka na nga ato sa hukmanan para mapatas dyan. Aron mo bahin-bahin, actual dyan. Walay ikuan. Kana nga, walay bay nga, walay nagkapinway kulang. Muna kong tambag niya kanimo. Tita din, sinat ko, nga mutata ka na sa mga kasing-kasing og labaw sa tanan. Kaya kini, legal man yung lakang pangunsala akon pangunsulta mo o abogado.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: na nga kumo sa akin ang langit. Ngunit ang pag-uwi lang na maaga, hindi mo pa matupad.
1: Oh, ayan ka na naman sa drama
0: aminin
1: mo.
0: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalambing mo ako. Kinakarinyo. Sinusuyo.
1: Eh dati? Ngayon? Eh paano naman akong gaganaan? Eh puro ka na lang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi.
0: Walang yaka! Taksil!
1: Tumahimik ka dyan.
0: Pinabayaan mo ako
1: Tumahimik
0: dito!
1: Tumahimik ka!

asawa, lahat ng problema ay kayang tiisin, basta't kasama ko'y ikaw pa rin. Marami ng babae akong nakilala, ngunit ikaw ay talagang ibang iba. Ang gusto ko lang ay lagi kang makakasama, hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit ba. Ako'y nalulungkot tuwing maghihiwalay, sa paglayo sa'yo ako'y hindi na masasanay. Bakit ganito hindi ko maintindihan, ikaw pa rin ang hinahanap kahit nasaan man. Kapag nag-iisa, ikaw ang alaala sa tuwing kasama ka.

kay ganito rin. Ang iyong mga barkada'y biglang naglapitan. Ang aking sasabihin, nabitinan naman. Ilang araw pa kayang aking gihintayin? Ilang pagkakataon pang sasayangin? Dahil kung ako'y minamahal mo rin, dapat lang malaman mo sa akin na yun.

minamahal kita, ako ay unawain kahit nasaan, alam mong ikaw pa rin. Kapag nag-iisa, ikaw ang alaala. Sa tuwing kasama ka, ako ay laging masaya. Di maipaliwanag aking nadarama. Ang nais ko palagi ay ang makita ka. Hindi na matigilan ang aking damdamin. Isang katulad ko, sana ay intindihin. Para sa akin ay ikaw pa.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-in love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan. Oh, yeah.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Pahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Oh yeah!
9: Let's get it on!
10: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
7: Hard Mama.
10: Hard Max.
11: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
10: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
7: Mag-Hard Mama. Extreme na.
12: sa panahon karon
13: naandan na
12: pirmi gyud tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw?
13: Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, og vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar
12: sa imong vision.
13: Nature's Gift Vision Pro Capsule
12: para sa mas klaro nga pananaw og mas protektado nga mata kada adlaw.
13: Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
15: White Knights Dumaguete Pension House
14: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
15: White Knights Dumaguete Pension House.
16: Paminanda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
17: Kinsa ni ma'am?
18: Francine Olores. Nakakuan mang ko nga, maayo ko ng Vitron.
17: Unya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
18: Niya siya nga lami ko noy. Lami gyud ang syrup nga motumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay maka-bright di na no. Kay naa na siya nga palit ko usob ma kay lami kay imnon niya murag dali ra ta makasabot. Una nga ako siya pagamintinan ana.
16: Vitron syrup mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
19: Ingawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
20: Ako siyan siya ni Kolog. Gamit ko sa nang aplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na bala ko niya. Mau gimintain ako ang nans. Daghan kayong salamat sa nans na mau nakapakusuwa sa mga ibang bakit.
21: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
22: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ta isa oi TX 500.
0: So unsa may field day sa imong bana day, ma'am?
1: Sa kuan yung sakit, ihan murag ni mo minor ba og makatumar bitaw sa state ani, ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
0: So wala pa na siya ninginom ana, unsa diyang gibati, ma'am?
1: Nang luyahon siya.
0: Luyahon.
1: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
0: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may PC. D3 Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500.
3: Mabilis sa mga butika.
2: D3 Bayo.
3: Mabibili sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. D3 Bayo.
5: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bayo. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bayo.
6: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatyag ko kung akong gitsugar. Sorte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mong kung DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapad sa lawas ng tao.
2: TTX 500,
3: mabali sa mga butika.
7: Yes guys, may muntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay, usa ka interview diri, usa ka nanay. Nung user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
8: Merna Bromo.
7: Pila edad nay, kusga nay?
8: 60.
7: Dugay na ka nagamit o Amigos Coffee nay?
8: Dugay-dugay na yun, pagsukuan-an eh.
7: Pagsugod
8: yun? Sugod, oo.
7: So ano ni gamit mga Amigos Coffee na yun sa mahimong gigamitan?
8: Sa akong high blood, o sa akong bana high blood po niya. Karo ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
7: Ah, okay. Sa una day nay?
8: 180, 200.
7: Muna yung blood pressure ni mo?
8: Oo, bisaga inong pagkumpara sa high blood.
7: Karon wala na kay laigi?
8: Wala jud.
7: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
8: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
7: Jutay raman. Mm. Asa na pwede nyo adari sa Tayasan ay?
8: Matuog.
7: Barangay.
8: Barangay, oo.
7: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
8: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
7: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. Salamat mga idol.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni Canon, puro ng extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay, kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
2: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
11: White Knights Dumaguete Pension House
10: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Ang
12: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4 Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa nga sakit siya o katol nga kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat ma'am Arlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
15: Bangon, bangon, bangon! Pagmata na, mga sikat! Pagmata na, mga

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio. Lasais. Uno. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
3: Labyo sa maayong panglawas.
4: Labyo sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong

Okay, sa makausap pa, mayong adlaw, nasab ka na itong tanan, mga kaastason. Kumusta nga ito, mga pagpani kay Sikay niya, mga igsoon? Kumusta nga ito, mga kaigsoonan, karon nga gamit sa produktong aastasan? Nahuwasan na ba ang tanan? Ala, sige.

mga balatian. O niya katungwa pa yung mga balatian. Di tamo kumpiyansa nga ligo na tong lawas. Kay kung kulang o mga vitamins and minerals. Kulang o mga food supplement ang tong lawas, mga kaigsuonan, posible nga mataptan yun ta sa mga balatian. Una nga, karon palang daan, paliguno na daan, magama na natang iksasagang. Sagun lang nato daan ang mga balatian, pinagi sa produkto nga Astasan. Alas, adi pa ta maghisgot karon mga kaigsuonan, o kining atong atay or liver. Muba.

0: karon kalibutan daw sa nahius ug nigamay. Basta nag-awas ang koneksyon imong chat, walay langay-langay. Dali nimong makontak, pwede sad nimong mabidyo kulay. Maibanan imong kamingaw kay mabataw manimo ang iyang panagway. Apan kun unsa ka haytik ang tanan sa mga sakit usab gikaluhaan. Mga tao kaniadto layos diabetes, high blood ug ubang pang mga balatian. Mupadayog dugkag usa ka lugar, maglakaw man lang. Maong mga tao kaniadto tag-as ug edad, bagsik bisan ideral. Karon nga panahon, halos instant ang tanan. Bisan sa pagkaon, halos di na kayo mag-utan na mo lagi ni Ron. Apan kunun sa kahaitik ang tanan, musulbong ug mulipang mga balatian kaysa pasingot kitang tanan na kulangan naman. Namo lagi ni Ron. Busy lamang tag sigig lantaw, sigig bukiki na ito mga cellphone, mga igsoon. Resulta, sige lamang kaon tag instant ka mga pagkaon na mahinungdan sa mga balatian karon mga panahona. Tiaw mo na. Tala sige, sige pa nato isgutan karon mga igsoon, kining atay or kining livers in English pa ni mga kaigsoonan. Kung sa may gamit ani, kung sa mga hinungdan, ganun magkasakit ang ato ang ato ang atay mga kaigsuunan niya. O sa function, ang ato ang atay mga kaigsuunan. Ining tanan, ining human laman, ining pipila ka mga pahinumdom. Stand by.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy! Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayus! Savon! Beauty Soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Savon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, pauna jud! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayus Savon! Ayus Savon! Tinuod ni!
1: Nadamguhan ta ka. Ang Ayus Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu! Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy! Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Okay, ongoing kaya't mga igsoon, balik na sa papanag-uban karon. May mga adlaw atong isgutan karon mga kaigsoonan kung unsa man kining atay. Sa English pa gitawag og liver mga igsoon. O sanay siya ka importante kayo nga organ sa tuang lawas mga kaigsoonan. Onya dako kay ni siya og kining gamit sa tuang lawas mga kaigsoonan kining liver. O kining atay mga kaigsoonan. Now ang atay mga

Unsa may unsa may function? Unsa may gamit nining atay mga kaigsoonan diha sa tuang lawas? Una kining gitawag na to og metabolism. Metabolism mga kaigsoonan. Ang atong atay mo proseso na sa mga nutrients nga atong makuha sa mga pagkaon nga atong gikaon. Unya iyan ang ihimuon nga i-convert niya na atong mga pagkaon na ang carbohydrates iyan ang i-convert into glucose in a form of sugar. Aron aduna tay energy mga kaigsoonan diha sa ato ang lawas mga kaigsoonan. Ikaduha nga function sa atay mga kaigsoonan, siya maoy mulimpyo, musala, modetoxify, modetoxify mga kaigsoonan. So ang atay mga kaigsoonan, mo filter ni siya mga toxins, mga drugs, uguban pa nga mga harmful nga mga substances,

eliminate ni ini mga kaigsoonan. So in other words, ang dako kayo gamitin nato mga kaigsoonan kining atong atay. Ano man mo ni say musala, mo ni say mulimpyo mga kaigsoonan sa mga toxins, sa mga drugs, sa mga harmful substances na

ikatulo mga kaigsoonan niya gamit sa atong atay mao ang storage. The liver stores important vitamins and minerals. Ang ato ang atay mga kaigsoonan mo ni say mupundo sa ato mga vitamins ug minerals. Sama niya ng vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K and B12 along with iron and copper. So muna sa kadako sa function mga kaigsoonan. Lain pa nga function sa atong atay, mao ang gitawag og blood clotting. Now blood clotting mga kaigsoonan. Now ang atong atay mo produce ni siya proteins.

history nga na may tabo diya sa lawas mga kaigsoonan. No, dako kayo siya o kanang function mga kaigsoonan, ilabi na aning blood clotting. Mutabang siya mga kaigsoonan, aron nga mukuntop ang dugo in kaso og dunay mga bleeding mga kaigsoonan nga may tabo. Lain pa o katapusan nga function sa immune sa atay mga kaigsoonan, mao ang gitawag natong immune function. No, immune function mga kaigsoonan. Ang atong atay is part of the immune system containing immune cells na makataba, na makadepensya, and makadepensya. No, unsa naman itong dilan. Eh, pagka makasasalan. Na makadepensya mga kaigsoonan, batok sa mga infeksyon by capturing o yahang dakpon, yahang patyon, o yahang i-destroy ang bacteria, viruses, o uban pang mga pathogens mga kaigsoonan. Ingon ni Ana, ka-importante ang atay mga kaigsoonan sa ato ang lawas. Muna nga, importante yun mga kaigsoonan, nga kini atong lawas, kini atong atay mga kaigsoonan, ang pinga na ito ni, no? Ang pinga na ito ni atong atay mga kaigsoonan. May mura ba ni target sa mga wak-wak? Joke na mga kaigsoonan. Kini na ba itong atay mga kaigsoonan? Mura ba ni target sa mga wak-wak? Oh, sa gamay pa ito mga kaigsoonan, binuangan mo na itong ginikanan. Ala, sige, sige, hilak niya kinay wak-wak. Anton, mahadlok nila hinoon tag-wak-wak mga kaigsoonan. Kaya ang wak-wak ko no, mukhaog atay. Oh, inala, no, mga kaigsoonan, no? So, muna siya ang mga function sa ato ang atay mga kaigsoonan. Now, karon unsa may mga hinungdan mga kaigsoonan, na ano ang atong atay madaot man? No, mugsakit man ang atong atay mga kaigsoonan. Madaot man ang atong atay. No? Una, di na natin magpaligoy-ligoy pa mga kaigsoon. Ang una gyud nga hinungdan nga ano nga atong atay madaot mga kaigsoonan, kinig yung excessive alcohol consumption. Kining grabe kay tang mo la-la mga kaigsoonan, murag kamil. Grabe kay tang mo inom og mga ilimnong makahu

mga kaigsoonan. Unang hinahinayo talaga kinya na itong undang niyang ilimnong makahubog, diba? Ang gingon din mga kaigsoonan, kanang grabe na niyong inom. Pero kung mainom ra ka nga igo lang pangkatulog, okay lang yan. Pero kung mainom ka nga murag waan ay bino pagkaugma, kay hadlo kang murag mahutdan, kana mo di na maayo mga kaigsoonan. Ikaduha nga hinungdan nga nung atong atay madaot mga kaigsoonan, kining non-alcoholic fatty liver disease. No, sa maning mga non-alcoholic fatty liver disease, kining maong kondisyon mo tungha ni, mo tumaw ni mga kaigsoonan, kung ang usa ka fat, ang usa ka tambok mo build up diha sa toanga, sa toang atay mga kaigsoonan, bisan wala ka mag-inom o mga ilimnong makahubog. Ang usa may inong danani, it's because it's commonly associated with obesity, type 2 diabetes, high cholesterol, and metabolic syndrome. When inflammation occurs, it's called non-alcoholic steatohepatitis, which can lead to cirrhosis. Kanabang mahilig kay tagkaog mga tambok, mga kaigsoonan? Kanang mahiligon kitang mugus up niya ng mga tambok, mga kaigsoonan? Unya kanang fat ana mo, build up na sa tong atay, kaputa ng atong atay, mga kaigsoonan. Muna hinungda na hinuundi ang madaot na ito ang atay, mga kaigsoonan. Munang hinahinay tas mga tambok. Susukar, bagay ka na itong mukhaon, rupadyog, sudang baboy. Nahinaya na daon. Ikatulo, kining viral hepatitis, mga kaigsoonan. No? Hepatitis B and C are viral infections that cause liver inflammation

birth. Hala, sige. Ikaw pat, kining autoimmune liver disease. Kini mga tong lawas, mga kaigsuunan, kung mo malfunction eh, usahay, unayon rapunayag damage.

attacks liver cells, causing inflammation and potential liver damage. Muna di hinungdan po sa mga kaigsoonan. Ikalima, genetic disorders. Kanabang mga sakit nga ito, mga nasunod. Nasunod na ito sa tuwa mga kanino-ninoan, mga kaigsoonan. Muna kitawag na ito, genetic disorders. Lain pang hinungdan nga nang atong atay madaot, mga kaigsoonan. Obesity and metabolic syndrome. Kanaliging masublaan na nga ito, alaging timbang. By being overweight or having metabolic syndrome increases the risk of fatty liver disease. Muna di ha. Onya, lain pa is kining gitawag na to. Poor diet and malnutrition. Poor diet and malnutrition. Kanabang kanunay.

0: processed foods. Nahibalo na mga nag-unsa ng mga processed foods, mga kaigsoonan. Kana mga sugars, mga tamis kayo, mga unhealthy fats. Na maoy maka-contribute diha sa pagkadaot sa ato ang mga atay mga kaigsoonan. Tungod niya nang itawag og fatty liver disease. Hala, sige. So, importante na itong atay mga kaigsoonan. Kagwa na tayo atay na. Goodbye! Karong taon-taon mga kaigsoonan, atong isgutan kung unsa man ato pag-amping. Unsa man ato pag-amping mga kaigsoonan, kining ato ang atay mga kaigsoonan. Kung sa may katabang sa produkto nga astasan sa ato ang atay. Humanlaman nining pahinumdong mga igsoon.
1: Ang Astaxanthin capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din nito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ng mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extra. Ang astaxanthin extra ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
0: O sa kaadlaw ni Anas, kapitan, humans bagyo ni Suroy sa usa ka pamilya. Huwag muna na itabo.
2: Alalay! Alalay! Kanang,
0: Si Kapitan, nagpadulong diri. Basok malista na kwitaanin sa kuwan na kwe. Basok malista ta si Napa. Tugaan nyo ta direng pila takabuhok. Ato dyo ingnong pulo takabuhok tiris balay. Ayo. Ay, Kap, may buntag, Kap. Oy, pila man mo kabuhok tiris inyo hang balay. Aw, Alois, ginoo, Kap. Pulo, gin may kabuhok, Kap. Ah, paita ninyo. Pulo mo kabuhok tiris inyong balay. Nga naman, Kap. Ah, hugawan ninyong tukaran, wag mo kapanilhig. Re, pulo mo kabuhok diri, wag mo kapanilhig.
2: Ay.
0: Kami na ito, manglista na sinabang si Kap. Hoy, pulo mo kabuhok diri, katapulan ba ninyo? Wag mo manilhig ninyong tukaran, o.
2: Oh. Ibati.
0: Na, moray gidangat mga igsuon. Hoy, padayon to mga kaigsuunan, no? Kanang unsa man ato karon nga mampingan nato ni ato ang atay mga kaigsuunan kay dakor ba kay gamit ning atong atay mga kaigsuunan. Una, kinahanglan mukaon ta og manay kining eat a balanced and nutritious diet. Oh, mga fruits, vegetables, lean proteins, whole grains, and healthy fats mga kaigsuunan. Unya likayan ginato ng mga processed foods. High in refined sugars and healthy fats and additives. Ato ginang likayan mga kaigsuunan kay sauce. Muna yung makadaot sa atay mga kaigsuunan. Ng line pa, exercise regularly. Dapat mag-exercise kita mga kaigsuunan kay matod pas mga batid sa panglawas. Physical activity helps reduce liver fat. Improve liver enzyme levels and improve overall liver function. O niya, bisag mo target lang kag 150 minutes or moderate to intensity aerobic exercise per week, okay na siya mga kaigsuunan. Okay, ang pag-exercise, ang physical activity, makatabang na siya nga ma-reduce or maibanan ang gitawag nato og liver fat mga igsuon. Bisag 150 minutes from moderate to intensity, ragot, matag simana, okay na kay na siya mga kaigsuunan. Another,

makalid ni o padulong ni sa gitawag og liver inflammation. Mahubag ng imong atay diha mga kaigsoonan ang long-term damage o pagka-damage, pagkaguba sa imuhang atay mga kaigsoonan nga mupadulong na sa gitawag na to o cirrhosis and liver failure. Kung sa maning cirrhosis, amura na gitawag na to cancer sa ato ang atay mga kaigsoonan. Okay nga na, ayon na na mga kaigsoonan ng kita nga panggaon na itong lawas mga kaigsoonan kay Templo ni Ginoo. No, sige lang na ito og pasudlan og mga halang mga kaigsoonan. Kamu hinungdan nga madaot ang atong atay mga kaigsoonan. Dayong lain pa is kining stay hydrated. Dapat yun inom kitang dagang tubig mga kaigsoonan aron nga ma-flush ang toxins. So makatabang ta sa itong atay mga kaigsoonan. Kaya once kung nga hydrated ka, no, so drinking enough water helps the liver flush toxins. Yan ang ipang flush na mga toxins mga kaigsoonan. Munang mas maayo, inom kita o daghang tubig mga kaigsoonan. Now, arita sa unsa may matabang mga kaigsoonan ining produkto nga astasan sa itong atay na magpabilin nga healthy ang atong atay mga kaigsoonan o di na mo resulta sa gitawag o liver cancer. Usa sa mga ingredients, usa sa mga sangkap mga kaigsoonan sa astasan, kining gitawag na itong astaxanthin. Ang astaxanthin mga kaigsoonan, adunay muprotect na siya batok sa oxidative stress. Nga mo hinungdan nga itong ma-exposed niya ng mga toxins mga kaigsoonan, mga stress, o guban pa mga free radicals mga kaigsoonan, mutabang ang astaxanthin. Unya ikaduha, mo-reduce yung inflammation. Iyang pahupaon mga kaigsoonan sa astaxanthin ang hubag. Panalita imong atay ron mga kaigsoonan naghubag. Imo nang tumaran og astaxan muhiyos na. Nanuman kay duna siya sangkap nga gitawag og astaxanthin nga maoy mo pa hiyos mga kaigsoonan ang mga naghubag. Lain pa is improves fat metabolism. Iyang improve. Lain pa is boost immune function. Onya ang lain pa nga function sa astaxanthin mga kaigsoonan is makasupport siya sa gitawag na to detoxification. Pag-detoxify kay ang number one good nga function sa tong atay mga kaigsoonan mao man ang pag-detoxify sa mga toxins nga naa sa tuang lawas mga kaigsoonan. So yun ana ka dakong tabang mga kaigsoonan ang astaxan. Gumikan kay usa sa mga sangkap niini nga gitawag og astaxanthin. Una to ato ang gisgutan sa unahan. Di ba? So, unsa mo yung ipaabot niya? Ay, nagpaabutan nga kanimong atay, muhubag pa mga kaigsoonan. Usa ka mo tumar og astasan. Karon palang daan, paligunan na ng imuhang atay diha mga kaigsoonan kay arog na ay wak-wak healthy na. Yeah. Dito, aron nga ligon mga kaigsoonan ang imuhang atay. Why angay ang kabalakan ang astasan tungod kay FDA approved onya halal certified mga kaigsoonan alang sa to mga kaigsoonang Muslim. No, ka importante ni atong panglawas ng atong paligunon mga kaigsoonan. Kay kinsa pa may mangita diha? Kinsa pa may manarbaho diha aron isuporta sa atong pamilya mga kaigsoonan? Kun ang lawas ni tatay, kun ang lawas ni nanay, nadaot na. No, nadaot na mga kaigsoonan, sitag panarbaho, ato mo premyuhan atong lawas o vitamins oy. Sa bayan na ito, magkataas niya itong edad mga kaigsoonan, itong immune system, magkahinay. Pero kung mutumar ka kanunay o astasan mga kaigsoonan, tabangan niya ang imong immune system na kanunay lang ligon mga kaigsoonan. So ingon ana, gituyo og mugna ni sa Pat Herbal Company na makatabang. Busa dili na ito ang ngayon nga, sayangan mga kaigsoonan. Wala ko yung oras, salamat sa iyong pagpaminaw, kinilang si Buyax, love you. Kung ingon, lawas taampingan kay Moro Gini ang atong puhunan. Salamat.

0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Diasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Diasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gindi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Oh yeah!
12: Let's get it on!
13: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
10: Hard Max.
13: Hard Max.
14: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
13: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
10: Mag-Hard Max. Extreme na.
15: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
16: Donnell Bryant. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
17: Jonel Brand.
18: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
19: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. Mawalam ang kapoy.
20: Okay.
19: O deyon, lamay po ang katulog.
20: Karong,
19: katungo pa ka tilaw.
20: Wapa ka tilaw. Tilaw
19: sila kanang kapsul o
18: coffee. Mga pena ta!
14: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng stuffy. So, dili lang ng stuffy. Apil pa ang cervicare, ng capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang cervicare o ng capsule. May na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
1: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
2: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod o kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
5: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang Kagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Optiman, kaya na ako mga batin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nitesting sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagkita ko. Pero pagsamay gina ko aming Wonder Animal Vita, dabi lang ang pagtubo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa tanami nag-alaga o makahayupan. Ngadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita.

0: na nami anak kong dauti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakna sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
5: Uy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na kapagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sophia, ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi, oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan ko nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa ang akong panghimang no maoy sunda. Kay alang rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
1: Kining maong bahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio. Las 6:56.
10: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
11: 5 plus 1.
12: 2.
11: 2 plus 2.
12: 4.
11: 4 plus 4.
12: 8.
11: 8 plus 8.
12: 16.
11: 5 plus 4.
12: 9.
11: 5 plus 5.
12: 10.
13: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
14: I dream remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
10: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa Shay lang.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Palapad sa serbisyo sa katawhan sa mga gidugang ng mga satellite offices.
4: Ito ang pagpanerbisyo nila sa kanang mga American assistants o uban pa kaya nag-open matag mga duha kasat-asat at tulogan ito ka-satellite office na ito na-open na ito last year, no, na o sa Sagihul nga, na o sa Ayungon o sa Bindoy. So, kaya na siya ito ng gituyo, Mike, para at least ang mga katawhan dili na kailangan pa mo biyahe o layo para dili sila libertad, pwede na sila mo ato dito sa ilahang kanang pinakaduol nga satellite office na ito.
3: Updated, paminawa ang programa One Heart sa Unang Distrito. One Heart sa Unang Distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Limkay-Chong.
5: I need to thank the First District na, na itagaan ko ninyo kayon for almost two decades na, na makaservisyo ninyo. Gidawat ko ninyo and it is one of the greatest privilege of my life.
3: One Heart sa Unang Distrito.
4: Malipay na punta nga natin yung programa nga ani para at least mapaabot ko na ito sa katawahan kung sa itong mga plano. Mike, salamat sa guys na naminaw sa itong mga listeners. Na.
3: Matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dinhilang sa inyong gisaligang istasyon sa radyo. One Heart sa Unang Distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Limkay-Chong. One Heart sa Unang Distrito. Ug ani ana

Good morning! Mayong buntag dakbayan sa Dumaguete, may buntag probinsya sa Negros Oriental. Og welcome, nining ato programa, inyong programa matag Sabado, One Heart sa Unang Distrito. Sa ngalan sa atong kongresista sa Unang Distrito, Emmanuel M.M. Limkaychong Iway. Og sa ngalan usab sa atong inahan sa Unang Distrito, kani kongresista Inday Josie Limkaychong. Ako si Mike Ramo, ang inyong makauban karong adlaw, adlaw Sabado, ang pinakaulahing Sabado sa bulan sa Agosto. Karon mga igala, pila na lang. Karon Domingo, Lunes, pagtungtong sa Martes, mga igala, ato nang i-welcome ang Burr Months. Grabe, kapaspas sa panahon. Akalain mo yan? Ha? Pila na lang kaadlaw, mga igala, tungtong na ta sa Burr Months. And you know, ha? Kabalo na ka kung unsay ginabati ka na itong tanan pagtungtong sa mga bulan na adunay Burr. September, October, November, December. Mao ka na mga bulan, mga igala, nga murag happy ta. Happy nga ba? Anyway, may buntag ka na itong tanan. Welcome, may buntag, good morning sa ato mga suking tigpaminaw nga nakatuto karon sa 93.7 Energy FM Lukop, Segundo Distrito. O gani, maabot pa ta dinha sa area sa southern tip of Cebu Province, Cebu Island. May buntag ka ninyong tanan diha. Santander, good morning diha kaninyo. Oslob, may buntag. Hinatilan, may buntag diha kaninyo. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa Energy FM. Nanay, tatay, nato diha, may buntag kaninyong tanan. Sa Sikihor, usab, no? May buntag sa mga taga-isla sa Sikihor. Ilabi na kaning isla, parte sa isla nga gatubang diri sa Negros Oriental. Negros Oriental, loud and clear. Tadi ada pita, mayong buntag kaninyong tanan diha. Sikihor, good morning kaninyong tanan. Lakip na sab diri sa 30 Distrito. Mayong buntag kaninyong tanan. Ato programa mga higara, mga higala, One Heart sa Unang Distrito. Apan ato mga impormasyon diri, dili lamang eksklusibo diha sa Unang Distrito. But of course, no? Tungod kaya ang atong kongresista, ang iyahang, of course, jurisdiction, ang unang distrito, diha po atong pag-esgutan ang mga concerns, issues, programs, of course, of the congressman, dinha sa ato ang pinalanggang unang distrito. Good morning sa maabot sa Energy FM, dinha sa pipila ka mga area sa First District, ilabi na sa maingon na to, Bukirang Bahin sa lungsod sa Manhuyod, no? May buntag kaninyong tanan. Good morning diha, ilabi na sa Concepcion, Saksak, no? Uguban pa nga mga areas, Lamugong, no? Uguban pa nga mga areas diha sa lungsod sa Manhuyod, may buntag kaninyong tanan. Dungguan, no? Sa mga kining coastal barangays as well, no? May buntag kaninyong tanan. Salamat sa pagpaminaw sa Energy FM. And of course, dinha sa mga coastal areas usab sa mga kining diha sa Bindoy, no? Napay maabot atong pagsibya diha. And of course, sa Kabukiran, sa Canlaon City, may buntag kaninyong tanan din ha, no? Good morning Canlaon City. And of course, sa Kabukiran, sa Gihulngan City, abot sabta din ha, no? Ang atong signal sa Energy 93.7 FM. Pero, para mas maabot pagyud nato, ang suok-suok nga bahin sa Unang Distrito, aron ang atong mga tigpaminaw, ang mga lumulupyo sa Unang Distrito, makahibalo, makadungog, o ma-inform sa mga programa sa atong kongresista na kig-partner kita on simultaneous broadcast dinha sa Star Radio Tayasan. Mayong buntag sa mga tigpaminaw sa Star Radio Tayasan, ang mga suking o avid listeners sa mga programa ni Boss Ayan Lahatog sa mga magsisibya dinha sa Star Radio Tayasan. May buntag dinha kaninyo. Salamat sa pagpaminaw sa inyong sinaligang radio usab diha sa Unang Distrito, Star with a double R, Star Radio Tayasan. Salamat kayo, nakatutok sila karon nato diri, no? And of course, ang labay, no, sa signal sa Star Radio, of course diha sa Tibuok, area sa Tayasan, may buntag, no? Sa mga taga Tayasan, siguro naiuban kaninyo first time, no, na nakapaminaw nining programa tungod
pila naman ta kabulan boss ayan murag ika-third month ata nato karon no sa ato ang programa on simultaneous broadcast din ha sa area sa Tayasan sa Star Radio no so nay kasabot ta mangigala do nay mga pipila usab din ha no nga siguro karon pa nakadungog sa ato ang tingog o sa programa sa One Heart sa unang distrito. Yes, every Saturday kini mga gala sa alang sa mga karun pa nakapaminaw diya sa First District. Every Saturday kini alas 7 hangtod alas 8 sa kabuntagon, no? Inyong madunggan kining maong programa. Most of the time ato makauban si Kong MMEY aron sa pagpahibalo sa mga programa, no? Og pagpasabot usab sa mga issues, no? Nga kinahanglan natong mahibaw-an. So madunggan nato si Kong MMEY diri ilabi na sa iyang mga mensahe usab alang kaninyo ang iyang mga constituents of the First District of Negros Oriental. Every now and then ato sang madunggan ang tingog gabalo ko ilabi na sa ato mga nanay ato mga lola din ha nga maingon nato nagtubo no nakadungog og nakaila ni Inday Josie Lim Kachong every now and then ato sab siyang makauban gani nagkita og nagkuyog mi kagahapon ni Inday Josie Lim Kachong din ha sa Silliman University no kay nagcelebrate kagahapon sa 125th Founders Day sa Silliman University. Nag-abot mi ni Inday Josie sa sulod sa gymnasium alang sa Luling Hayaw 2026 tungod kay ang ilahang batch no sa high school nag-celebrate sa ilang golden reunion no. So dito ang mga batchmates ato ang kanhi kongresista ilabi na iya mga classmates in high school no back in 1976. I-graduate ang atong kanhi kongresista sa Silliman University High School. Perting bibuhan nila, no? Sa matag gabi, sugod pa to sila kuan. 22, 21 ba, no? Ang ilahang tapok-tapok. 22, 22, 23, 24, 25, hantod kagabi, no? Gasigig tapok-tapok ang batch 1976 sa Silliman University High School. So, muna magigala, every now and then atong madunggan, no? Ang ato ang kanhi kongresista tungod kay gusto sad siya, no? Nga makahatag usab kay kung wala ang atong kongresista sa unang distrito kay tua sa Metro Manila ilabi na karon budget hearing ang representante alang kaniya si Inday Josie Lim Kachong man. So I know no kamo diha sa unang distrito dunay mga higayon no nga inyo makita ang ato ang inahan sa unang distrito kong Josie dinha sa inyuhang mga barangay sa inyong munisipyo sa inyong mga sitio no? So again good morning sa mga naminaw karon pinaagi sa Star Radio Tayasan of course diha sakop usab nila outside Tayasan no kining areas diha sa may Ayungon diha sa may Bindoy no kuha kay na loud and clear usab na no sa Star Radio Tayasan of course as well as areas diha sa may Himalalod no diha pod sa may Valley Hermoso La Libertad syempre loud and clear ang Star Radio dinhang dapita as well as areas in Gihulngan and some parts as well of Canlaon so abot-abot na diha no ang atong signal sa Energy FM og sa Star Radio Tayasan so may buntag kaninyong tanan mangigala by the way no pwede mong mo like or follow kito mga mahiligon sa Facebook no kito atong mga nanay tatay dinha nga nahilig-hilig na pug scroll sa Facebook ang atong Facebook page no pinaining programa ha is One Heart sa unang distrito okay os muna ko One Heart one word na One Heart wala na siya space sa unang distrito okay so pakipalihog lang no like or follow kay diha ta naga live usab no siguro sa mga panahon nga basig na muslayo or somewhere no nga di mo kapaminaw sa radyo pwede mong maminaw pinaagi sa ato ang Facebook live or pwede niyong ma-repeat no pwede niyong ma-replay ang ato ang programa dinha sa One Heart sa unang distrito Facebook page muna sa una mga gala ang page nga Heart ni Inday Josie no so ato nang ginausob tungod kay si Kong MM naman and One Heart sila magala I mean kamo diha sa First District would definitely feel no nga na improve ang
mga programa ni Kong Jose pinaagi no sa mga efforts usab ni Kong MMEY no kay One Heart Man no One Heart Man sila so muna mahigala dili ra kayo dako no ang kalahian sa kaniadto og karon no so muna nga padayon ta no sa atong pagpahibalo kaninyong tanan sa mga programa ni Congressman Emmanuel MM Limcaichong EY. By the way, no balita nako mga igala itong milabay nga semana no sa ato ang programa sa One Heart no nak brown out mo din ha. Brown out mo din ha sa first district no last week dakong area no sa first district ang nakasinati sa brownout last week mo nang siguro wala mo kayo kadungog so pipila ka mga pahibalo no last week okay ra ayo ra mo ka balaka kay pagka Domingo ato last week last Sunday kami na pod diri sa segundo distrito no ang nakasinati sa taas nga brownout so okay ra no okay ra mahigala ang kining inyuhang na-miss ninyo no ang programa last week okay anyway atong naisgutan lang no with Kong MMEY ang paglarga sa 42 ka mga scholars gikan ninyo din ha sa first district kay nomdo magigala ang staff ni Kong MM as well as si Dr. Jose Rene Gayo ang nituyok din ha sa inyuhang mga kabarangayan no gianha gyud mo sa inyuhang munisipyo sa mga barangay ilabi na katong na mga eskwelahan aran sa pag invite kaninyo pagpahibalo kaninyo kabahin sa CITE scholarship no og last Saturday 22 Agosto milarga na ang 42 ka mga scholars gikan sa first district no sa ngadto sa Cebu City kay nagsugod ang ilang klase itong Lunes itong Agosto 24 no sa CITE ika-pito na ni nga batch gikan sa District 1 no kay kining scholarship mga gala sa CITE nagsugod ni sa panahon pa ni kong Inday Josie Limcaichong gipadayon ra mo ni muna atong ingon mga gala nakanindot kung ang kanhi og karon One Heart ra mo man ni ang gi sulte no sa una pa sa panahon pa itong mahinumdumo sa panahon sa kampanya no nga kung si Kong MMEY magpadayon ang mga programa dili problema nang mausob kay kana mahigala usa na kadakong problema sa sistema sa Pilipinas dili lang na ingon nga diri ra sa atoa sistema na sa Pilipinas na munay makadaot no munay makadaot usahay mahigala kay pag usob sa galingkod no whether it's the district whether it's the province or bisan pa sa inyong munisipyo or bisan kining istorya ta sa barangay elections no bisan pa sa ilabi na sa barangay elections kung lahi no kung maingon nato lahi or maingon nato sa pikas nga partido or lahi nga partido ang mupuli no dagkadaghanan mga igala again usbon ako dili lang ni diri sa atoa sa Negros bisan asa ni sa Pilipinas I think this has been mayon nato sayop nga kultura sa atoa diri sa Pilipinas nga walay continuity ang ato mga government programs no bisan pag presidente no na mga usob mukalit ra ka usob ang mga programa no? Okay unta to no? Okay unta to kung bisan pa og lahi nga partido but for mga programs nga nindot no ipadayon no or atong i maingon nato atong i-enhance no ang mga programa pero kung mga programs kanana sa balaod syempre padayon na like for example 4Ps kana 4Ps pila man nakabuok na presidente ang milabay ana no wala gyud na sa nausob tungod kay usa naman na siya kabalaod but for other programs no nga kuan mag wala sa maingon nato wala siya sa balaod wala siya na panday isip balaod ni mura siyang programa sa usa ka executive officer muna no usahay paglahi na ang leader mausob ka na now balik ta ang atong
scholarship sa CITE, nagsugod pa ni no sa panahon ni Kong Josie. Seventh batch na good sila, no? So muna nga bisan pa og nag-usob na, no? Dili na si Kong Josie ang naglingkod diha sa unang distrito tungod muna to kayo, one heart lagi sila. Usa ka kasing-kasing, usa ang pitik sa ilang kasing-kasing ilabi na sa paghatag og serbisyo sa katawhan. Makita nato na karon nga nagpadayon ang CITE scholarship niya. Nakanindot ani, no? I'm sure kamo diha sa unang distrito nakabalo na mo ni ini, no? Ilabi na kamo nga mga nakadungog mismo sa orientation, mga gala. 3-year diploma course kini siya ug an engineering diploma in engineering technology. Ang nakanindot ni ini, and that is why we are ako magyud po ning na bisita, no, si Dr. Jose Rene Gayo diri sa programa mismo. Kay ikaw nga iskalar, gikan ka sa mga kabukiran diya sa unang distrito, no, or bisan na naka sa poblasyon na interesado ka niini, you're taking this opportunity adto ka Cebu, muskwila ka for 3 years. Ang nakanindot ani og kalahi ini, mga igala, kay while nagskwila pa ka, naanay naghulat nimo nga trabaho, ha, naanay naghulat nimo nga kumpanya nga kung once mahuman ra nimo ng 3 years, pwede ka nilang ma-absorb. No, pwede ni kanila ma-absorb. Buot pa sabot, may gala, unlike sa kadaghanan karon. Dagan kay ni graduate karon, ha? Dagan kay ni graduate karon. Tanawa ang mga jobs fair. 'Di ba? Tanawa mga dagan kay jobs fair ang gibuhat sa atong peso. Oh, usab dagan kaayo, dagan kaayong nang apply, gadala-dala folder, gadala-dala og envelope og kana kay mga apply lagi. No, pero kining CITE scholarship diploma in engineering technology, gaskwila pa lang ka na nakay dalan, na namugna na ang dalan, ladderized, no, pwede ka mo atog paghuman imong 3 years, pwede ka nang ma-employ, no, pwede ka ma-employ sa mga industries dinha sa Cebu, no, pero napugay option, nay option ka nga pwede ka mo padayon into kinibitaw nga maingon nato nga like engineering na gyud nga kurso, no, dili na lang siya engineering technology, but kitong kurso na gyud sa engineering mahimo nakaka-engineer, no, so naa po na ing ana nga option nimo, mga higala. Maunang gipanghingusgan gyud ni sa atong kongresista, gipadayon gyud ni sa atong kongresista kay nakita niya ang kaayuhan ni ining maong programa sa CITE scholarship program with the office of Congressman Emmanuel MM Lim kay Chong EY. Now, kini ha, gusto na kuning ipahibalo kay wa man mo last week, wa man mo nakadungog, ilabi na kito mga taga-unang distrito. Ang CITE dili lamang naa sa first district. Okay? Ang opportunity alang sa mga estudyante giabri dili lamang dinha sa unang distrito. Nangaygala ang CITE miadto usab sa occidental side. Okay? Naasad sila gipang offer dito sa occidental side. Gani, naasad sila gina-offer dinha sa Santa Catalina, lungsod sa Santa Catalina, the third district, in the third district of the province of Negros Oriental. Now, ano maning akong gisulti? Ha? Mike, anong imo man ang gisulti? Mahigala, ang slots limited lang. Okay? Dili tanan nga gusto, pwedeng musulod. In fact, pila man ka proseso or ang giagian ining 42 kabuok. Ha? Daghan ni sila giagian because ginahas-hasan, ginasala ang mga applicants. Now, kung kamong mga taga-unang distrito, magpa-chill-chill na mo diya, ay di rami, di rako, kay di kagwantag layo sa akong anak, no? These opportunities are given ngadto sa taga-Occidental, ngadto sa mga taga-Santa Catalina. Ang ending, anak mga igala, imbis daghan og slots ang para sa first district, ha? Sa first district, adto na ihatag sa uban. Okay? So mauna nga kining maong programa hagi, nagpasalig na to si Kong MM nga magpadayon kining programa ngadto-ngadto sa unahan. Okay? And that is why every time adunay announcement si Kong MM regarding the CITE scholarship, kana
grab the opportunity. Opportunity na na, no? Sa paglambo sa pamilya. And of course, importante sab kayo ang suporta. Ha? Suporta sa mga ginikanan. Kaya sukat pa ni sa panahon ni Kong Josie. Lakip na sa panahon usab ni Kong MM. Dili makapadayon in town ang estudyante dito si Bukay. Gimingaw si mama. Gimingaw si papa. Amingo din ang papa, kinahanglan ko dugang kamot diri sa uma. No? So, di man na po ingon nga sayop, no? Pero opportunity na unta gito. No? Watak kabalog, asa pa dulong. Ha? Nga kung nitiwas na siya sa iyang three-year diploma course dito sa CITE, nga kung unsa pa, no? Nga ma-employ siya dito sa Cebu, mo saka ang iyahang promotion, no? Mo skwila pa siya dugang for engineering. We don't know, no? Apan lagi usahay kay mingawon ang mama, no? Kinahanglan og dugang kamot ang papa mo nang muuli in taon ang mga estudyante. That is why naay orientation usab ang parents, no? Sa mga scholars aron ilang masuportahan ang ilahang mga anak emotionally, siguro a little bit financially, no, morally, no, nga magsuporta gyud ang ginikanan sa mga scholars gikan sa First District paingon dito sa kining atoang campus, no, sa CITE dinha sa

Alright, so nagpaabot kita mga higala, no, sa signal sa ato ang mahimong guest karong adlaw, alang sa ato ang pakigtabi diri sa programa sa ato ang One Heart sa unang district. We're establishing contact usa sa ato ang partner this time dito sa Canlaon City aron sa paghisgot-hisgot usab, no, kay atong taw-taw da sa tang wala nakakumusta, no, sa ato ang higala amigo dinha sa on partner as well, ka One Heart usab nato, no, dinha sa may Canlaon City, no, alang sa pag hisgot-hisgot usab, no, kay halos matag-matag adlaw, wala na ni murag 24/7 na ning iyang pagserbisyo sa katawhan, and inabagan usab, no, sa mga hinabang o of course support sa ato ang kongresista sa unang distrito, no. So again, usbon na ko mga higala, we're establishing contact with kanhi konsehal, public servant, no, of the masses, ang ato ang amigong si Konsehal Valentin Armonio, no. So ato ang naki-establish ta karon og contact kaniya alang sa ato ang pakighisgot-hisgot, no, dinhi sa ato ang programa sa One Heart sa unang distrito. Mangumusta day ta, no, diya sa may lungsod sa Himalalod, kumusta-kumusta mo din ha, may buntag usab din ha sa may area sa Valle Hermoso, no, kumusta mo diha kung naaboy mga unsa diha mga impormasyon, pwede ninyong i-message, no, diri sa ato ang Facebook Live sa One Heart sa unang distrito. Okay, nanawag kita kang konsehal, murag di man ta kasulod sa iyang kumusta ka iyang signal, no, dinha sa may Canlaon City, no. So ari maguta kaagi sa kuan kining unsay tawag ini sa messenger kay mas kusog ang ilahang wifi, no, kesa sa ilahang signal, no, sa unsay tawag ini sa ilahang telepono, no. So anyway, we are in contact. So anyway, Konsehal, if ano, just let me know ha kung andam na ka din handa pita. Okay, kay para matawagan sab nato ang ato ang konsehal. Yan. Ayan. So again, no, atong ato ang kumustahon ang mga taga lungsod sa Bindoy usab, no. Good morning day mga taga Bindoy. Kumusta mo din ha? Ilabi na sa mga tigpaminaw sa Star Radio Tayasan. Mayong buntag din ha kaninyo, ha. Ayan. And ayan, so nagpahigay na po di ay, no, og kining social media marketing 2.0 training sa may La Libertad. Nindot pa ni kaayo, ato na ning naisgutan, no, itong milabay nga kanos ba to bulan, was it March, April, May siguro or June ba? Mura bulan sa Hunyo ato ning naisgutan, no. June ba or July, nakalimot na ko. Pero 2.0 na day kini, no, ang paghatag sa DICT, Department of Information and Communications Technology, alang sa mga taga First District, no, kabayan sa social media marketing, ilabi na libre kini siya nga training aron sa pagoman, no, pwede ka na ganing mag-apply ka for kining virtual assistant, no? Kung diin na ka sa iyong balay, no? Na ka sa inyuhang comforts, inyuhang lugar para sa pag-kuan, no? Para sa pag-o siya tawag ini, trabaho, no? Dollars pa, ha? Dollars, manilingon, dollars ang income ni ini, ha? Sa mga virtual assistants. Okay, so again, no, kana. So second, kuna ni, ikaduha na ni. So if ever interesado mo ni ini, pwede mo moadto sa opisina sa atong kongresista, ha. Or ang pinakanindot gyud ani mga higala is you follow the Facebook page, no, of Kong MM, which is Emmanuel MM Lim Kai Chong EY, no, kanang nai MM mga gala kay naman sa ilaing account, no,
pero dili keto active, no? Ari mo diri sa Emmanuel MM Lim Kechong Iway, kanang naay 48k followers. Okay, i-follow na tungod kay dinha ninyo ma makita, no, ang unsay tawag ini kining mga updates, no, sa ato ang kongresista. Di na mo kinahanglan mulat pag Sabado, no, pero kining atong Sabado para ma-explain pagyod, no, mo na ato ang tumong anak mga igala. Yes, naman sa Facebook, pero kasagaran sa mga Facebook daghan kayong mga questions, no. Gani sa atong page usab sa One Heart sa unang distrito, atong tanaw na mga sa inbox ba, no, kanang inyong gipadala nga mga mensahe, daghang mga questions about the programs. So muna nga bisan pa, ha, bisan pag ato nang na-explain diri sa radyo, pero aduna pag ipipila, no, ka mga katawhan nga usa kinahanglan pa og dugang explanation. So that is why naani, that's the reason why we have this program, para atong matagaan og panahon sa pag-explain, no, alang sa ato mga tigpaminaw, no. Ni share di si Kong MM, I think this is something very kuan mga igala, very important for us to know, and hopefully kining hopefully ba hinaot pa, no, nga siguro maabot diri sa Negros Oriental kini. Nakadungog naman mo anang no balance billing, di ba? Kaya sa eskwilahan, sa hospital ba? Ha? Kanang mo pa-admit ka din ha sa hospital, o niya, inig mo, gawas lang ka ba? Nga wala tay bayran. Pating lamia dyan na nga feeling. Ha? Nakasulay ko anak sa unang mga igala, pero dili to siya sa no balance billing. I'm just sharing to you ang personal experience na ako. Kanang itong, di ba kasagaran ka na to? Siguro 100% ka na to. Or 99, kaya nobody's perfect. Ha? Nga, di kita ganahan magpa-hospital. No? Kay kasagaran sa mga masulti na to, kay kaya ra, or kayahon ra. No? Pero, ang tinood, anak, mga igala, and I just have to say this, kay apil mang kuwan, eh? Apil mang kuwan, eh? Mahadlok ta, musulod sa hospital, not because hadlok tag-tambal, hadlok tag-injection, hadlok tag... Di ta mahadlok, anak, actually. No? Ilabi na kung medyo sakit na dyan kayo. Ang atong gikadlukan, ang atong bayro nun. Maog yun ay pinakaunang dakong problema nga no ang katawan sa Pilipinas mahadlok, musulod o hospital. Okay? Tungod sa mga balayro nun. Maunang kasagaran sa mga musulod sa hospital, 50-50. Ha? Kanang, wala na yun ba? Wala na yun chance. Or kanang, gamay na lang ba? Ha? Gamay na lang, bugto na. Dili ta katong like for example the people in America makadungog ta sa uban, like for example I think sa New Zealand ata, no, nga kanang gwapo kay sila ga health unsa tawag ini health program silang gobyerno nga maadto juga pugos juga maadto dito aron sa pag pa-check up sa imuhang lawas, no? Ang problema nato dire kay mula gina atong problema kay wala tay ikabayad. So anyway, balik ta sa experience nako nga kana mo gawas ka sa hospital nga walay bayran. Okay? Kato ako ang mga igala, lahi to. Dili to siya sa gobyerno. Tungod to siya kay nakakuha kog insurance, no? Nakuha nako sa una mga igala kanindot sa pagkuha og health insurance, dili life insurance, health insurance, no? Kaya lang karon murag medyo gamay na lang ng mga HMOs karon nga naga-offer og health insurance kay usay pwede man gud maubusuhan. Pero I had an experience, siguro kaduha siguro ko na hospital dito sa Mindanao, kung diin pagawas nako wala jud koy na bayran kay na-cover tanan, kuhaan pa sa PhilHealth. Dayon, kuhaan pa sa imuhang health insurance. Ni kuha dyan ko premium ato. So, kanang feeling mga higala nga mugawas ka sa ospital nga wala kay bayran, perting ninduta. No? Gani, mangutana man to akong mga higala sa una, pila may mong nabayran? Ganyan ko nga, sa tinuod lang yun, ang akong napagawas ka kwarta, ang akong pamliti gikas balay paingon sa ospital, o pamliti gikan sa ospital paingon sa balay. Mga kwa pa man to sa una, murag 5 man siguro to. So, mga gis lah ang akong nabayran, napagawas, no? But the rest,
pagkaninduta. So kini maigala mo ni ang paningkamutan karon sa atong gobyerno nga naatay kini gitawag og no balance billing, no? Ang problema lang kay kasagaran sa mga no balance billing sa government hospital, no? Sa government hospital. Karon, no? Ang punto nga ito ng gisgutan kay nainigawas nga balita a few days ago nga ang St. Luke's Medical Center Global City o ang PhilHealth nagpirmahan na sila usa ka Memorandum of Agreement that would allocate 53 ka mga higdaanan or beds sa maong private hospital alas sa mga patients para sa mga pasyente nga mo avail sa no balance billing program, no? Dili kini daghan kayo. Si Quinta ay 3 tagod na kabuok, di ba? Pero, ang ato lang ini, hopefully, PhilHealth can extend, no? Ang mga ingani nga programa ngadto sa uban ng mga pribadong hospital, especially here in the city of Dumaguete or in the province of Negros Oriental. Kay, nindot kini mga igala, lagi, ang ato ang mabati, no? Kung maka-experience kita kining gitawag og no balance billing, no? So kena mo gawas ta sa ato ang ganun kung musigi eskwelahan ato hospital nga wala tay bayran, perting ninduta kena maigala ang maong sitwasyon. So is inaunara good, like for example, wata kabalo, SUMC ba or ACE ba or Polymedic ba, Holy Child ba, no? Usa pa ba itong mga hospital? Upat siguro ng mga hospital na to ron, di ba? Dire sa Dumaguete, ha, Sibulan man ang Polymedic. So bisan pa, no? I mean, if we could have that option, ang katawhan sa Negros Oriental makahimo ana nga adunay option alang kanila nga adunay mga higdaan nan din, ha. If you want to avail of the no balance billing program, nindot kayo. So, mapaabot na mga igala. Hopefully, no? Kay murag nasugda naman. Kung maayo ni siya nga pagkuan, maayo ni siya nga sistema, no? Sa ilahang pakigkuan, pakigdugtong with PhilHealth and St. Luke's, I'm pretty sure, no? Nga maka muambak sa din sa pipila ka mga private hospitals dinhi sa ato ang dapit. Basi magsugod pa ni sila sa kining kining mga dagko nga mga syudad. But again, no, hopefully we could have that as well. Okay, now talking about the health, kay ang health mga igala kanang sa heart program, no, HEART, naguna jud ang letter H, kay health is very important, no, sa mga programa sa ato ang kongresista. And last week, unsang daron? 29B. Oh, last week lagi. Last week, nahiskutan sa nato ni mga previous, mga early August, kining pakigdugtong, pakigpartner sa atong kongresista sa ACES Eye Center, no, diri sa Dakbayan sa Dumaguete, diri sa may duol sa may Hypermart, no, kanang clinic din, ha, no. Nadia si akong higala, akong suod nga higala, and of course batchmate sa high school, Dr. Frances Yap, no, nadia sa ACES Eye Center, no, eye clinic. Aduna nay naka naka avail 8 ka mga pasyente ang na screen og na assess sa ophthalmologist og naka-schedule na alang sa ilahang libreng operasyon niadtong 27 itong Thursday, no? So I'm not so sure kung ang 8 gyud ang naka na undergo, no, sa maong cataract. Yes, libreng operasyon sa cataract itong August 27 and September 11. Okay, so napay usang coming. Layo-layo pa ni, no? Kini nga programa mga higala. Just in case, ha, in caso gula mo nakakuha ni ini, nakadungog ni ini. Kung inyo mahinom duman sa mga milabay nga katuigan,
Nga aduna bitaw mga doktor sa mata mo, anha dias First District, kasagaran dias sa La Libertad, no? And kitong aduna yung mga problema sa katarak, no? Nga kinanglan operasyon, moadto sa La Libertad aron sa pag-undergo, no? Sa maong katarak gani. Daghan kayo ito naka-avail ato, no? I could remember nga aduna yung mga pipila pa kahigayon, no? Nga nag-offer ang La Libertad nga adto lang usa matulog, no? Sila mo provide sa pagkaon, sila mo provide sa higdaanan tungod kay gikan biya ka og kuan operasyon. So dili pwedeng kay daghan man kaayo sa una gud nga magbiyahe, no? Gani na yung mga pipila ato nga from the second district taga Dumaguete, taga Bakong, na uban taga I don't know Dawin ba o sa Mugita, moadto gyud dito sa May La Libertad aron sa pag-avail sa programa sa atong kongresista. Kay giabri man to, no? Kay ang mindset sa atong kongresista, mga higala, kung mutabang man lamang ta, mutabang na ta, no? So dili mingon nga ay dili pwede kay di mo taga First District. Dili kay na ing ana ang ato ang kongresista. So daghan tong mga ingato. So kitong mga mubiyahe og layo, ila sang pakatulugon after sa operation. Now, medyo nag-usob kini mga higala tungod kay ang organisasyon ang nagfinance, no, sa maong mission, sa medical mission nga moadto dito sa La Libertad, medyo nag-usob sila og direction. Ang gibuhat karon is aduna sila yung mga partners, no, nga mga kining clinics or hospitals nga adto na adtuon ang mga pasyente, no. So since medyo adunay mga changes na susama niini, si Kong MMEY ganan ipadayon ang maong programa, no. So muna nga nakig partner siya sa ACES Eye Clinic dinhi sa Dakbayan sa Dumaguete. Now kana, no, tungod kay mahimo siyang limitado because again ibiyahe pa Manila, no? So muna nga kini nga maong programa ha, sa pagkakaroon nagpabilin kini siya alang sa mga taga-unang distrito, no? So muna nga tungod kay dili mo gud hawak sa ato ang kongresista ang you know tanan, so muna nga sa makaya taga-unang distrito usa. So naay gipahigayon nga mga screening, no? Screening dito sa May Primary Health Center diha sa May La Libertad, unya napagay another, I believe another screening dinhi, no, sa ACES Eye Clinic, and mauna nga nice schedule. The first one was last Thursday, August 27, and the second one was is September 11 sa umalabot nga September 11. Kuha na siya. Birnis, no, September 11. Okay? So, muna mga higala nga sa pagpaningkamot sa atong kongresista aron sa paghatag, no, sa mga ilabi na kung medyo na kay katarak mo, blurred bang yun ang imuhang pananaw, usay na pa yung mga partial blindness, usay gani ng uban, no? So, muna nga kitong mga, kining amang programa ha, muna yung maghatag, no? O may nga ito, kaklaro sa pananaw, no? Sa ato ang mga lumulupyo, no, sa unang distrito. So just in case, no, mingon ako, just in case nga unsay tawag ini kining wala pa or karon pa mo nakadungog ani, ang akong kuan kay kini laging uba usay kana sa Facebook ba man, unsa man pag avail ani, unsa man pag kuan ani, no. So kasagaran mingon gyud sila nga adto mo sa primary care facility dinha sa La Libertad, and pangutana mo, no, pangutana mo kung unsay buhaton to avail of this program nga ari diri sa May ACES Eye Clinic, no. So muna inyong nindot nga buhaton, no, adto mo sa kuan sa primary health facility, and pangutana mo dito kung unsay proseso. Nakadungog mo sa radyo, nakadungog mo ni Kong MM, nakadungog mo nako nga nagpahibalo ka ninyo nga naani nga maong programa ha, no. So muna nga adto mo sa una sa primary care facility diha sa May La Libertad, you ask the doctors there
sa proseso, kisay pwede maka-appeal, and then pwede ba magpa-screening? No? Okay, kinahanglan yun na screening. Hindi mata pwede dritso-dritso lang. Hindi mata pwede nga mo bira lang ta din ha. No? Okay. So muna, muna maigala nga sa tawag ini kining adto mo dito. Now, just in case, no? Just in case, pwede sad mo adto pero dapat office hours lang. Lunes hantod Friday sa opisina ni kong MMD sa La Libertad, no? Pwede sad mo makapangutana din ha. Depende ra kung asa medyo kuan ninyo, medyo komportable mo adto, no? Pwede mo mato sa iyang opisina, pero ang ako is mas maayos siguro muna mo dito sa may facility, no, sa primary care facility, para kung na-islot, pwede din mo ma-proseso, di ba? Kaya kung mato mo sa opisina, basig mo yung opisina, atura mo dito, so magbalik-balik, di ba? So sayang kay gasolina, mahal bang gasolina ron. So muna nga, mas maayo, no, nga kuan lang, kaya nang ato mo sa... unsay tawag ini adto mo sa primary care facility. Okay? So kana maigala, no? Isa kana sa ato mga dapat nga mapahibalo kaninyo nga naay padayon, no, nga maong unsay tawag ini padayon nga programa sa atong kongresista dinha sa inyong area, no? So especially kamong adunay mga problema sa pananaw.

Alright, and gamay na lang atong oras may gala ni message ka na to si Consel Valentin Armonio. Hinay ko nung kayong signal. Gani na po siya karon sa San Carlos. Yan, nakabisi ang atong public servant, no? Si Consel Valentin Armonio. Walay paway ni ma-weekdays or ma-weekends, no? Gapadayo ni siya. But anyway, atong i-greet di ay, no, ang mga taga-grupo sa Batalya Association ni atong Agosto 11. Nagpagayon sila sa ilang monthly meeting. Kumustahay, no? Kining Batalya, may gala, maukini ang ang ilang kumbaga ilang negosyo sa grupo, kining paghimo sa traditional cigarettes, no? Mao kini ilang livelihood project. This is composed of women from underserved communities nga padayong nagtrabaho together aron sa paghimo sa traditional cigarettes, no? Ang ilang produkto naga-supply kini sila, no, sa of course kinatibukan sa Negros Oriental, maabot gani po sila sa Cebu City.

a little capital usab no sa ilahang pagsugod or sa pagpadayon no sa ilahang trabaho or sa ilang gipag-produce no sa cigarette traditional cigarette yan. So again, good morning ha sa mga taga Batalya, mga 33 kini sila no ng mga aktibong miyembro sa Batalya. And sa kwan usab early this month no sa may barangay Pinokawan Valle Hermoso kinisad Pinokawan Habal-habal Drivers Association PIHHDA nag monthly meeting sab sila itong early August kanang ano lang ni mga reports ni mga galang atong nadawat no mao ni ang mga grupo nga mga gisuportahan sa ato ang kongresista no so every month na sila meeting so itong Agosto 7 nag monthly meeting ang maong grupo and importante kay ning mga monthly meeting kay ang usa ka asosasyon usa ka grupo mga galang nga makamiss lang og usa ka bulan nga dili magka-meet sa sunod bulan na mingon nga nag ay dili sa ta mag-meeting ron antod mao man ang tuig wa gid mo kamit and maluya ang maong asosasyon so monthly meetings are very important so good morning no taga Pinokawan Habal-habal Drivers Association okay and again no padayon silang ginasuportahan sa atong kongresista and kining grupo ang mga gala nasugda ni sa panahon pa ni Inday Josie Lim Kai Chong no sa Heart ni Josie program karon gipadayon sa One Heart program na mukaba sa 40 ka mga asosasyon or miyembro sa asosasyon ang naka-benefit diha no sa mga support usab sa ato ang kongresista dinha sa unang distrito. Yan. And of course, anaagya po no ang padayong programa sa Tupad, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Nagpaigayon sila og nagkadaiyang mga activities no kitong mga members nining Tupad, river cleanup, drainage or canal cleaning and pathway construction no diha sa may barangay Poblasyon, barangay Gumintok, barangay Mabato, barangay Amdos, barangay Awaan, barangay Tigib ug barangay Anibong. Yan. So dinha no? Padayon ang Tupad program. So importante bi kay nis barangay no kanang mga river cleanup ilabi na sa panahon sa pag ulan-ulan, no? Uy, talking about ulan-ulan, no? Ang Founders Day sa Siliman karon lahi kaysa uban. Okay, matod pa nila, dili kompleto kuno ang celebration sa Founders Day sa Siliman kung walay ulan. So, wala gituoy ulan. Maratulo taligsik lang mga gala apan wala gud siya, no? Ka ulan og samot. Yan. So, muna mga gala, no? Ang kining mga gipahigayon sa mga programa sa ato ang kongresista no so salamat ta sa ato mga higala usab sa staff sa ato ang kongresista nga witness usab din ha no sa mga nagkadaiyang mga activities nga gisuportahan sa ato ang kongresista no so muna sa bisan tuod og usahay wala diri si Kong MM kay tungod lagi ang unang trabaho sa atong kongresista ang pagpanday man sa balaod dito sa Metro Manila ang iya mga programa nga nabilin dinhi sa distrito gapadayon kini no nagpadayon kana mga gala so ang sistema wala gyud wala paglubad no kay naaraman ang mga abled individuals ilabi na sa opisina sa atong kongresista nga muanha sa inyong tagsa-tagsa ka mga activities and of course Inday Josie ang atong kanhi kongresista will always be there no to support and represent of course the congressman dinha sa matag programa no dinha kaninyong tanan okay so mga gala no ilabi na diya sa lungsod sa Manhuyod hinabi nako last week usab no ang inyo

BC Mayor dia si Vice Mayor Jeremiah Andaya. And balita nako padayon ang ilang pagpahibalo dinha sa tulo ka mga barangay, no? Dinha sa manhuyod at kabahin ining gitawag og Baiz Wind Project, no? Ang Baiz Wind Project mangala usa kini ka plano, no? Plano pa lang, wala pa ni ingon nga magsugod na. They are still on the research stage, no? Alang sa pagtukod og windmill dinha sa maong area. Gitawag kini siya Baiz Wind Project, but tulo ka LGUs, no? Ang Baiz og Mabinay for the second district and Manhuyod for the first district, no? So adunay matud pa tulo ka mga barangay dinha sa Manhuyod ang posibleng pagatukuran og windmills, no? And para asa man ni kini mga windmills, kini mga gala, this will be pag-generate og kuryente, no? Mga power plant, pero renewable kini kay windman ang source ni ini, hangin, no? So muna nga siguro kamo diya sa first district nakasinati na kamo og manual load dropping as well as diri sa amo address sa second district pod, no? Kay Visayas problem kini, kining pag brown out sa matag karon og unya ang tuyok-tuyok ni sa mga areas, usually 1 hour diri sa amo, 1 hour, I don't know kung dinha sa first district kung under Noreco 1 kung kuan ba, no? Kining unsa bay tag isa ka oras ba, no? Or tag, I don't know, no, kung sa iyong pamaagi sa manual load dropping dinha ninyong dapita. I tried to connect, no, with someone from Noreco 1, pero pasulaton pa ta nila, no? Kaya ato lang unta gyud kay makapadayag sila, no, sa mga tigpaminaw diha sa unang distrito sa kung unsa man, no, unsa may ilang mga explanation. I know they have their own programs, they also have their own kanang pagpahibalo, no, sa mga katawhan diha sa unang distrito pag-explain unsa may nang hitabo. Kay kung kulang manggod og explanation mahigala, ang madungga nato reklamo, no? So muna nga kinahanglan kaayo nga maningkamot usab, no, ang Noreco 1 sa pagpasabot unsa na baning nahitabo nganong magsige mag brown out, what is manual load dropping, what is the cause of this, unsa maning ginatawag og red alert, yellow alert, no, sa Visayas grid, unsa nang Visayas grid, no? So hopefully makahigayon ta mga igala sa mga kadagkuan diya sa Noreco 1, pero mulagi pasulaton pa man ta, so it will take some time, no? Di pareha sa Noreco 2 nga ato ramang ma-text ato ramang ma-text GM, pwede ka unya, pwede ka ugma, no? Pero tungod kay layo-layo sa nang Noreco 1, so muraga kinahanglan pagkunutan mo sulat. So maningkamot ta, no, to give them the opportunity as well. Kay medyo lapad ning ato ang programa kay natay Energy FM na pagitay Star Radio, so lapad ni siya nga coverage, no? So at least we can hear as well sa taga Noreco 1, no? So anyway, maningkamot ta, hopefully sa mga musunod nga mga adlaw makahigayon na ta og makiglambigit, no, sa mga kadaguan ninha sa Noreco 1. Kaya I'm sure ang katawan sa First District would like to know na unsa naman eh. Ilabi na kay adunay medyo pag-adjust usab, no, sa kuryente, sa presyo sa kuryente. Makurat ra unya ning mga ato mga lumulupyo. Na unsa naman eh. Murag ni dubli naman ning ako ang electricity bill. Oy, nako. So kinahanglan na siya mapasabot sa ato ang mga katawan. So again, no, hopefully ang ato mga kaigalaan diya sa Noreco 1 will give us the opportunity to talk with them, no, sa atong programa aron mapasabot ang ato mga tigpaminaw sa One Heart sa unang distrito sa ilahang pagpasabot as well. Mga igala, wala na tayo igong oras sa ato ang programa, and sa ngalan na lang sa ato ang Kongresista Congressman Emmanuel M.M. Limkaychong Iway as well as our former Congresswoman Inday Josie Limkaychong, sa ngalan sa Star Radio Tayasan o sa Energy 93.7 FM, ako si Mike Ramo. Daghang salamat sa iyong kanunay pagpaminaw. Mayong buntag. Happy weekend kanatong tanan.